joxon adama abul basar jim joxon noh alayhi salam jim joxon lut jim joxon musa jox ko dawode jox ko isa dine jojule moy jenn dine joji rek fa yalla sun borom tabarak wa taala inna dina indal ila inda dina inda lahi alislam ali imran sun borom del waxat ci benen ayini waman yabtaghi ghayra alislami dinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin batay ali imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma dine ji nga xani moy dine alislam man yalla awma ci soxla dine alislam jan ni jamonante Musa kep ko xamni dikkel na yalla te dikke ko diine yi nga xamni mom la yalla joxone yont yalla Musa muy l'islam ji nga daldi top sariya Musa ba ben fi Musa joge waxtu waw nit ki bu ci faato yowmal khiyam indi na diine fa yalla muy al-islam ta aljana rek la jëm naka nonu jamono Isa al-islam kep ko xamni topone ngako te defé la nga xamni mom la santane won muy sariyam indi won l'islam jim indi won muy l'islam ji nga xamni mom la muhammad rek ali sallallahu alayhi wasallam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon ta moy dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi Musa joggé da nga soppi lam indi won Isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diina ji yalla yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi momit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam sosu yowmal khiyam safara rek nga jëm wal iyas billah ndax yowmal khiyam yaron sallallahu alaihi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rumbulen ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yaron sallallahu alaihi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp su sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi niti kon dañu gis ni al-islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya yu ak mursaluna yi ñom ñepp dañoo nek jenn jëm alayhi wassalam di jëm yo xamni yalla moy leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent yi dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko luko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufr millatun wahid yefer yeb ño bok ben eudef yefer yeb ño bok ben eudef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci sheyni sharia waye teriwul ñom ñep ño bokk deppo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bokk deppo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bokk deppo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bokk deppo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla ne ko da ngay fen yonent du moy yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonent du njaalo waxna ba tay ni li ñi jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimun yi dañ ci wara def tré attention du caayunu lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñu tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seeni téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu alaihi wasallam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax ndaye ismaïl jam la mini bo gisé ibrahima alayhi salam beggona ray yont yalla isa ak yont yalla ismaïl ñu ñaa mune li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray
dom ji lolou yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xam na ni hajara kérok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nopi nak may ko ibrahima alayhi salatu wassalam mu am ci ismaeil ismaeil momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndengute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin seen waxin yonentou ay ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu ñu garanté ko kenn mënu ci yok virgule kenn mënu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu toll ni mom kenn mënu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu djuk ko wax de amna ñu ko ko djuk wax mom da topando dong da tolok bi mi topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré yi ñu ni du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yonne yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi di yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñu judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñu judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mana leralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédé da nga len di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du len askanali ci kéfer légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ño jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer te ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yent yalla muhammad alayhi salatu wasalam fekk na lolu koy mu wax yag na deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni leg leg nga lire ci téré lo xamni sans la rek pour yow mi jang waye wuro ko wax mukk abadan ndax da nga xamni li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaaya nga sukkandiko ci benen hadith bo xamni ben way mo ñew ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnabi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnabi sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñi ngi koy gis am ñu xamni fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnabi yalla muhammad mom ak way juram wu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bindiko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politicien bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njalona mini ci la yam muni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench
du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir neena law lam yakunu sadikhina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñune ha mune kon na len wor ni yalla ay workat bi su baba kon yalla ay workat bi kon ken du akise yonent yi nañ akise yalla ñune lutax mune ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ku bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahim ngi ni ku bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ku bax la amul ayib daawuda ngi ni ku bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ku bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester mba ñuy sik nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nan la mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis mudu njay bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah mudu mbay cham de momu wax lu xamul kon ci kaw mudu mbay cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sel lañ duñ wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tuumalo yonent yalla nga tuumal te yonent faaw ñett yi day laaje ci mom sidq amana tabligh ñett yi yonent mënu ko ñak ñett yépp day laaje ci yonent yonent buñ la né njaalo na kon amana daquna sidq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalo nak xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-sidq jogé na fa motax seigne touba dal wax ci téré fiqh yi la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut mi ni waw mu ni kon top leen ci seen ginaaw luñ def leen ko kon bu yonent njaalo won rek njaalo day dal di muñ soppiliku dagan day soppiliku lu dagan parce que yonent yalla ñuko roylo ni lum def leen ko dagan na biñ laaje seigne touba ne ko waw as-sidq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la ne ki yonent la ku woor la mune ni ngoy xame moy topal ay waxam rek bu la ne da ñuul bo deme da ngay fekk mu ñuul kuk bu la ne da wex da ngay dem fekk mu wex tal bu la ne da xonku da ngay dem fekk mu xonku ciuru sun borom seigne touba neena koku moy yonent bo fekk lo xamni ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay deme lo tax sallallahu alaihi wasallam ciorok bi nga xamene guddik al isra wal mihraj te mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla
dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len ak yeen fajar ñu ne ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu ne muni amna am ndeg mo xamni seen geleem ya da leena reeron ma leen tektal fa geleem ga nek bañu gis ko muni waaw muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeg muy waji ñew geleem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lolou mom leemu leer mom lolou mom yom na vérifier nist tout rek ñu gis am ndeug muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lum la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolou legi lan moy amana muni abdul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa nena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kuni yonent ndialo nga fen nga kuni yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne na ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wute ak ndigal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf jum mana doon jëpp jëf jo xamni yalla da ko sip do ca dok tankub yonent jëpp jëf jo xamni yalla da ko aramal do ca dok tankub yonent lool la seigne touba wax jëpp jëf jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fekk tankub yonent waye neena lu haram do fa dok tankub yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñi tuddé al mahsoum al mahsoum yalla leen ko may kon yonent du ndialo yonent du am far yonent dana gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonent bu am ay cioro kuko wax waxo deug kuko wax waxo deug yonent nak dana gis jigen mom bëgg ko yabla ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol diko doli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali yu ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam dana leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent defalu leen ko defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danse bu ñewon fekk wali yu tok yonent tok ca danse bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar waliw bi lay éliminer bayyi fi yonent waliw bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yam fa la mission ba di yam lol tax yonent yalla Musa bam demé ci yonent yalla Suhaybu ba wagnou ko wat di dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu nefa té bobo bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer dakhwa bi ko yalla yoni muy risala bi su baba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yont yalla isa bi yalla dafa ray ñet téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yont yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñet téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñet téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ndialo man bokku na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko
moromu waliw bi bim ganesi amna ab jankam bu ne ci kër gi jaamam legi mom waliw bu mag bi nga xamni mom lañ set ci ñom ñepp xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu guddé day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa kërëm bim gendiku wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu waliwam bi ko gané ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci bir kër gi lolu jaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndekki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di taggoto wali bu mag bi wañi ko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jéego dal di laqko taxaw di ko xol musien wali bi ni ñong koos ci kaw dex gi di baxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu waliw boba tontu ko niko li jëf yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëf yalla waye nak moy gima moyon fele loolu mom sama jëfa loolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ko ni xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñu jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ndialo man gëwuma lolou ndax bala ci ag rek mu takko ko mu lew ko dom min gëwma lolou nit nak man na dan ndialo ba yag mu tuub bi mu tuube nak jublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéeti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéeti waliw wilaya gi nga xamni iktisable la al wilayatu al iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut ak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddualé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddualé ko am ci ñom ño xamni buñ ko juddualé dañ koy denc laq ko fe ba nopi wuti ngeureumal yalla am ñom ño xamni buñ ko juddualé ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala mëna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eusel def ko muy xaritam ndax sa bo ne di waliw la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk waliw bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddik becc ak bayyi lepp lu ban ba yalla may ko mu nek waliw
borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni wali yoyu ñett la moy wali wi nga xani ab ten la wali wo xamni ab dekh la wali wo xani ak dekh la wali wo xamni geej la ñi wali wi nga xani mo def ten moy wali wi nga xani juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yi xew leg leg sax man na dem ba tewé hadra ba waye lolu mu japon waxtu xamni teud na na la faté ko day dal di demat a sero ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujjimel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tène bo xamni sa bo xeyé diko gën di bakali muy gën di am ndox wali bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiko waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkenteni dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni biñu ñewé juddu wala ne wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër ba yalla xey ni ko jere jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu wala yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni ya ngi may deglu jëlal sa bik nga reud neel wenn reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolo dik top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug yonent du njaalo yonent du ami cioro du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko laal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam iko yalla yonne lum ko wax ibrahima iko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahim lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin manga suratu baqara ay balema jek wax manga suratu yunus waye bi manga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba mané ko jebulul tigu ci bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla djibluna womatuna djiblu dara lu moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy djiblu sa boné djibluna te do top ndigal do baye tere djiblu wo de ku djiblu day nango top ay ndigal di baye tere
buñu rando tout ñu dem ci yonent buñ wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibé yeen ñi and ak man rikway in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla lina muné fa alayhi tawakkalu wéru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam muni dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nang ngeen womatu nang go jox seen bop yalla ñuna muni bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñuna muni wéru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legui ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñ ñewé ci sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru sulayman yaq nga deru yonent yalla muhammad ali sallatu wasallam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsoum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu combaké ko bi la reine de saba ñibé mi balqis lu ko sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de saba wax ci lamiñu sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te toñuma kenn kudul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bisni tay aslamtu ma sulayman wamatuna jibal na la sa bop waye ma jaar ko ci mborom sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani sulayman ndax bimu woyal la reine de saba de ngeen mu proposer ko dara lul islam ñini sulayman da amone gel ndawi fen té la reine de saba boba man nañ wax ni liñ wax la puissance des monde manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako sulayman bëgge num ko def da ko tak mu nekk soxnam defena bu doon ni day jadd yoon wala muy wuti jël defena kon koku lay jël waye gis nga lum ko proposer mom sulayman bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim dikke sulayman ni dem len ngeen delo ko alalam ne ko man alal tuxuma juk dama koy wo ci linu yalla boole te moy tawhid wetal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice
en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkone mom parce que moy yonent ndialone moy injustice ci la nekkone subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ken musuko deg ken musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawoda yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax sulayman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo wax ni inna mahasir al anbiya ikhwatun inna ma'asir al anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbok lañ ay frère lañ cheikh abdou ahad mbake neena won ñett ñu bok nday ak baye nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yeb alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yeb hadith ba nga jexé ci mun yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadith la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teewlu hadith ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata way wa dinuhum wahid aw kama khala alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid sen diine ji jenn diine la ñom yonent yep ali mo salam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid diine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñu wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentesse lepp day delu ci al qur'an yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayi da kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci al qur'anul karim bien vrai que nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentesse fa sentesse da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sentesse la def ñu ma xane l'islam joju yenn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daud ak sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lisi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi lol kay leer na nga shuara sun borom neena li am ba am moy zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an dina ji ma jox muhammad mom la joxon yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilaik lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dinna nañ taxawal l'islam an aqimu dinna nañ taxawal justice an aqimu dinna nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dinna nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dinna nañ orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dinna man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la deme nak wala tatafarraqu fihi bu leen kenn séparé bu leen ayibal ki tag ki bu leen tag ki ayibal ki
bu len tag ki ayibal ki mbaram tabaaraku ta'ala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jigi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratu naml man yalla ma yoni sama yonent génération bu nek yoni na ci ñom yonent xet wu ne yoni na ci ñom yonent mune way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an a'budu allaha jaamu len yalla an a'budu allaha top len yalla te bañ ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut te ngeen bayi bew watani bo taxut bayi len jigi dayo watani bo taxut balen jaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom da nañ def li la qadara allah wala saman la qadara allah wala saman motax mu wax yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya rasul anbiya man yalla yonent yima yoni won te jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sante te dey ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla massa yoni neena li la ko wax lo moy jamu ji len yalla nak mo xal nit ñi ni len nañ jamu ji seen borom nañ ko wetal nañ xamni mom keppa yalla mom kepa yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jere jeuf koko ne xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la mbokk ma waxon bañ toge ci bass ba mu seen genn kilifa ñew mu ni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew mané ko waxo deug de mu ni ma mané ko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas café ak dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji leen yalla bama arsalna min qablik min rasulin ila nuhi ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mudel waxat ci benen ay mom sun borom rabbistu jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa manga ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître Ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître Ibrahim alayhi salam muy sama yonent ni ni waw muni jaar len ci yon mu jaar len ci yon mu jaar muni man yalla ma reconnaître Musa muy sama yonent jaar len ci yon mu jaar man yalla ma reconnaître ngen balma ma reconnaître Daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon mi mu jaar man yalla ma reconnaître Suleyman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa Allah fatabi'u millata Ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede wé
anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede wu wex waxuma di moy yalla waxuma di ndialo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xane day am lu leen di dab lolé len dab am ñuko xam té ñako xam yoral len seeni teranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko ñu dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolou señ touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf muna muné ñi nga xamné dañuy ngañ tasawuf yépp di len ngañ muna mune ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngañ dara waru lu ko lu dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wañ ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wañ ko bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wañ ko nak loola bëkko wër ci yalla ay yonantam duñ la ko nangul duñ la ko nangul duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko teranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam bëgg te de soxna sa tax mu ne ko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbaay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana bu mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tasku mbos kudul sa soxna ngani buma ko defé yalla mbay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bu la njum te dabé faible su dom adam ma dabla way way reconnaître ko ndank ci toup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkul la gem rek ndax bekkul la gem rek jeruko jeruko jeruko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yaronte sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yaronte yalla ñu am ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba ni waaw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yaronte laaj len ben laaj len waaw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de su la bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci nak la subhanallah yow fi nga ko def lewu la ba nopi wala fi nga ko bëgga def lewu la ba nopi nak nga ci digge aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarallahu wala saman ay nga xamni ay téwérisé yu mag lañu rek ñi ngi nonu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam andana ak luko lewul sulayman da amon ay cioro lolu mu lire ci téré yi par par lo ko indi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la
nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahima kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ibrahima du ibrahim kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñu ne ha mu ni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin mu ni walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin ma nga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan

fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'ani bi mu wax ko dem ci suratul naml dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhiris samani yarfa'u al-mushari'a wa kasara fiha haraj qalu wama al-haraj ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala al-qadlu sallallahu alayhi wasallam neena buñu agge fi ci midu jamono buñu agge fi ci midu jamono muna amone boba justice dutu am buñ demé ba discipline amatu yonentou bi neena buñ aggé ci mujuk jamono nga xamni discipline amatu muna amone su boba justice dutu am ah sayyidna omar omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jëk yi muna amone nañ ko man soxal moy nañ ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxon de te moy ki gëna maandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna amune loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox legui ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu ne nañ créer loi bu ci wax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni buñu agge fofu ci ak yakute muna mu ni justice dotu am xam nga luy am lambi golé ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituelle ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituelle ak temporel ñaari loi yoy buñ ci mëna neurmel adina yakuna légui lambi gola lay doon loi spirituelle ak loi temporel ñaari loi yoy nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëgge aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituelle ak temporel mais gis nga bo leen neurmelé lambi gola la ko man sa morom duma motax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituelle nërmélu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni daf yi juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko défé association yi ma doon wax muy droit de l'homme commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko li fi indi du dara dictature nga yonent lañ ko waxone de yalla xamnako niko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lolou lañ waxone mohammed moy liñuy wax suji atté moy liñuy wax suji rek yow dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far wala mun la dañ la guerre gaay sax legui dañ la guerre la ñuy wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn munu ko guerre ndeysaan te nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek e waye ndaw xam nga ni li modi djubadi yow nangou yow nangou nga ni yow kenn mun la guerre yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah legui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré yi di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guerre ak nafiq man nako wess iza kana fi akhiris samani yarfahu al-mushari'a muy nak bu boba buñ ko xasse yëkëti buñ démé ba loi amutul ndax loi yépp neurmel nañ ko muna muni wa akshara fi kharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko lañ ñuko mal kharij ya rasulullah mun al-qadl moy rayante moy rayante legui lo gis bliss bo xamni ay nita nga ca di dundu ay nit di dundu la wax de ñu taal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi don loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn doto ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit

0: tal nit ba loi sharia japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sharia japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam nena won la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñew lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñew moy yees ba ca top lool la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo xol mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dugg ab yoy dugg ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la len di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa nahsin min al-amwal wal-anfusi wa samarat wa basiri sabirin allatheena isaa asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi leg leg ma natto len titange sanne ko ci seeni xol nga gis ko xani yalla da san da ko natto san ci xolam titange ndax waxna aw jongolong aw jongolong mi diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw genn daw daw wal ju mana tolen xif gone yi gadda yi di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ni 400,000 mbokk yi 400,000 capital la de pour départ 400,000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara dara dara ba yaangi dem ci rewum jamburu te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400,000 pour dem te amana bo muytu de yegg ñi jaar ci yoonu amerique bi ñi ay 3,000,000 ay 4,000,000 ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum ndul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndul mom yalla ci yalla mussel kenn musu ko gis kon wal ju wa nakhsi min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawita teeri station yi dong lañ taal dede ñaata mairie ñaata brigade bo xani moy sam suñu karange ñaata ñaata ñaata ñaata wa nakhsin min al amwal université bi wa nakhsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam xam ki nga méré bay taal université bi ki nga méré bay taal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam domam ma nga lisbonne di jang amna moyen yep pour doom dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moyen yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew tal université bi nga don sa ko xam xam don ci université ba sax xam xam bu tax ñi wax neeku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lum wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama talib bi biko jang wo talib bi biko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question meunta tontu mom mi jang matière bobu ana xam xam ba ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci sen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi poser ko question ci matière bi mu nan dama fogon yakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amulen ko ci université bi ba nopi nak wagn ko diko tal te ki nga mère bay tal université mom njabota ma nga Lisbonne wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui bëgg atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax Seigne Touba way way Seigne bi nañ jàngalé ji Seigne Touba ci école yi xolal Seigne Touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij al qa'id al hawa wa la takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma Seigne Touba neena wa aqlaka ij al qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man Seigne Touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la Seigne Touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre sa objectif wurtu tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala tahkis bul def contraire bi sa intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang def moko talé may perte intelligent ngop benen way joge fele bekko tal defi pexem ma wéja ko buma ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñew bekko tal université bi ay gaay ngir ñew pour tal ko ay nga sétan bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi université bi ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan ak neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamna ko mom bimu yegé ni amna ay ben association rahd bobu ma don wax ay association ay 9 association ñu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñëpp mu raxas leen bañ sét jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu formé wat benen as benen génération ñu formé wat benen génération Erdogan mom fulé lam mom bimu yégué ni am nañu filtrer état wu réewum narko neurmel école yañ leen di influencer yépp le té yep école yi ñu leen di influencer pour normal état wu réewum yep la tej Seigne Touba ni wa aqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wulis sa intérêt sa intelligent na jitu sa intérêt sa objectif nako sa intelligent jitu mon Touba liman yaquduhu al ijahu دون الحوا لردا مولاه من تخنيال ريشير نيالنا واجو خامني انتليسام لا جيتال تي اي انترام انتليسام لا جيتال تي اي انترام ماك سيغ مود مباي تيام بونو بوكي بن 1 مليون واي نما جيتال سما انتليسان ني خول با خام 1 مليون بي ني ني ديف با ريشير تي mais buma jitalé sama intérêt moy jox ma sama 500000 ku ne dem té buma joxé sama 500000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bok lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jitalul seen xel seen doolé lañ jital ak seen intérêt ndam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am benn groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pour ça bon bo defo ndank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam na ko waye toba saxal mba masulli yalla nangul ko kenn ko yalla massa bind kenn wédi nga laj ko yunus bam ñëwé di wotel yalla ni toba saxal ma masul tay ngeen gëm yalla for gaay ni ko gëmunu fop mu mer ni day taal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dañ indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu genn gore manifesté wul gaay ni ko waxew xana ya ne won ngon gaay taal rew mi ana gaay mu mer gedd won ci len fa ni seenum rew ngok yeena xam torox len waye bam deme ci geej gi yalla baddu ko ci geej gi momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal mu doora genn ci biiru jeen ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusidana lin natu ci seeni bakkan ñaata doomi sénégalais ñoy dé ci geej gi ni ñaata te ndaw ñi yag na lin ko wax dé ndaw ñi yag na lin wax ni ndaw ñi andali nak seen xel ndaw ñi andali nak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg len rek tax ma di len ko wax andali nak seen xel yag na lin ko wax di yeen ndaw ñi ñi nan ma da nga farak ñi di ma tax di saga légui alors luma len waxo légui fan ngeen mujjii waxon na len bu len tayle seen bakkani légui nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre seen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nekk milliardaire di dundu lix setan na ci benn xalé bu jigen bu ndaw bo xamni matugula dem kër sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem kër nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej yërem sa ndey yow kay da nga nan dama bañ sama ndey yow da nga bañ sa ndey yow mo la taxadim ci geej xalé bu ndaw yow amul benn loi bu la tek nga yor sa ndey yow bu la benn loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa ndey amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay waliwom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa ndey ne nga sa ndey da son te yow nga judd sa ndey yor la ba nga toll nonu nga toll mu dila fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa ndey non ngay yor sa ndey saman sa bop ci geej gi te alquran ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fekk lu lay lor nga tabbi ca motax xalé dañ leena yewut dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbedd yi rek lañu dajel ñu di leen doori aya ak arif yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi an la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bok ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggem rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko su neew bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jego ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi ne kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nek ñu diko kor koral ko su neew ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral duggu ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon la ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dani wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti metti muna muni bul tit bul jaq bul doye di wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doye di ndax sirum rew da metti mo len taxa beug doye di ci kanamu tuba bi sirum rew da metti mo len beug taxa doye di ci kanamu tuba bi yalla tere won na lako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sart bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeuma koy maye sun borom nak tabarak wa taala rabbi sutuba jalla mu melni bimu waxe lolou dagn ko laj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nopi ngani buñ doye di ci seen kanam ngani ñoleen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laacc ci sunu bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawm qar'un misluhu aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dug ay gal di won gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amune dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna munafa qad masal khawma qar'un mislahu li len dal ba ngeen di dugi gal di won gannaaw seenum rew muna amune dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muni dalon na len de ni na legui lut pexe nak muni tilkal ayamun daawil a bayna nas man yalla may ay lonte adina bi tubab ye ay won legui fegal nañ yeen afrique yeena ay africain yi di doye di ci kanam tubab bi ci sun borom ne non wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanam tubab bi muy li len dal dalon na tuba bi muson nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sen tir ligéy sen réew manna sax ni amuñu won jomi séré sen tir dañu ñew jël afrique dem ligéy len senum réew kana ko mëna ligéy réewum jambour wara mëna ligéy sa réew wara mëna liggéey sa réew sun borom néna tilkal ayamunu daawilu a bayna nas affaire bi ay lola affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metina ndaw ñi souf sangi ni ñun bañ ñene ci tol ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk tax yi lo bëgg muy dama bëgg kuma japp surga ñu jox ko bari ko kembu japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci deewen sa mu ñew delu ci wat defar keur ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jage fekk ndaw lo xamni table jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci table sosu rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku indi ab añam mo raxasu su ko ba kérok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mo am capital waye mal asaf bob moy ben benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala fréram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa café ngon bu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat bu changer portable bi day tek xaliss bu ci yam lek yi jaay bu ko rom du ki bu ci yam xalé bu jigen bu ko ré bañu wéx mutti bi ci xaliss bi jox ko ba magasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngon bonofisam yépp motul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngon dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi ma ngi tukki dal di jël xaliss bobu de xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bonofis par journée 5000 francs waye xam nga nu may defa man tay épargner lo xani ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk ni jaay jafam ne ni jaay jere tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaaliss da doon lijeenti ap passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne ci naxé yeen wa bitim rew ci sen daayira yi ci sen association yi ngeen di dajé latu ay 10 euros ki 50 euros ki 20 euros ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kërum milliard tabax kër juma ay milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ wa lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euros yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dëkk Touba def nañ ko ñi dëkk Tiaone def ko ñi dëkk Kaolack def ko ñi dëkk Fouta def ko ñi dëkk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dédé kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn kenn woluwul kenn hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxoon ci alali mouride yi ba légui benn mouride bu ci mëna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sab donga passement rek 25000 francs la passement bi rek buñu invité directeur hôpital ba ci benn radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ba da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sab donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fan ben département dong amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi mënul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mama ta ko doon bay ñun ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légi ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer souf soosulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga doone ci say mam ya ko mom sallallahu alayhi wasallam neena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaw fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu da koy def muy ku doylu sun borom bu namé ci ab jaamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé da koy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère oubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci ligéel ni bokko tedd sa ñaka doylu yobul ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñak ragal yalla yobbu na la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonenta bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def moy ku doylu ba nopi nak watu aw fi xalbi xol ba ragal yalla da cey ne xol ba ragal yalla da cey ne xana xamoni magasin biñu la tek dila fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu maré ci ay jeun ndox mu sedd mu na akay lol kay man na né way dedet ñom dañuy tim wéccé mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé mangassé di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay mangassé bi dañuy dal di bay duñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 té bis bu nek mënu tuy ab aw 10000 francs bonofisu 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ne mu dépasser 5000 bis bu ne mu dépp ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ne mu dépasser 5000 francs te mën ta am bonofisu 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafa ngon du ko rombu tiagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bitim rew di dajalé ngir jënd kër ñen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay waji le boko dajalolon wajolof ubil len ko ab société ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab société way way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu len dara ludul ñen balma ta balatima liñ len di wax moy lu len neex rawati na dir yanki jigen ñi ñom mom association sop nebe ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara ludul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam jak dula wax noy def ba taxay yow mal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba giddindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko ko dong ngien di len inviter dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñoon ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngien len doon yobante di len ko woré aka wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngien ci yobbo seen doom bu ngien fa yut duñu jang wa lolu bakagn bu ngien fa yut duñu jang bakagn alal joju ngeen len jox bu ngeen ko dajale won yone ko ca gox ba ngeen dekk dajale fukki seen fukki xale jëndal len ben machine wal ben machine soqu ben machine buy wal café ben machine buy soqu café bo xamni ni day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dege buñ len ko joxe dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gat te wallahi li nga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dalakoy delo legi te lim tabaxe daara ji ya ko jox de yak say morom lepp ken munu ko wax suma ko waxe bo moytu gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lepp ken munu ko wax dal lepp ken munu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yalla xam nako wa guinée bissau ñing may dégg masna fa dem conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4-4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nek bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu len commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool dëgënu ñu ngi ay señ bi balex may dëgënu bi man nga ñew commerçant bi jox la 5000 wus la tax mu jox lako bo fa dimu won du lako jox man kuma soxla na ma fekk ci kër señ touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba da may ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu naan ana señ ben ñu ni ñibbi na ci deewen sa ba fa deg ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu baye ab liggeyam tal autom raison bu nek mu yobul fa laaje lay addiye ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fi ne bo ñewé Touba gi Touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni ba ñaari junni tabale ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jël nañ leen fa ñi taxawalo ci mbedd yi parce que né lañ marché occasion rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion Seigne Fallo ci ñaanal man wa mu ni legi dem leen ngeen tibbu ndax Seigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ngu ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem leen tibbu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lool la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occasion saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché oka saretu mbam moy usine yi Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñu ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkon ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mënu ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ñeen ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter te nangu wu leena dem ci toli nawetani bay pour am dara bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé te yeen akoy def ngeen ni mënu leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngay wara tok séré sentir nak te xamni rew mi yeen akoy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré len sentir sa tok ci seenum rew ñi len di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demewul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moonu jangal ni jëf yépp yalla ngoy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jëf yépp yalla ngoy xeyma ci intention xam nga ki nga xamni dafa juk am intention wu dem nappi ay jinn ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolu yow sa intention moy barsa mba barsaq yalla ni la kay dem barsaq yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsaq da ngay dégg lan la am alal mba bammel bu sori dégg guma mukk am xam xam mba bammel bu sori dé am alal mba bammel bu sori yalla ni la kay jël bammel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif dala cey fekk ci rek waxon nako ci waja bam né yalla may ma xaliss tok ci tatu kéro gi sedd yalla may ma xaliss yalla faalé wu mune xara ma xol ba xam yalla dama déggul yalla daanel garab ci sa kaw garab gané xax xax wuti ko musam po xelam xana ray mi nga bëgg mune ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma xaliss bo gennon di roñ souf di jaay lema may la xaliss da nga tok ci sa sal bu sedd tal say climatiseur nan yalla may ma xaliss sallallahu alayhi wasallam neewon non aqdubul awa'ij bi izati al anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline aqdubul awa'ij bi isati al anfusi li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax muni yalla dogal ba paré na ci fa innal umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité bayi sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay centre di la traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xew suuf diko lek sax ko tane yalla xamnako tok sa rew tay xew suuf diko lek ba kérok bi yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggunu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yagmun bal adallu sun borom neena ndawi legi mina muni lahum qulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndawi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbeuk mir bi rek doga taxu nan e sun borom ko wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñom duñ la comprendre mukk walahum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni beut di xol walahum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaykal anam ku melni munamuni yak bayyi mayam bayak muni bal adallu bayyi ma saxalatana bayyi ma latana yow bayyi ma latay manam waji tok fi barab di wax xalatam nan bu len tal rewmi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger len protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug nga faral wax deug dañ la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo démé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy sen système adina bepp non la war di doxé bepp adina bu ko nangou wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla ni bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ak mom bokku ñu position wal iyas billah jëkkeur ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeur parce que ma ak mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni khat mata khawmun wa ma matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena amna ño xamni bo demé fek ngeulem ñu dem baq yeb bu yag mu ni waaw mu ni waye gis nga liñ fi nekkewon jikko yu bax yiñ fi nekkewon def ju bax yiñ fi nekkewon taxaway bu am solo biñ fi nekkewon mu ni amuy bo demé fek ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëfë ngi fi seeni jikko ngi fi seen makarim al akhlaq ngi fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarim al akhlaq ngi fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an la mu ni amna ci mu ni waye am ñoo xam da nga leen di fek ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam ñu ay nit ndax yoru ñu xeli nit ñu ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom nit nan talen diw kër diw xam nga yow do nit de dañ la bolé ci nit ñi doon way doon nit wa sa khawmun wa hum fi nas amwat am nga dund ni ci biir ñi waye deena bu yag du nit ahma sawtu lum waxon innama al umm al akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqhum sahabu lool la ahmad sawti waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa baye rew mo gis sen culture seni ada seni mbax seni jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñaké di setuñ dara ñun senegal sun mbatit mo don lan am jom am ngor am education am fulle respecté mak fonk mak bëgg mak warmal mak li mo don sun mbatit legi ana mbatit momu tawajur wi la sukk jur dacc yow lu ne xani ba nga judde bolam bankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xey ni ko wum ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position ngani ya torox de ya torox de ko la ko wax borom xam xam yi mo waxon nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xaw xattal sallallahu alaihi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa mujtahidul jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wul beuté ay ak hadisi lu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nang mi événement nga am de mu gëm la wonu la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnaam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ne ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ne ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé da taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par lo tax nang wuta wax deug ngir yalla par lo en tant que iliman nga atna taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yay joxe ndigal pour ñu tal ko la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexé yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonent bi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mutahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé senegal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone muhammad sax mu naw falal wone muhammad lu ma sa liggéey joxé nako atal na la jox lim yor ndax loolu nga wax ci muhammad rek ndax bëgg roy muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko deug gi ya carlo ko dir yanké néwoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidou sunna khadija bu gudde mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom keur bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sewur sek nekke dana la ko jox waxna ko legi ñi joge won lugate ñew fi di ma siyaré ci fi legi ni rek ci ngon lugal lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi atay ni ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Mustapha Mbaye Sam fu meene ne dana ko gis tay départ Louga Tall auto ñew Touba gi di wër di ma laccte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barab sangam ndax bu mo fa demé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légui liñ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax xal deug rek ta yalla tax ba mutahidul jair mo dal xalé yi moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné waye na xamuñu ndax bo né xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addi nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alquran mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ni ko dem ci manifestation bo ci dé addi nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamné worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam xam and ak tañaxam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis motax seigne touba xone ni inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna al funun seigne touba neena ak ko meena don lu sa xam xam meena toll te ragal yalla leluko muna mun ya goné gudelul baye
1: yene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci seigne bir ya goné gudelul baye yene yam jikoy yak yoyu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé té kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhanahu ku fere gon ci soom yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jangalo ji la pour nga am education bu sen ba bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej gi yow aj maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekkante ni amo assurance ni di nga dem delu ci jam ak salam bul dem wax ma nak geej gi doy wuti alal para yaangi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga dal di ñew ni ciopet yob so rusé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon nako ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke baye sal mbacke fi la newon baye mag may deg ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxani ko yobul mako ca dara ja rak ji magam sama wëlere man ñom seen khalifa ñom sama wëlere la niko jëlal donga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko daara Mustapha Mbaye Sam mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujj bi mako jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mako jëli nak mag doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añu ñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique ni ma xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibisi mani doomi baye bi ma andalon ñu nan ko seigne bakki pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy yoxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku neewon ci koñ ba ko doon sacc xalé jamono bob muy yoxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk ak ci man rek corpañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit dima door man ngor si rek lay bañ murit mangour ci bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo ci gi jakarlo ni door ni len waye ki sama donga da daw doyi baye mi ngi ni ño bokku seeni baye bokku nday ak baye ñu ni dédé dekkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ño bokkoñ ba ah ah señ lat señ lat señ lat mu leen ki day sama dooma ki señ daaraam la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéggulu goor gi nga xamni moma jikono songu mané ko yow do goné magum jëm nga mané mané ko bu fekké ni alcorane ji may jàngalé touba gi señ touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tuddatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ko dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak señ touba yéena bokku sant xawma lu ngeen bokku nak waye yéena bokku sant yi mom yow bu fekké señ touba sa ma señ touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi ni ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara ji te noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baax légui fekk dama ko tejjon ci mbar mi ma bayiko légui mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bi bay bu ndaw bi nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna xaliss bu ngoy yoni pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer do fe indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yakuna bim ko jele fi daray mustapha djom ndar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele et cetera et cetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajuri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ éduquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mané éduquer pour ñu éduquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mënuma ñom néna rusu na ñoy ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngo rek ñun mom li ñuy dacc ciono ñun serigne daara bi ñu leen ko waxon da ngeen naan dédét té lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga mu nekkal ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak bi yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bi yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu ñu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak asatisa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xokoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaiream yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépasso ko li fi ak ñay lekk salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waxfu lay doon day melni waxfu comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nekk waxfu bu boba loola waxfu lay doon ci yeen xalaat leen ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax bul fatani alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo demé ba ande tok politicien bi ci gis alal ji xam nga do ci jotat dang koy mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotat dang koy mëna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajalé won ubbi ci ab société bo liggé yow leneen lu ci mëna xew yalla taxon ngay def lu ci jotta jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu suñu borom la waye du té da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci jostra bi ngir jëm yalla taxaw rew mi té baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggéeyal am rew nak ndawi rew ya tax ñuy wax ndax rew mi suuf ci doon waxu ñuko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam yoyep ci liggéeyal sa rew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñew lolu moy liggéeyal rew ñoñu mom lekkatu xaaliss rew mi dong lañ ñi liggéeyal rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonné citoyen yi di len yar di len jangal di len jubanti euleuk ñu mëna tekki dara yor sinu njabot manek sini wajur etc ñoo ñoy liggéey réew mi waye du ciag ñu ñi war ci avion yak ndomba tanki ñoo ñu mom lekati xaaliss réew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ni ma koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ni xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique te waxna mirara ni politique mo politique luuma fekke wu ma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokkut waye bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxon di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari da nañ gis ni li ngay wax xamnañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xamnañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëkk waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bi mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga DSA ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dañi alayhi salatu wasalam ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayu annas yen nit ni xam nga bobu ñim fa taxawal ñep ay julit lañ nangami fukki jooni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yep la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun yen nit ni ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante ni ci seen digeenti ngeen di ko tourante seeni alal aram na ci seen digeenti ngeen di ko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dereti dom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali dom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui
ko par SMS xaliss bu liwut xaliss bu liwut yaron sallallahu alaihi wasallam ni bis ni tay amnistiena li wessu won ci walu riba ci walu xaliss bu liwut ñi nga xamni dañoo saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gulewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tegna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier yi jahiliya la ca xew xew ya xewon nya nga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tegna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ni mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie mina muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibnu abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibnu abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sentu ay intérêt ñak nako tekna ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kull shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytu abbas ibn abdul muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier abbas abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank abbas bu ko tuddati riba riba demono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé dañ ko wax ci kanam inshallah taala mo dox sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sofu ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytanu min al-masi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwul mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga abdo foko fek tay bu suba bo ñe do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamela mit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamel bi comme abdo abdo du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fek tay bu suba do ko fek muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu setané sadd ku setané sadd nu mi mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel
du tranquille mukk lekkatu riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi di faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir du ma sa wir lum am dana ko faju mom ak njabotam te du ma sa wir nak do deg mukk ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeti na deloti dag bi del lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mu way and ak lolu seen ndof gi yobbe na len ñu nan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ñu ci nagam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ni bi man may daganal may arama ñu ni waw muni wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal fa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaahu mawsi muni faman jaahu mawsihatun mawhisatun faman jaahu mawhisatun min rabbih fantaha akoko de falahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni degna waratew sama yonent bi ali sallallahu wasallam faman jaahu mawhisatun min rabbih degna waratew sama yonent bi ali sallallahu wasallam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola degna waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wicc tax tay loxom ni bis ni tay dootu ma lek riba fantaha sun borom neena koko day mom falahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi na moñi ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la xade da fay biel sax fa faw la qadarallahu wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ni diga tudde titre français ba am neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala ak julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûter wala mu ne la ah so xasse dugg
day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax sarti leer ba nupp nak mom mu xam sarti ba nupp wagniku dugg su boba yo umu bakkar dugg na ci serveur bi waye bi mi dugg ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nepp moñi ku dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye woté len ci 600 kassaw kassaw ñu woté ci 600 kassaw kassaw waji ep xalissam ni meng té du participer riba la xalissam dem na té du participer riba nga lek dé riba nga lek opérateur yi mom dama leni jëlé léñu opérateur yi mom riba lañuy dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono té xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy défé ñenen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nuppi tamit yaangi ci wër wu dé wone amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek cible lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kërom nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopp yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wuko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi fayit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba def ni mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamni xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen moy samba ba demba moy ubi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamni da wax ba ag ca joxe ci na mo so joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monter ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wétam dañu déglu leen li waji wax diw monter ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaarama déglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé da la niwu ci lolu aw fen la te aw fen mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fena ko gëna garaw woor la ni liñ monté ak li ngay lire diko deglu da nga nan comme penko soow lu ko waral waji moy bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay view yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faaw ñu lire ko deglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax deglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom
waye ki nga xamne mom lu bon do nga la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faawu dina ko diggu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safane rek la bëgg di dégg ab safane rek su ko défé waji fenn la yow mi bëgg ab safane nit lire nga vidéo wu jambour sa xaaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te seigne touba neena ku jaay jersey agresseur kum ci agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekkenteni darur dala dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposer ji té wa bank riba dong liñu jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ca dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi bank bi ñu ni ëpp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé juñu gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaliss bi nga ni bu mako jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek seño ko sarxé seño ko may ndax du sa alal xana kon problème dikina lila bank di tégal seño ko lek seño ko sarxé seño ko may ndax momoko ndax yi sarxé ak lek ak may alal sa alal nga koy def té lé momoko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba nak jenn tuyaba men mbokk mas na ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ye kel ko xuma dama la ko bëgg yonne fekk daf ma laaj lu ci sharia xam ma wax ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xamni mënu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yamhaqu la riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale ba defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñu ni ko teel kon discours yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko mbaram ni ayu lisina amuna taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun borom neena yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tégal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarte bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax gëm yalla ko man gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nekk fi ci Touba liko bank bi tégal ci xaliss bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dëkk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da na ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kera bima demé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xalissam bam fay dénk bima noppé mu nax lol di amul solo ma dégg muy lol di béré gu amagul solo kéro la fa mujj déllu mo batay kéro la fa mujj wa to fekk ki moma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam nangam ila akhirih
waye do ci am tuyaaba de do ci am tuyaaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaaba dang koy sentu ci lula lew sun borom neena fa in lam tafhalu ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di set yene ji muy intention bi awa acte bi na fek intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum declarer guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar du combat sun borom rabbistu wala ñaar dong la gis mu déclarer lin guerre ñaar lek katuri ba ak kuy saga walli wam lek katuri ba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli yu sénégal yépp saga nañ len mbolem walli bu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba legi ñi dañu bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli yu yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre kep ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu walli ak lek katu riba fa in lam tafhalu fa hasinu bi arbin min allah wa rasulih amna ñi jang fa hasinu bi arbin min allah wa rasulih sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hada li waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla declarer na la guerre man xol rek ñu don saga wali rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako ko xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banun ila man atla bi qalbin salim al qalbu salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon bu sun borom neena sama walli wi te walli kat borom xam xam yi wax nañ ko walli mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ñi walli amna nak alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolu mu nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walli lañu saga ko ni du walli ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walli amna ndax alquran ko wax munu ñu ko weddi waye nak ko leen tudal ni walli la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walli yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari
nga dem ba yàlla def la waliw nga xam ni wilaya googu yaa ko fàggu am na fu mu dale am fu mu yem am na wilaya goo xam ni doonoo ci dara sun borom rek la soob mu def la ko waaye bi nga ñëwee defoo dara place bi nga taxaw jógoo fi moo tax ma ni waliw ñett la waliw woo xam ne daa mel ni teen waliw mel ni dex waliw mel ni géej waliw mel ni teen mooy waliw wi nga xam ni moom day juddiwaalewut wilaya waaye nag tëréwul bi mu juddoo jàng na lislaam ba xam saria xam xaqiqa xam alxalaal wal xaraam ba nuppi nag mu boole yooyu yépp nag denc ci poosam dal def suluk suluk mooy mu soobu yoonu tasawuuf ni ko yonantu sallallahu alayhi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la yasalu abdi yatakharrabu bi nawafil ila akhiri ila akhirih sa jam du deñ sobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi ab noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi lamiñam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yoonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu wuyu ko légui amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dana gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ta ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu waliul ak wilayam wali wi nga xam dafa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ñoo bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye mu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gaang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa korosele bara wali la juddu wal na wilaya gi waye bimu ñewé dal sawurut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fam ni yeggu fa wali wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga déclaré na la guerre man aadili waliyan faqad aslamtuhu bil ard hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rahen ndior tey ni dinañu dund ci jamme dinañ dund ci jamm da ci mbollu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu bal la moy classuk señ mën taxa gi nga xamni ñom seen xol bi dafa seta ba wa amna wali wo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclaré nako guerre saga katu waliw déclaré nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al-aakil riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko akkan mun ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ñi nek akkan mune ak secrétaire bi len di bindal akkan mune ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi
mofa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wasaidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew yi réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek sahib bi réew mu ne wala bok bu fekke ñaar ñi leblante la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënti bi leb la juroomi jinni nga ne ko waye nak bu traité juroom benn jinni nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen kasalik li waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sab'una baban riba juroom ñaar fukki buntu la juroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye buñ ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben deureum riba mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki jalo ben jalo ñaar fukki jalo sallallahu alayhi wasallam neena ben deureum riba moko gëna graw khutba bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam mën ko khutba kérok yawma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba ñun ko tambalé ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam daan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lérna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotal na est ce lima wax leerna hal balaghtu ndax lima wax leerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li nga wax leerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa leer hal balaghtu ndax leerna xam nga gaay da ngi len di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax leerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax leerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gaay sedel ñen ñep neenañ lima wax leer na de ëlëk mo fi jog ni may tuumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg leg mu geesu dan ni falyuballigh as-sa'idul khayib la tarjihu bahdi kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu waxe lolou ba nopi day gess mbolo mi ni fal yiballiq as-sa'id al-qayyim ki deg li may wax te fekke jotaay bi nako rapporter yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekkul ñi acci wul jot li leen mako fal yiballiq ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yi balik saidul khayb ni fekke nañ mako jotali ni fekkewut bare me ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg waye fekke aw waxtan bu ci meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jotali ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekki won wax de deg gu fawxa mom mi fekki won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doom adamay dañ ci rawante
amna ño xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatla kabar fahmu ñu ñepp jang nañ fa fahamna sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg muni fal yballigh sa'idul khayb ki fekke discours bi nako jotli ñi fi nekkut muné la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joggé wat gannaaw bi di doorante ay corpagne aka fayonté aka def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'd ku jekk sa morom suuj ko muni bu len fi joge di def lolou de ndax amnistie na li xew wonupi amnistie na bepp alal bu dugonte lewut amnistie nako a partir de tay bum amati ni jelon liñ len joxut te deganut amnistie nako waye a partir tay bum amati lolou indi jamm waye bone ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent loolu la doon bañ muni bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jamaa wala fa ko wax jamm gën jamaa wala fa ko wax de la tarjihu ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu lan moy neub ñek ak wor mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg suuj sa morom kenn ku neena da nga gokki li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek té fexé nak la taxon ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ak ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jàngalé té limay jàng l'islam mako wax nit ñi mom mu ngok kérok la yonentou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tuddé riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga maye de bis ni tay li la taxone dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bis ni tay matal na sen dine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na lako yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naro na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakum alislam diinan gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am mystie événement yi nga xamni dafa amone te ay meurs am ci
ay meurs am ci mang koy amnistie muni inna awwala dam nabdahu bi dam amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokam lay tambale ci ay bokam lay tambale de muni meurs yi amone mu wara indi ay reglement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tekna ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko di wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par par lok tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal asal mune dereti amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggati ko ko tuddu tekna ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal ma son na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ni wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne la waye waxon nako ndaw ñi dé néwon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako nañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna man ko daan firé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala jox naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong lañu yakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu amé rinki manam seen xol mo mustabah yak alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ñoo xamni yak alali jambour de leena sax ndox mu neex buñ sañoon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wiisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax man ni ñi gëna liggéey di nday ñoo tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna texé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlemu yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

yaakaar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga xamul bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko sax defeni aw campet la defeni aw biscuit la seigne touba neena bis dana ñew nga for dara sax ko ndekete neferay bey nga sax neferay bey kon wote baangi melni tulek malle alquran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasuli isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasuli isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessa la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnati bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol deme ci dundé ba nga jëlé faragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayu alladhina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen degg ko wote ci sama touru yonent bi muna muni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jelle lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuyji cheikh mudou bamba mi wote mom ken na table wut ni mo dundal xol yi ken na table wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom seigne touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya koy def ci sa ciobare bop waye du wote seigne touba de seigne touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la seigne touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la seigne touba wote kon kuy wuy ji na nga wuy ji da hasa ndabal xol bam set wich yindi al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni isbu tarxiya xam ngeen dembele won sen siyara bi ñom waxtaan wi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyaré am important borom xam xam yi warant nañ ci basol ndax jog siyaré ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yuñ ci be ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doyna len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxone sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay ëpp xew wa deg rek ñoo fay ëpp mu ne terena len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel terena len ko ah ñoo ñu bayiko ba yag mu gis ndariñ li nekk ci siyara ji
sa mbokum julit li ci nek ci tuyaba li ci nek

0: barke li ci nek ci teranga li ci nek ci ndiegalal yalla mom yonent moni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyaara ji sa mbokum julit jog siyaara ji ku ne ci bammel jog siyaara ji bammel ma len ko tere won muna mun bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyaara ji bammelu nitu yalla dem siyaara ji bammelu yonent dem siyaara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won muna am ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax la ma ca gis ci tuyaaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatu sul munawara dako jambat mu fekk waajo xamni woyon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa aharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelam di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sant ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degunu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci dara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bu negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba né bum la té dem sol saw dal bum la té dem dé mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi masafa espace distance seigne touba ne bum la sté sol saw dal de bo don lak ay junni litre essence nara jël djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jël djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dang ko wara séti ngir yalla defena ni yen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni day Seigne Touba ñun ñepp ko sopp kon nañu jaral juk yaakar na ni ñun ñepp sopp Seigne Touba kon nañ sol suñu dal ci wuy ci ko waye bi ñewé lu ñu wo neena nu santalé ko yalla xolal ma Seigne Touba mom ndaysaan bu la woyé ba nga wuy ci ko dalay dello ci lo xamni sa intérêt do nga ca né sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko santuma doli te yalla du fausse randi seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu dewe ne ñaari jouni ngay am sant bu deweene ñett jooni bo moytul fukki jooni bo moytul ñaar fukki jooni sa départ ak yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxone ngay sant nañ la sayyina tollu won ndax innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba pare do ba xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadaakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay leen santalema yalla awaw sant yalla luñ ci jëlé munila in sakartum la sidannakum ku sant yalla dolli ku sant yalla dolli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko luy téré magal am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak souf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom Seigne Touba amna galankoru solo dalam ngir siaru yonent bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma ba munuma dem na yebal batin bi motax muni waj al qalbi wa ru'i za'irain lahu kull waqtin wa in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galan koruna ba munu ma siyar ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ru mi nga xamni mom ak tabax munu ko tiyé mir munu ko tiyé ngelaw munu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen mune ko ñaar ñooñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nekk waxtu wu nekk buñ jog ci di siyaraju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irain lahu kull waqtin wa in waj al qalbi wa ruhi sa'irain lahu kull waqtin wa in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limu digal monu ci jitu ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqi yeen ngi deg de njariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal Seigne Touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important yent yalla Musa jogna siyaré ji nitu yalla jëlé fa ci xam xam té Moussa yonent la kat Moussa yonent la wayé dégg na bénn nitu yalla bo xamni yëg dégg na ni amna xam xam bu bari bu né ci mom Moussa lu dalam ni da koy siyaré ji ngir am ci xam xam ba Moussa alayhi salatu wassalam wayé gis nga bimu ko siyaré ba nopi lam fa jëlé ci xam xam boko don traduire ci téré yi fess na asaman ak suuf danak fessna asaman ak suuf danak alquran monuko netti wa iskhala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma' albahrain aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla kharitub sun borom sopep sun borom ben waliw buñi wax sayidina qadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xamni li ngay don don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibim bëkk neegam niko walal ma ab yobbal préparer ma yobbal damay voyager té noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm de fima jëm ñaar rek manam moma té mëna yegg moy ma dé ci yoon wi mba nga xamné dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma dégg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yagg ngir dem siyara ji ko mba ma dé ci yoon wi lool la Moussa wax ab talibim talib bi dal dikoy préparerel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo yobul ba ci gëna reuy mo yobul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla Musa yobul ragal yalla la préparer wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent na al islam yalla def ci benen jamam lo xamni Musa xamuko ba jaral nako djub di siyara ji jam boba ngir am xam xam boba bimu ñewé ba sukku ci kanamu jam bi xam nga luko jam bi jëk wax Musa al islam mi siyara ci xam nga bo siyara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ñ koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bi ñu xam nga lu mu wax xala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bi ma siyaresi xam nga ñun señtu ba dañoo wo buñ ko siyaré rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi mu ñëwé dani nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyaresi ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profité ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nek sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mune ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidayah bi ñu xam du rusd bi ñu xam ndax hidayah ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara si la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawuma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënë kasso mën la xett li ci bammel mané ko tufu ndaw dof tufu ya dof yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñuy tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len don romb ni waye xam nga lum len don wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randiw ina mun yawmal qiyam bis pench aljana wa ko xane mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randiw yawmal qiyam xamna bu don gaay legi ye dañ ko nan yawmal qiyam ñowugul ñun lijeent aduna lañ xam lijeent ñu adina ba pare te wallahi yawmal qiyam rek mata lijeenti ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serign bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalul dara yowmal xiyam gatt xam xam rek la waliyu yalla yi daño xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga sheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam waliyu non lañ xébé adina li ci bir adina walli wi non lañu xeexlo adina ak li ci bir adina dañu xeexlo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna nat ci adina rek say daraaje gëna yëkëti ko yow ma xiyam mo xam yalla da la boole ak say say bu yaq sa der daraaje yëkëti ko yow ma xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci daraaje yëkëti ko yow ma xiyam munoko ko jaamu ci julle ak wor ak nat asaka ak dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa daraaje yëkëti ko ëlëk yow ma xiyam lolou ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolou taxuma djok lolou taxuma djok yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi nacc ci adina muru daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina alakhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantou ko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la ken tej kasso tax kasso di natou adina yonentou moko wax ad dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse sey di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batine nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yentu yalla musa alayhi salatu wassalam sol no dalam di siara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siara ji nitu yalla kon musa do non doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba ming koy seti fenen muni ko dama ñew ngir siara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbi rek ma koy may waaw wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sax woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi wali yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara wala lu ko lul seen baye dañ ko jakk won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiw ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la té yalla alalam duko mayé duko sarxé duko jaay duko mayé duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla li yakoy maye ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mba doxul sax la sama mba doxul te sama mba doxul sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bimu ñewé di sakku xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajé na ak sayyidina Khadir majma al bahrayni ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bepp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe Khadir majma al bahrayni fañu tudde maawul ayat gaay lajoon nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dundu ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala khad karamna bani adam nita gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dundu nita gëna for ndox moy wote yu bari yi may wax yépp té wote yépp di ay kassaw rek ngeen balma wote yu bari ay kassaw motax alquran ni bala ngeen wuyji wote ah xolel li ngeen di wuyji de man ngeen wuyji trompé wu de trompé wu nyaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak di def video lu ni nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax sénégalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sant sangam wala diw dedet mbiri nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex ndjala Moussa alayhi salatu wassalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga niko seigne touba wax ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbirim yi dafa sew don yonent rek wala don wali rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaju tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci naaju tang jir benen wali bi xam da doon doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi naaju tang na te nga randu fi ci kerga mu niko yi yow damay baña jom ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kérok suba kérok ngon rek re mu niko dama baña joge ci ker gi dem ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fekk lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagn ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tangna fekk na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya mën ta xam hikma bi lu ko waral mën ko xam mu dem kërëm mën ta lek mën ta agn diko mit lu ci xolam rek bam tude ba guddi sun borom feñu ko ñuko ya fulan mu niko labbayka ya rabbi mu niko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni na mu niko martaba sangam la doon sakku te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogu rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wut te mom wali bi mom lo rek ko ñoral mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba lemalé likuy tire rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la Musa don sakku moy lu yalla dogalati mu xam lum ci nam motax Musa alayhi salatu wasalam bi nga xamanteni serign bi nangul nako mu and ak mom tarbiiko mu ne ko ay ci nabal ma samay bagage Musa santu ko xam nga Musa bi muy ñew ci serign bi ab talibé bako santu won legi nak Musa mo mujj santu nak legi mo don mujj donga bi di talibé sayidina khadir ta yonent la alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi mune suko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron mune Musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genee ci sawta ñi yett xam nañ ko law bay mu jël yett gal bi di yett gal gi diko bënd Musa kom yonent la té mom sharia la xam moy sharia nangul li ñi tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina khadir serigne bi ñuko yow serigne bi li ngay def lan la li ak togn la li ak togn la dé moy li ngay gis rek tay li bi buñ waxé rek ñu nan serigne ci nangam serigne te xamuñu dara ci hikma lu tax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax may wax nak mu ne ko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ngay terbi ne won na la adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def manu ci bu ci sa yo nek mu ne ko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bim né nous xalé bi niko dékk rendi Musa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla ray luut muni ko wayaw luma la waxon ni won na la lumay def bu ci muni hehe wax nga deug balma de balma sama yon neketu ci ñu dal di continue dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ni ñu lay dañu mar xif ndax du ngeen may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi ah ñun ay gam lañ ñun sun yonnikul ci gam jog leen fi biñu génné go kër laqadiko geneen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talibi bi niko talibi bi jox Musa niko demal nga roté ci ten ba ñu jox ma défarat mur bi dama koy tabaxat Musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax Musa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mur bi soti muniko acci jël say bagage ñu dem muni waw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu ñen ko dañ no wara fay bu ko défé li ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñu doon tu mu nik hi dama ko faté bal mu nik wa tay nak mom fi lañu yem mak yow légui fi lañu tékkaliko kay ma yewi la nga déllu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traversé mu nik ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal gogou rafeta ay bobu mako don yaq namé nak amna benn dëkk bu ñuy traverse non dëkk bobu bandi mo fi né borom doolé fi né ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisé dana ko nangu mu namé nak gis nga xalé yoy ñu don yobalé juroomi personne yoy mu namé nak amna yeneeni juroomi personne 10 personne lañ seen baye dafa faatu baye leen fi ñu ay miskil mu nako gis nga 5 personne yele dañu la fañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gal gi ñoy liggéey di dundalale 5 personnes yele mu nekk ta buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisé da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñu dundé ak luñu dundalé seen frère yele mu ni lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yak gal bi mu ne ko gis nga deuxième personne bi moy waajo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna mu ne ko reuyuma ko ci togn ci digalal yalla la ko defé mu ne gis nga ngor soosi xalé bobu manam muniko dafa am ñaari wajur yo xamne dañu gëm yalla lool hulu yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamne dañu puccatiku teguñu seeni wajur fen te ñom nak seen wajur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn badjo la ci nday ak bay manam muniko ci ñom moy seen karaw bakkan te xalé bi puccatiku go xamne ni woor na ma ni buma leen ko baye bis dana ñew mu delo leen ci kefeer te bu leen delo ci kefeer yobbu ne leen sawara ba faawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen baye ak seen ak ndayam mucc dem aljana mo gën fuuf ma diko fi baye mu di leen delo ci kefeer te yalla mën na woor segalat seen nday ak seen baye jeneen dom la waji waxon ku de sa nday juraat mën na buma ko raye ndayam juraat ñeen bal manam buma ko raye ndeyam jurat ah mo dal dikoy ray Musa ni yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko dernier circonstance bi xam nga luko waral na muniko dafa am ñaari xalel yo xamni ni ay miskil lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukat yalla lañ ñu baxon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ñoo wara doon seen alal seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko mu na mëne ko alal joju ñu fi warna bayyi tañ waran ko don mom dañ gas ci taatu mir bi suul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen doom yoyu dañ mag ba jël seen alal jojile legi nak mir bi nara daanu té bu daano wa dëkk bi dañu gis alal ji jël ko té fekk xalé yi mësëru guñ motax mané na défarat mir bi bu ko défé bala aggat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alal yi bay yoyu mu nekk seen ndono loolu tax ma jibanti mir bi Musa niko jar nako dé li kay jar na jibanti mir té kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir sëriñam bi té siyara yi sëriñam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam bi jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam bi jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ak kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla ay kesse allah wahid allah wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétalu yalla non la amé am njaxas te madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci alqudsi baytul muqaddas bu fekké ni fo dégum jaxass rek
1: yalla jangi taw dé dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor muy taw mom ah mu ngok rir mu bu fekké rir mu du yak dara inshallah taala ñu continue mané kon Musa ngok alayhi salatu wassalam djugna siyaré ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina Anas ibn Malik nekk le neen sayyidina Umar ak sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhuma neena Abu Bakr dafa xey suba solo dalam waxo dem keur Umar ya Umar muné ko labbayka ya Abu Bakr muné ko ah man dama gisone sunna su yonent bi don def ma bëggon ñu and def ko muné ko so sunna san la muniko dama gisone Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam bari lol lumuy sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama bëggon mag yow ñu and dund la sunna yonent bobu dem siyar ji ummu ayman Omar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak Abu Bakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mune la bayka Abu Bakar wa Omar mune ñun dañ la doon siyara ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siyara ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy metti yag ñu ne ko ma tak ki ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyara ji motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gëné na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko doon laaj len li ci nugula waye li ci dess fofu ci conférence buñu daan def buntu kër soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox firnde rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu nga xamni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba xamni kataballahu tabaarak wa ta'ala anna baytul haram talafuhu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma envoyé ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj wax ci lam wax ci seigne kay defat mak la ko ci abdullah waxon ci kataba yek nangam bañu delo ci kër ga mu naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci kër ga wona ma ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla do li njegal te yeeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi mu na dama bëggon at mu nga ñew fi yalla xamne dem na kërëm ñaari at ak muy ma dem fa ben yon siyara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu génn àddina ay doomam laa fekk ñoom Saama ñoom Ibra Mbaye ñoom laa fa fekk ñoomit mas nañu ñëw sax seet si ma fi ma doon jàngalee ci Dakar yàlla ne leen yàlla taxawu booba laa leen mujje gis waaye en tout cas la kulli xaal lii moom lu am la lu am la ñi tamit muy Aboubacar muy Omar noonu lañ def dañoo dundal sunnas yonent mooy gis nañ yonent daan siyaare ji Oumou Ayman ñu dem di ko siyaare ji léegi nag Oumou Ayman nakk gañ gañ di jooy ñu ne ko waa yow ma tab ci ko yaa Oumou Ayman yow da ngaa nanguwul dogalub yàlla ndax li yàlla gën a jëlee fi mu yonent yàlla Mohamed moo tax ngay jooy mu ne wallaay jooyu ma loolu li yonent bi génn àddina taxul may jooy de ñu ne ko lan moo la tax di jooy mu ne li ma tax di jooy mooy bi yonent di dund dañ daan rasuwaar waxyu bi muy bàyyi koo asamaan di dal ci kaw yonent yàlla Mohamed waxyu boobu naan yàlla nee na nangam ak nangam ak nangam wax yu boobu dagg nga xam ne yonent dem na wax yu dootu amati moom rek laay jooy ak a jooy lu mat a jooy ak a jooy lu mat a jooy gis ne bi mu waxee lii ni man jooyuma yonent yàlla Mohamed mu génn àddina dong ndax xam naa ni ma nga àjjana bu ma faatoo fa laa koy fekki waaye li ma tax di jooy mooy wax yu bi daan bàyyikoo ci yàlla di jaar ci yonent yàlla Mohamed di ñu indil ay message moo ma tax di jooy ndax wax yu boobu amatut bi mu waxee loolu Aboubacar ak Omar kenn ku nekk ci mboosay rangooñ ànd ak moom di jooy kon gis ngeen Aboubacar ak Omar ci siyaara ji Oumou Ayman lañ jële xol bu tooy seen xol dellu ci yàlla doon ci seen xol mosu caa jóge ba mu jara leen simbo ay rangooñ di jooy kon siyaara ji lu am njariñ la ahamatu siyaar ahamiyatu siyaar njariñal siyaara ngir yàlla ngeen baal sëñ Modou bu fekkee ni li may wax am na bur wi ak taw bi nga woo ma sama téléphone wala nga yónnee ma message ma arrêté rek ba beneen yoon ñu àggale ko waaw bu fekkee amul bruit ba tey rek incha allahu taala nu continuer bu fekkee ni taw bi bruit bi amul lu muy jeexital ci seng bi daal kon siyaara ji ngir yàlla lu am solo la siyaara ji ngir yàlla lu am solo la bu nu delloo ci hadithul qudsi daa ñu gis ni sol saw dàll siyaara ji sa mbokkul julli te yàlla tax siyaara ji bàmmeelu julli te yàlla tax mënees na saa jëlee njëggalal àddina ak lool àllaaxira nañ dellu ci hadithul qudsi yi hadith la boo xam ni muslim solo na ko ñu jëlee ko ci Abi Hurayra radiallahu taala an mu ne dafa am benn waay boo xam ni nii daa xëy solo dàllam jóg di siyaara ji mbokkum jullitam nu mu sopp te yàlla tax bi nga xamee ni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa suñ borom tabaraka taala bëgg a feeñal mbir tax mu yebal malaaka ni ko demal nga dogaleel ma waajale di siyaara ji mbokkum jullitam laajal ma ko lu ko tax a jóg malaaka ma dal di soppaliku melaw doomu aadama ñëw dogale waa ji ni ko ayna turiidu waaw sa waa yow foo jëm ayna turiidu fan nga jëm xaala uriidu xaqan lii fi asal xarya man de maa ngi jëm ci dëkk bi sama benn mbokk mu ne ci dëkk bi daal sama benn wëllëre mu ne ci dëkk bi sama benn xarit sama benn soppe bu ne ci dëkk bi moom laay siyaara ji ngir yàlla foofa laa jëm malaaka ma ni ko waaw xanaa da laa ameel bor ngay fayiku mu ne ah déedéet fayiku bor koy taxumaa jóg xanaa kon da laa jox rendez-vous nga bañ koo fausse mu ne déedéet loolu taxumaa jóg waaw lan moo la tax a jóg nag nga sol saw dàll di dox ak ni dox mettee ngir siyaara ji ko ngir yàlla ngir di ko seeti mu ne ko dara taxumaa jóg fayeeku juuma bor joxuma rendez-vous ma bañ koo fausse ko dama koo dégg ci yàlla sopp ko ci yàlla di ko siyaara ji ngir yàlla malaaka ma daal ni fes dem xam demee ci suñ borom ne malaaka mi waaw sama jaam boobu nga doon seeti nu mbiram demee mu ne ah moom de nee na diw sàngam lay seeti laaj naa ko ne ko waaw ndax diw sàngam mi ngay seeti dalaa ameel bor nga koy fayu mu ne déedéet waaw kon xanaa dalaa jox rendez-vous nga bañ koo fausse mu ne déedéet mu ne ko waaw lu la tax a jëm ci diw sàngam mu ne xanaa dama koo dégg ci yàlla sopp ko ngir yàlla di ko siyaara ji ngir yàlla suñ borom ni malaaka mi bellul dabal ma waajal soo demee nee ko jéggal naa ko ba faw jéggal ko muy siyaara ji ba faw soo demee nee ko jéggal naa ko ba faw jéggal ko muy siyaara ji ba faw kon nag képp koo xam ni sol nga saw dàll ñëw Touba siyaare sëñ Touba yàlla nañ yàlla jéggal te jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faghfir lahu aw sara yow sun borom man cheikh ahmed bamba ma ngi lay ñaan kep go xamni ni solna aw dalam ngir siara sima wala numay liggeyel te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram holal waji waji mi nga amé ñeegalal yalla ci jox siara ji mbokum julitam num deggu sop ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggelé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji mu siara ji fa yanabi sallallahu alaihi wasallam neena won tasawaru tahabu de len siarante ndax ngeen sopante de len siarante ndax ngeen sopante yalla xamnako ñi nga xamni dañuy deg Mustafa Mbaye Sam jaral len sol seenu dal di wër fune luga fune danañ fa dem di laaccu Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñikoy wërekal laacc ak seet ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci dara ji di liggeel alcorane wallahi lima len eumbal ci xoxyal mak yalla rek ko xam yalla len yalla jegal te yeureum len xamna ni du dara beug lu bax dong la waye Mustafa Sam mom njaamu yalla su doye di la yalla len yalla jegal te yeureum len lepp mang koy yek lepp mang koy yek fa ngeen di dem dima laccé ñu nan la du fi yek ki xamisu ko ki ñew na fi ki dem lepp yek nako waye yalla mi taxone ngeen jog mom xamna ci amna fay te da nga len fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñu xiyaw ulumu din Touba Mbacke di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siarante ndax ngeen sopante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg manan yalla neena yonent neena seigne touba neena jazakumullahu khairu jaza tasawuru tahabu yalla neena jog len siara ji ndax ngeen sopante yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seeti nit gisoko day doli tioxel seeti nit fekko ko fa da nga yaakar ni Mustafa Mbaye Sama nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dolle ci yow bu fekke ni yalla la taxana jog tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolle ci yow ciofel Mustafa Sama mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñi wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alaihi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la fi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawatil janna wa tabawatil janna mansila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronata sallallahu alaihi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siara ji ngir yalla muna mun yow xam nga fuy sa waccu way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la lu ko siara ngir yalla rek ko taxaju muna mun xam nga fuy sa waccu way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lolou la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax lolu la musulma ali salatu wassalam wax yonent neena doom adama dana def ba def lolu ko doyadil ba def lolu ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jog siyaara ji bammel bi daala ñi leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñi ni ban hadith ñi ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyaratil qubur wa suruha ñi ni lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax e waya ndaw digal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doye di yu doye di yu doye di tahliqat yu doye di ay commentaire yu doye di yonent mom yonam da ne ci bammel bu jégué ak bu soré yonam neeku ci jël nañ ci Aba Ali Anaybori Aba Ali Anaybori radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dundu situation bu critique ma jaxle munatuma nelaw ngeen balma Aba Ali Anaybori muni bi nga xamni jaxle na munatuma tudd nelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena fara'aytu nabi ali sallallahu alayhi wasallam ma tudd guddi rek gënt gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam nena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfir allah wasal taqdi ajatak aba ali anaybori nena dama gënt bima amé ay problème yidul jeex dama gënt gis yonent sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé neel ciowu dem siyara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siyara ji ko muné ko gis nga boko siyaré bu nopi na nga djéggulu sa borom té ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dina ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamné amna problème bu dul jeex kéro bam solew dalam ñew siyara ji si ahmadou bamba man masna ci fekke ben sahoudiya bo xamni sahoudiya la wax de bo xamni limuy wax waxu ko ndank mak mom ñoo jenn mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ang koy deg muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñan diw sangam dana dem barabu señ touba ba def nangam fi la joge suba tiel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba di wogi ñew nangam daldi jog dem non la soté kum neex weddi faman sa'afal yu'min faman sa'afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bëre bi yonent yi xamru yonent yi bëre bu nangu ñaan la wallahi xamru yonent yi bëre bu nangu ñaan la xabru walli wi bëre bu nangu ñaan la yalla xam nako xabru yonent yi bëre bu nangu ñaan la waye xabru yonent yi walli yi tamit bëre bu nangu ñaan la fa kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahu rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi nit yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam nit adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nit yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof mënu ko wessu ba alin anaybori mo netti li neena man dama nekkon ci problème yi dul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajataka ila akhirih ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yannabi ilani ak khabru walli wi birebu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sande pa rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faaw intervention am xam nga Moussa Khalifa Mbaye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye señ Muntaha mu yëkëté kaddom donc nono différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lolou lañuy xol ci mom lolou lañuy xol ci mom waye birab yoy birabu nangu ñaan la birabu nangu ñaan la de yalla xamna ko jere nañ ci sayyidina ahwaisul kharini radiyallahu anhu defena waysul kharini yen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alaihi wasallam ganderu nako batay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nitodiku yo xane moy waysul kharini daana lek sax wettit wettit ngeen bal amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li tega lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ño ci bokk yam bi waysul kharini sayyidina waysul kharini mom mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ko ak kon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg théorie ci sun nopi nan ñi payam ngen bëgg tawriisi ci nopi nan ñeppayam yonent mo ni ab jaam ngi ni bo xam lu wax yalla def hoy sul xareni te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin suma nawara di wote hoy sul xareni ma nga yaman waye teewul mom ñaari liyet nam yi muy Ababakar ak Omar wala ñetti liyet nam yi Ababakar Omar Aliin neena leen won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo leen ko di ndax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyet nam ni yow Omar yag ab yag Omar yag ab Sayyidna Aliin yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo leen ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu deme ba yonent bi joge fi Abu Bakar nek khalifa ba joge fi Sayyidna Umar nek khalifa ci la Huwaysul Kharini doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Huwaysul Kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara bimu ñewé ben délégation bu joge Yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bo Omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bi ñewé daal ni leen wayé ana Waysul Kharini mamay dégg fofa ñu ni ah Waysul Kharini mel na ñoo and mi ngi ni mu ni ha mu ni waw mu ni ko kay mu ñew Omar sukk ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal mu ni hi Omar khalifatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay Omar jamm bu doyé du melni man Omar ni ko waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lum wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko Muhammad ibn Abdullah mu xamni feñ na mu xamni feñ na mu ni ah yeen sax day Muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal Omar Omar Omar Omar la wax de mom la waysu xol ba seppli ko ni ko yow tak neer Muhammad do nga gis gisoo deug deug Muhammad Omar ni ko yow loy wax ni mu ni ma la wax li muniko Abu Bakar nak deggal tudina liyat na bu magba wa Abu Bakar muniko meme Abu Bakar
0: takandiaru muhammad do nga la gis gisul aqiqatul muhammadiyya omar ne kayma laaj la ndax yow gis nga al haqiqatul muhammadiyya muneko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki jooni kiray muneko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax de mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jégué yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya

ci xam xam legui dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fiñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënu ñu la ca humilier xam nga nu ñuy defal legui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togo nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem len ngeen xol plateau télévision yi rek buñ invité ko xamni muta sawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñ xam nga lumuy xola numu nasa xale waji numu ko toraxale numu ko gatchale bu sété sét yo yep muñu ko xam nga lum koy mujj wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënd ñu la xam nga waxon na fi bénn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñu lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikkunu du gis ngeen ndayam ay boromi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lum doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh ahmadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yuru daara mom la señ bi yabal way yuru daara cheikh mamadou badawi ma dal di dem ci radio ba ñi len cheikh ahmadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu serigne daara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ko ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dahwatu al wahhabiyu te moy dahwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom niñu gisa dahwa moy jele nit ñi ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisé mbokk mi doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bi mu deme ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legi nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabia niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxa dik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al-ibada ila rabbi al-ibada wala ila ibadi rabbi al-ibada yeen lu len taxa ñew ngeen ni ci suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len do ñu taxa ñew moy jele fi ko xamni lay jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bi may tambali rek waxna ne li kulli makkan maqal mbir mu ne da am bërepp maa ngi leen di laaj ba xam ndax yeen sénégal da ngeen fee xam nit kuy jaamu nit wala déet nit kuy jaamu nit am na sénégal li ma waxoon ni moom lañ firee ak jaamu nit kuy jaamu nit mooy lan mooy dégg ndigal ñoom dégg ndigal lañ firee nit kuy jaamu nit Modou Mbaye Thiam mu fekk ab sëriñam mu toog mu ne ko may naa la sañ-sañ ci sama bopp looma digal ma def looma tere ma ba waye yow mini Modou Mbaye Thiam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko julli do ko jitu te jakka ja da ko wor mi nga wax baati sede yi

0: gemna yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lol lepp mang koy def waye mayna la sañ sañ sama bop loma digal ma def loma terema ba wessuna lolou sax ngenté bu mako amé bala ma tuddu dom je ya ma koy tuddal ba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lolou sax legi sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolou lañ fi ne jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax amna li ñuy tuddé ñom manam ñu ngi koy tuddé ti moy participation participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé te ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser ñew yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len tereñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bi sangam nañ dajé sangam da nañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ denen fa te xéru juma bi sangam nañ day ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo diglu ndigalal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañoo war a dégg ndigalal kilifa borom xam-xam yi dañ leen a laaj rawatina nag ñii may wax léegi muy salafiste yi biñ leen laajee ni leen waye nan ngeen gisse salafiste as-salafiyin nu ngi len gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug deug deug bi haddi salafiyin deug deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama al-umma al-mutaqaddimin minhum deug deug dal salafiste salafu sale moy gañ nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akay naam al mutaakhirin batay sax amna ci ñu ñoy ñan mun alasiina sara ala tariq sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genn ci salafu sale xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu sale man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu leen laajé né wax al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu sale ñu tuddu ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam mushafihi tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam dar al hijra anamu nga xani bu masan di jangale loxom bi la yëkk tek ci xabru yaron sallallahu alaihi wasallam nan borom xabru bi neena kasa wa kasa ñu ni waaw baada hasa ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykh islam ibnu taymiya ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykh islam muhammad ibnu abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñu wax shaykhul islam ibnu taymiya shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñu wax babakar si yow mouride bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñu wax fallu mbacke waye buñu tuddu Ibn Taymiyyah dede duñu Ibn Taymiyyah dañ nan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah buñu tuddu Muhammad Ibn Abdul Wahhab duñ wax mukk Muhammad Ibn Abdul Wahhab de Shaykhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab
1: yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw
0: motax Seigne Touba ni jikko yi salafiste muna muni wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikko yi salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna muni waye gis nga bu kenen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu kenen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar ba nupi kenen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekke ni xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def mu ni baxna lu ay li leeram def mu ni baxna mom lu mu def ni baxna ay kilifa am luñ def ñu ni baxna waye yow yaak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci pourquoi pas ku leen koy nangul kan ngeen di terroriste bam nangul leen ko ngeen nek ay irhab yoona ci internet bi ñu di leen ko nangul kenn du leen ko nangul kenn du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessuut lo nek defeni lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defeni lew dong ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy sen jikko ñom salafiste yi moy sen jikko yanantu bi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa' ar rasidin al mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm Seigne Touba mo xamni togna sunna si nga xamni mo gëna woyef bu fekke sunna su woyef amna nama yalla bal togna tisli mom Seigne Touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel lila yarhamukallah Seigne Touba tisli sante yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé talibé bi ni ci yalla Seigne Touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek Seigne Touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni Seigne Touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede soso mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede soso ndax xawma cede su ko gëna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisans dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxonu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xawma nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deggu la wax Seigne Touba musta wacc ala al kitab wa sunna cede soso Seigne Touba musta wacc ala al kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu lima wax ni ñoom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e quelque juroom ñaar fukki xaj ak dara muni way ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ñune ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la muni man kana ala ma kana alayhi moy ñi nek ci lima nekkon man yonent sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nek ci li yonent nekkon kenen ku ne ci li yonent nek la nekkon ñi ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xam te bis pen ci jotagul dina bis penc ni jotagul ba yalla ni ñi ñoo nek ci lu muhammad nekkon te ku nek ca di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du la lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meuna xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokkul nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi soufi yone yépp tek ci seen baram xana loolu borom xam xam yi nga xamni fara tax ñu wala par par lo tax ñëmé wuñu wax waye ku parparlo bi nga déggé baat bi sogé na la képp ku parparlo wul bi nga déggé baat bi sogé na la nek gi nek ci alcorane du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bimu ko waxé moto sayu fone yépp jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat bala wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar belati kaaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko dara mu jàng alcorane xam nga salafist da fay jëfëndiko baat bi ñi tudde taqiya taqiya wax nako bataay taqiya moy di wax dara mu woor lan li ngay wax dara du ci deug waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgga def samkat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu dara mu jàng alcorane comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqiya moy wax luum gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko noppil damay nax yalla noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax ah koy nax soufiyoni mu tassayfone ngay jema nax bat bi genn na ba noppi bat bi genn na ba noppi narba narba dafa tok di jaay di jaay di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakkat yi won ci buntu bitik bi niko nar loy tej ci sa bitik bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñun ñu xam slogan wu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñu ko nermele niñu xotté suturas mbollem ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di la jiñ jiñ ak ndëmb ngay socco yéeli lire ñu di la jiñ ak ndëmb noppé guñu ngay socco yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaqq bilbatil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen na par parlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñ massa jaar écraser nañ ko fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui ab rayanté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar rek fuñ mësa jaar sécurité amu fa ab rayen té fa am ba légui
1: ku wéddi nga laaj ko wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012 rencontre na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi bay ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñen ñi ay doomi bay ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu bayyi nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn niwu ko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ko ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ko wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama rangoñ day touru yalla xamnako yalla xamnako ndax ku wara defar peuple bu yegge ci yakote mom bay genné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xamnako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg defar man nga ko defar te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar ba ni la society bi nga xamni ñoo mo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga defaral mako jigen joju mo doye dal bopam wacce bopam soufel bopam bañuy deg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet
0: kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lool rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekkenteni amulo possibilité am accès ci mom muna mune de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy sen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy sen xalat li feek meunta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne manoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima leen ko waxe man dama leena tipo ñi leen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni leen seigne touba tipo waxna ni li gëna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di leen ko defal fi sabilillah buma leen ko defale at ma leen ko defale la leen di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yonent jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique faruma parporlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamni bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoña sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salou mbake waxon la gem moy lul l'islam mi mustapha mbaye sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yak waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba kérok may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye furuma ken ci ñom yalla xam nako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may wax ak yeen ni xawma ap politicien buy dund ci kawsu bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politicien ma ak yow ñuy jëflanti demlanti ko dikkelanti xawmako wallahi xawmako menn mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu woma ni ap politicien la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko deg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawon mom la ma sa deg mu wax ko mang la ci féliciter te dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñ borom ni musuma and ak jigen bidul sama soxna kërok li la ko doon féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci lolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nek ci njitum rew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaji mo fi don 4e president te boba election yi day doga tambali rek munima ah sawa yow sa wax ji neexna deg de wa fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dekk dama la don féliciter ci baat bima deg nga wax ko rek ki la ma sa xam ci kuma jox loxo ci ap politicien kenen ku dul ki xawma la buma la ma say jox loxo xawma ni yaangi yëngu ci politique masna na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalema jox ma adiya nima ma ngi lay sante bu bax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politicien la man len yeen yeenay jaxase nit ñi muna man len yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamé wumako ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya di ñu ni wax te musuma xamni ap politicien la yalla xam nako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggete ko dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe la ci pare fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def waye en tout cas ni len woor ni yowmal khiyam dana ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur Baye Sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene wako kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mel waxon nangam ci internet bi day toj nañ bob ba barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci san wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin mba nga def ko ca ay ca bismillah man ma nglay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yow mal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fagguma deñ jëmou jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lola nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokk yel al madinatu tuba ñi fi dëkke té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko Seigne Touba néna al murid sadiq melokanam ñi la muni sifatu sadiqil murid bi ikhtisar arbaatu nasamtuha qaf ikhtirar degg na koy nakarlu murid yi nga xam dañoo degg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon lu ñuy jambat ko degg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabaarak wa ta'ala ku weddi laaj ko mam cheikh rahima fall ku weddi laaj ko mam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ihtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al-ihtirar mutlaqan nak mutlaqan neena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al-mahabba tusati bëgg sëriñ bi ci al-qur'an loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la mi ben innal muhibba liman yuhibbu muti'a mi ñaar loolu way gatu arab moko wax señ tubani da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcëk mo xam waxtu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga digal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal serigne bi la kérok bi yonnou sallallahu alayhi wasallam ne nagn gaday sahaba yep bayyi fa lañ am makka sen alal yep sen trésor yep ñu bayyi ko fa ñew ak loxoy kessé tundum madinatul munawara wa est ce que nakarlu nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla gëreum na len te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana miti ci gisunu beut seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diiw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom musawwiyan dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suufiyu alal ji num mëna tollu doñ ci suuf mom la yamalé ak doñ ci suuf mustawiyan dinara ayni bil madar seigne touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ci suuf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ci suuf sa nanguko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ci suuf sa de seigne touba ni ko boole ci asaman sa mi day amum suuf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci benen bi ci dessin ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki metti na ken wërenti ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaqa di jëfëndiko nga xamni leg ben xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi no ngi fi liggéey ñu ñun ñoko ko gëna soxla ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo akay naam yene ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yene ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñe a légui lolu fokay duggal wa kërëm diñe légui ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir ta bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolu ndax liko ñuluk bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñe moy fi waji nek ay bu fekkone ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik net li nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru Seyna Ali moko jekke ak wa keureum wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko ba mi 3 jours lekunu lul nanum ndox est ce da nga nan sayyidna ali dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ne bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaire diplomatie la mang len ci yé yeen ndaw ñi mang len ci yé yene samay xuma nuko meuna waxe yene samay xarit buma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp na rek dañu bëgg ngeen jàngal alcorane ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seeni wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam te bu ngeen dello gën ma gën seeni wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yene ci yeen kon ndaw ñi lool rek moy sama yene ci yeen lool rek moy sama yene ci yeen leg leg nak wax ji man na and ak xeyna xatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolou moy sama yene ci yeen moy sama yene ci yeen lolou cheikh muntaha def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena bëggu ta jappalé akay nam yalla nañ suñu borom taxawul bopam yalla nañ dajé ngeureumal ab yonantam dajé ngeureumal cheikh mudou bamba yalla nañ yalla xir ci jub ak jubal ndaw ni ma ngi delloti di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci bir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafet du te nga wax sa xalaat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu degge baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamu fuñ ne kon ma ngi leen koy ñaan benen bi ci dess ma ngi leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa saggan li ñu tuddé al qafl am ñu xane yalla leen bind nonu dafa saggan nga diko filmé diko partager ah yunus sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmé ko partager bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal khiyamat akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatam allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu wa lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence yi dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërëm suñu jigen beulé nga xamni moy soxna sayna bu kébé nek fofu ci bitim rew té waxtaan yi lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khair jazaayi shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gërëm di leen ndokkel waxna ko waxatiko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolou mom cant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay benn benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñëwé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga déllu wat bi ci rew loolu ñu ngi leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu yalla tek suñu wag ñu diko doxal suñu kemp lay katan ba sa bu yalla ñëwé rek ak mbirum wala télé wala nangam wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jasaakumullahu khairu jasaahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

doko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xara ma def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom abdallah ibnu omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'a bi nga xamé ni jël na alal jojulé jënde ko marchandise dal di ñew madinatul munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam diu sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jinde gelem yi ngay gis waye dama ko bëgg jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgg wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jinde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sey no Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ko lokay nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga kay tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur té nan jup jubal jubante dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tudd waye du jup jubante deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubante bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fop gën la deung fop lo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëkka indi slogan wu jub ak jubal ak jubante ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doole ak ki am doole ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp douane nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douane dal neena suukaru forat la ba nangu nako si abdullah niko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa suukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf niko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla suukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam suukaram cheikh abdullah ni delo len ko suukaram ñu niko kay jël sa suukar cheikh abdullah ni len dedet yene koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko suukaram motax bu del siwaton jamono ha jamono dana neex de bu del siwaton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdullah delu siwaton bu cheikh abdullah delu siwaton mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi faye ko jot mu dem di faye ko waji waji bagn ko fay waji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw mu na muniko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi yow bu fekkonte ni gore nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk Touba la tuddé keuru aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé Touba li wax ni mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen delu way moy Touba moy taxé

day bi ngeen ni waxna miraran ni ati gaday gi bo gise ñu tarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax enti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina waya dedit yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek na himu joge fi ken tarixaluko sayyidina abakar ibn sadiq nek ci bu joge fi ken tarixaluko ci jamono ay omar ibn khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu yalla yantu moko proposer sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nek di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci région yi lo tax na mu dan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lumuy diglé mba lumuy téré yu mel non ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci première ak bu ci deuxième xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax daté wuñu ko di Musa al-Ashari ci la wax sayyidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñun day waral nañu tarixal nak bataxal yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun ndax bataxal yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu do xam ndax bataxal bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu sayyidina Omar xam ngeen ni mom ku daan jëfëndiko alquran la sallallahu alaihi wasallam borom dox wax ci alquran ne ko wasayirum fil amr da ngay diiso ci mbir yi sayyidina Omar dajale kibaru sahaba ni nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone avant muy jël décision dafa def tasawur moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako diko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seeni xel ak seeni xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu faatom ba Omar dal la mujjé dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram alquran daf ni yonnentou sallallahu alaihi wasallam way sa'asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière da nga wëru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi nga xamé ni sayyidna Omar gisoon ak ñoom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wëru muharram tarikhale ko al islam wëru woon nak di wëru muharram sayyidna Omar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wër la wo xamni da bok ci wër yalla war mal ni wëru ci xex waye wër la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentam yi bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom wëru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ñeul be lu tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu mën na diré 1 an mën na diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wëru muharram wa ci la len yalla di jéggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonent yalla adam ali salam mi nga xamni moy abul basar di ñeul beeluk anbiya ñu contesté ni

ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñun ben vision bobu dong lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am Allahu rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom walu yépp nak walu yépp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adha bi lati hiya ahsan mun adha bi lati hiya ahsan wa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin no suratu fusilat ñu balna yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw manam ni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko fayé jikko ju ñaaw addafah bilati hiya ahsan muniko sa bo xamé nit rofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na muni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñene ko lu mu koy fayé muni bilati hiya ahsan muniko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñiko di sap soppé bu fekkon nga ñaaw ci xarabé nak waji man na doon sab non bi la gëna non xey legi nak bokku ci soppi la gëna sopp amna ben sahabi yu teewlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jexal dafa am ben bis buñu dugugul ci l'islam buñu duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad moko gisé mune ma ngi ci yalla ni bima dugugul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mu waye gis nga mo duggé ci l'islam ni yalla bindi lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad tama gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp bo mi ngi sukurat mu ni dom ji gis nga pot su ndaw si mu na mu ni ko damiti rew yonnante bi sallallahu alayhi wasallam la ci def ak len ci morsa yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewit rew yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak len ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dara lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana ab doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett liku ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina ak li ci biiram genn wuñ la go ci rocc donc man na ramu adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka yi fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du massa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku ñu yam ci fofu mu ñu yalla bind lepp buma tuuba ko dugg ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna sopp ci li yalla bind ali sallatu wassalam motax suñu borom niko bu nit dikké jikkom ju ñaaw won la ak mbagneen sa digg ak mom muna addafa bi lati hiya ahsan waja bam deme dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey nim journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko loolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié mu na man loolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrêté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc mané mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fu ñu gëssu gis ko xam dañ nan ki daari Moustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam na mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ko léni ñom ci seen kaddu.

dellu seen kër sàll jot te fat te yaatu, sàll jot te fat te yaatu. Jële nañ ci sayidina Aïcha radiallahu taala anha ba tey nee na aay alquran bi bi mu wàccee daa fekkoon jigéenul muhaajiruun ñu ne ca teen ba di root min. Waaye xam nga jigéen ñi nag bu njëkkoon jigéen ñu njëkk ñi ñoom dañ daan pratiquer, ñoom luñ jàng dañ koy pratiquer ñoom par rapport ak suñ jigéen ñi jamono. Ñoom dañuy jàng ba ne ar sànni ko ca turwaal ya, suñ jigéen ñi jamono dañuy jàng ba ne ar lem ko taxañ dugal ci turwaal yi ñoom. Boo waxee ñu naan yàlla ko bari yërmandel ak na wax dëgg, waaye yàlla soxor soxora tax mu sàkk sawara. Ngeen baal ma ci waxin wi, yàlla ko bari yërmandel te moo sàkk sawara, te jaam ñi do nga tax mu sàkk sawara. Nag sëkku ko pour ngelaw li, sëkku ko pour montagne yi, sëkku ko pour garab yi, nit ñi dong nga tax yàlla bind safara. Nit ñi dong ñu naan yàlla ko bari yërmandel. Waaw, ku bari yërmandel de ku jaar fi mu bëgg, ku bari yërmandel ci ku jaar fi mu bëgg. Sayyidina Aïcha dafa nett nee na yarhamullahu nisa al muhajirin al awal lama nasala wal yadribni biqumurihinna ala juyubi inna saqakhna ak safa ila akhir al hadith. Sayyidina Aïcha nee na yal na yàlla yërëm jigéenu muhajiruna yi. Jigéenul muhajiruna mooy ña gàddaay woon màkka ànd yonent ñëw Madinatul Munawwara. Mu ne yal na leen yàlla yërëm. Ñu ne ko lu tax? Mu ne dafa am benn suur ñu toog ca teen ba di root. Nee na ba yàgg aay alquran bi yàlla di wax muuraay wàcc. Wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna. Xam nga sahaaba yi bu aay alquran masaana wàcc yonent sallallahu alayhi wa sallam dañ koy njëkkalante ngir bëgg aw yiw, kenn ku nekk dem di ko nett li ji sa morom. Mu am sahaabi yu boo xam ne ba aaya bi wàccee rek dafa daw ak moom rek, dafa jël aaya bi mokkal ko rek daw dem ca teen ba fekk fa jigéen ña. Daal ni ausu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaan rahim wala yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna. Mu ne ah, yow li nga wax lan la? Mu ne aaya la bu wàcc léegi ci yontu yàlla Muhammad. Nee na jigéen ñi bi ñu déggee aaya bi, kenn ku nekk mëlfa bi nga yoroon danga koo xotti muur sa bopp. Xaaruñu ba ñëw ci kër gi de, ca teen ba lañ xottee seen mëlfa yi muuree ko seen bopp yi fa saasa. Kenn ku ne la nga war doon da nga koo xotti dal di muuroo alayhi salaatu wasalaam. Moo tax ay seen yàlla ne leen yàlla yërëm ca teen ba leen aaya bi fekk ñu dal di pratiquer aaya bi. Al maratu saliha sifatul maratu saliha fi lislaam, melokaanu jigéen ju baax ci diine, melokaanu jigéen ju baax ci lislaam, melokaanu jigéen ju baax ci l'islam. Kon ñoom dañ daan jàng pratiquer. Xam nga ñoom aaya bi daa ñëw rek ñu daal di koy appliquer. Fii nag da ngay jàngal jigéen sonn ca daj ca lu nekk. Waaye ca bis bu jógee ci daara ji buy dellu seen kër, seeni kër def ko ceddu, seen waa kër def ko ceddu. Da ngay gaat nga tëñjëg li yamale ko daara jaak dir mu ne ca daara ja. Ma ngay jàng di muuru, di jàng di muuru ba xëy ñibbisi, mokkal na alxuraan ñibbisi na, ñu ne ko tegal muuraay gi fële. Wala moom ci boppam mu ñëw fekk fi ay moroomam yoo xam ni demuñu daara, xamuñu luy daara, kenn yëru leen ci muuraay. Mu gis ni, mu gis ni moroomam yi ne ci kër gi te duñu muuru, ñoo ko ëpp ay connaissance. Ndax gis na leen ñu yor ay portable te connaissance mooy leen ko may. Lu la tax ñu am connaissance boobu ñàkk a muuru mu futtiku ni ñoom? Bu ko yàlla dimbalewul bëgg portable day tax mu futtiku ni ñoom, wuti connaissance ci mbedd mi ni ñoom? Bu ko yàlla dimbalewul ñaar yooyu rek xale yu jigéen yu bari da ngay gis ku mokk alxuraan baqara ba minal jinati wa naas, dégg arab ba dàq làkk arab, waaye cëy ma nga ni dajj ak boppam neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yóbbee bëgg place bu mu liggéeyee mbaa bëgg connaissance. Ndax am na ci société yi, société yoo xam ni bëgguñu jigéen di yiw almaratu saliha, bëgguñu ko. Ñoom li l'islam bëgg lañ bañ, directeur de société yu bari li l'islam bëgg moom lañ gën a bañ ci jigéen moom mooy secrétaire buy muuru, secrétaire bu am diine. Déedéet ñoom bëgguñu ko de, secrétaire bu mel ni iblis kay seytaane su taxaw fenn fu ne karaw di fajjalaa ñoo muy rapp rappali bët. Ñoom secrétaire yooyu lañ bëgg, naosu billahi minha, secrétaire yooyu lañ bëgg. Secrétaire buy wiijoo ka
rega jota yalla neena waylun li kulli ummatin lumasa yalla kuru sawara nga xaru jigen ngay rek rek li seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rekal le beuri mune saw kuru safara ng koy xaar waylun li kulli ummatin lumasa alquran la secrétaire yoy nak le directeur des sociétés yi beug directeur de société secrétaire yoy liñ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy liñ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndaye Fatou Guèye la defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposer mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëk imposer mouray ci télévision yi métiem journaliste way lum daxonté ak mouray lum joté ak mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté ak mouray lan nga ñëw ni journaliste la génn say diplôme ñu la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni wayé mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect buñ la ko wax direct parce que nenañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéb leen ci loolu seen société bi sax julit ñi mën nañ ko xéx bu mu feuyit waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul ba ni seen mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye comme mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyiduna aisha ni yalla yeeram jigeenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni rek ñu ni la ñoo ñoy al maratu salia jigeen ñoo bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax al qur'an ngi ñuy poser question ñun julit ñep nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mune ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotey nangu nga julli bu wéru koor ñewé nangu nga wor kon nangu nga len l'islam waye mouray lank ñak jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli joté dal nga jox kepal bu wor joté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni est ce que li moy ngeum atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mune lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya mune lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak go alakhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ngay xaar ak go alakhirah moy don sab yol euleuk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salik ko def rek nangou li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alqur'anul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minati idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al umru khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deng daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex muni ma dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen sa yonentene da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wex nga ni walakin waye c'est-à-dire walakin waye c'est-à-dire bu sa yonentene ni la nga ni walakin waye c'est-à-dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw te bon
yonent bi neena nga nan wa waye jamano ka laaj ak ki bind la bind jamano mom li la santane nga ne jamano ka laaj dedet nga nan sa bakkano ka laaj kay ak sam xel sa bakkano ka laaj ak sam xel ngay genn ci ndax yonent neena won fala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ jamono je yaqku xetul langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetul langage la rek ñaan jamono je yaqku waye fekk ne dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñoñ wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ñoo yaq sun borom neena yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet in bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonnante ne da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsar alladhina يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم سوره النور وخال ما نيلن نيلن من يالا ماغي لين دي دنك ني مويتي نيكو دي جويوك مان ماغي لين دي دنك لا مويتي نيكو دي جويوك صاب يونت واخ بنوب ني ديف لينن موني كيب كو خامني ني ياغي ديف لول نكو وورني فتناي ادنا دانا كيبو سي كاوام اك فتناي الاخره an yusibuhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu alakhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may al yek mu jël tar bi jaamoko yalla waye shaytané ab ko tar bi diko exposer ci mbedd mi mu d'accord ci mu d'accord ci mi dem da quelques temps rek am fever bu ko ni ciap doctoro docteur dem na ci fum dem ñu ni ko gisunu dara muy ngiss di ngiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wute ak man sama ndigal len do nga ci meuna juddo ñaar do nga ci meuna juddo fitna adina mbaju alakhirah an yusibhum fitnatun mbok yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbok yi jigen ni ma layel len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisee wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lo ama beut bu ay mba gemiñ gu ay waye wala fako mën ta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek waaw wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gemiñ gu ay beut bu ay gemiñ gu ay nak ño raw balu fetal bu rëcc ño raw balu fetal bu rëcc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fébar fébar bo xamni ba yowmal xiyam di wër fekk beut la fekk beut la nga jël sa yaram exposer ko rek exposer ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo démé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem len ci jaw arun nafis bu seigne touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beutam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sécrétéré ko bir kërëm mu bañé té génn daayiman borom beut bu ay ak borom lamiñ wu ay wu l'islam néna buñ démé ba trouvé ko gis ni
lor nañu bare bare bare ci bëtam yu ayu ak lamiñam yu ayu l'islam neena nañ ko séquestrer bir kërëm bu mu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu gennati di lor kenn légui nak gaay yi genn far di fekk borom bu di ayu ndax yaay genn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy genné sa bop ya gis ben video bu daw rek ben way xol ko dañ ay waji les six ndaw footi nga ah footi nga bu bokke ci borom budi ay ak lami ay yow footi nga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole bani cham lutu bax mu yalla sédé nako tammi walli mok bëd bu ayam tammi walli walli bu xol bani accam mu di la xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow footi nga yow mo tax ñom duñ ga wax ci mukk ba la ñu wax ci mu rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal réew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu di la xol ba yag mu ni cim rek du moy jéxal nga yow bokkato yow jéxal nga ci mi waliw non la mel ci mi waliw mo bëd bu ayam duñ balé dara duñ balé dara dara dara dara yonnate sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mom ñu yanu ko andil kër yonent sallallahu alayhi wasallam yonent ni ko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb ndek mu gis ko rek xamni ki bëtu ko japp ak gemmiñ mu ñu waaw yeen kan ngeen ci fokk ku ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xujje de wala ablay demba de wala ñu ko waxé sax jobbe njaay sama doñu bajjen la jaar na fi légui fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram legui la fi jaar wax ko kat yon ni woy len ma jobbe njay mu ñew ñu woy jobbe njay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangul wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon ni ko wa galax ndikul jox ko ndox ni ko galax ndikul jobbe dal di galax ndikul mu ne yabil fi mu yab mu ne ko selmul jobbe selmul mu jël galax ndikit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñokke jëg dem yoonam tous jotatu ko lool la wolof mën ta firi nak mu firé ko ndëm waye dem amul yeen ball lool la wolof mën ta firi kon al maratu salia fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diina jangale comportement bi diina jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñom ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen keri te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ gessu seen len ci Facebook fuñ xol seen la ci WhatsApp bi fuñ xol seen la ci télévision yi waxarna fi guyoti kunna balen ko tok len ci kër ga est ce que la tek rek nga ñew ci kër gi tok dedet moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xani boko guenné goor ñi xemem la muna amuni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musor gi bëgg laali asama fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab aftar fu ne taf ca ko seeti daayira ba te yaangi bayyi sa borom kër xeyna ci kër gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani seytane nga ko ab te ne nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba mba kër Seyd Eladji Malik bako fi ba ñew waxarna fi buyoti kunna wala tabarajna tabarajali ja'ilati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew wala tabarajna tabarajali ja'ilati ula da ngay dem marché dong lu ci jar ciap ciap bako fi ba ñew marché dong jar na ciap ciap wala tabarajna tabarajali ja'ilati ula loolu mu ni loolu melokaanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yëneent bi lay waxal de
te moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi mu na mu ni way rir ñi do nga ko daan def gañu rir ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku rir la bu jangon ba jang arrêt mo ko delut bañoyam dafa rir xamu dara wa kharna fil biyati kunna wala tabarajna tabarajal jahiliyatul ula ñi gëmul yalla te ñu jëk ñu ño daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru musoru kuy bëgg laali asman mënoo muuru loy musoru nuroolu astriel la ko ma musoru gën xamut isama nday parasol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna sbayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna sbay lan tana li din ata tastiri jismaki ya sayna bi taxamul yow sama soxna sbay muna mu niko mang lay ding bo beugé am diiné muna mu boy dem daayire bo bul chap chapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñong muna mu niko boy dem daayire ba muna mu niko bul chap chapal bul teggera fas bul ab ab tar mu niko lumay def mu niko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man seigne touba ni do julli yalla nanguko do wor yalla nanguko do ni makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya saynabu bi taxamur la ko wax mi taxamur seigne touba koy denk soxna wal juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmed bamba radiyallahu koku nga jëm ci dayiram yow chap chapal ba wut kula chap chapale subhanallah subhanallah te gori kessa nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere yere baati mbubu nak far mbubu goor xam nga cëlok l'islam l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture nak culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara so garder jigen wër tosal yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent ma waxon ni yalla bu yalla yërem goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yërem jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim lay jëmey waye yéré goor nak la sol dal di jëluk ci ak dar tak ci ndig la da yéré jigen ñi nafi nga ni cheikh ibrahim ngay séti nga ni cheikh rafal ngay séti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall dayre mam cheikh la jëm nenaay solo bu melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga cial go xamne reubum yalla nga ci reubum yonent bi nga ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem dayre so demé cheikh ibrahim lu ci biti buloko waxul ci sayir waxna lako ci bati ci biti man wote wuma fi koy joy ak yonent bi lolou la cheikh rafal def wa wote wuma koy joy ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu salia fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nop lan tanali dini aka tasari jisme ki ya saynabu mi taxamur bi taxamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere yi goor nak ne nga keur mam cheikh rafal nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibrahim bo ñewé cheikh ibrahim genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibrahim genn la ci batin boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom mën ta tok ak ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonentum di rebb cheikh rafal du tok ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonentum ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu goor jigen gi sol cholu goor wala goor gi sol cholu jigen
mu ne kon moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla muy ndax ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam al-akhirah mu ne kon nak moy tundiku len lolo falyahsir la wax de falyahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax serign bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba pare serign bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yere yi xew legi yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet girias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu melni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lula ndaw ci sori sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la li ay yere la te l'islam waxon na na jot na fat na yaat waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yëngutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan défé moy dañ daan tak ay tekkal ma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank yi diko kedd lam bi di def bur wi su ko défé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yëngu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi liñu tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolu bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolu do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuro ko xol ku sa borom keur mo nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon na ko ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa dañuy sey ak kilifa nek soxna ci kilifa ba nuppi do jëf jëfi kilifa do wax waxi kilifa do dox doxinu kilifa jigen ñooñu le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen te yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi yow fi yow rawati na jamono bi nga xamni mom legui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen te sal ba nga fess del ngay rasuwar tali bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kassan kassani bu ñewé bay genn sal bi fa kastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah do nga yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom kër nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni kër
sa borom kër nekk référence de ñu waroon di jël ci moom diine di yóbbu seeni kër. Yow ngay def manifestation boo xam ni day wa da ngay wane ni maag jigéen ñëpp a yam. Ñu ni waaw, mu ni kon sama jëkkër ak ñëpp a yam. Pourtant loolu la yàlla tere woon waa kër yonente bi de lastunaka ahadin mina nisa ya nisa al muminin. Yàlla ko waxoon waa kër yonente bi ya nisa al muminin las lastunaka ahadin mina nisa. Ah yéen du ngeen n'importe quel ay soxna de yéen jigéen yi soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yéen soxna yonente bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa an nabi lastunaka ahadin mina nisa. Du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñu roy ci diine ki ñuy diglu ci diine ak njabootam ay soxnaam waruñoo mel n'importe quel soxna déedéet lastunaka ahadin mina nisa. Léeg-léeg nga gis soxna yi bëgg a bokk bëgg a bokk dana tax ñu bëgg a mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg a bokk rek. Waaye loolu xam nga lu mu lay jugal jura la mooy dix fay ni mooy benn bàkkaar boo def bu ne au lieu que yàlla def 1+1=2 déedéet 1+2=4 la koy def 1+2=4 yàlla ko wax de yàlla nee na damay multiplier sa bàkkaar yow. Suñ borom nee na bu boobaa 1+1 du ma ko def mais 1+1 1+2=4 laa koy def mooy damay multiplier bàkkaar bi dama koy multiplier. Loolu waa kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko suñ borom wax ya nisa an nabi lastunaka ahadin min an nisa. Yéen jigéen yi waa kër yonente bi yéen soxna yonente bi du ngeen n'importe quel soxna. Léegi yonente boobu nag nitu diine bi moo ko fi wuutu borom xam-xam bi moo ko fi wuutu sëriñ bi moo ko fi wuutu al ulama warasatu anbiya. Yow nga nekk soxna sëñ bi ba noppi subhanallah soxnay taylibe yi sax ñoo la gën a correct soxnay taylibe yi ñoo la gën a correct ñoo la gën a am comportement bu baax. Ngay jaay maana di jaay VIP ndayele yaa ko fi dàq lastunaka ahadin min annisa waroo ci wën a bokk de yaa fi dàq ndayele yaa fi dàq ndayele te yow da ngaa war na nekk référence soxnay taylibe yi sëriñ bi yaa leen dàq ndayele yaa leen dàq baatare yaa leen dàq exposé sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmé xam nga ni doo rus de. Waaye yàlla nee na bu lay duma du la duma par un day multiplier bàkkaar bi duma la ko bu lay mbugal nee na du la mbugal 1+1 da lay mbugal 1+4 du saay wax de alquran la de del leen ci suratul ahsab du saay wax de alquran la de. Suñ borom wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waxal ma sa waa kër ya nisa an nabi man yati minkunna bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayni. Suñ borom ko wax alquran la yéen waa kër yonente bi bis bu ngeen fi wootee ndayale bis bu ngeen fi wootee ndayale man yati minkunna bi fa'isa la wax de ku fi ñëw ku fi ñëw ci yéen di woote ndayale di woote bi yeb bi di woote bi yeb bi yeb bi boo xam ni mu bàyyi na télévision yeeg rajo yépp dañoo ñëw mu bàyyi na xoolal yàlla ni maandoo rek. Xam nga mënoon naa wax rek bu ngeen woote bi yeb bi parce que bu fekkente ni da ngaa woote teranga yamale ko ci sa biir ak say xarit ak say compère say copie yooyu maa muskile fii moo tax yàlla li mu wax lu leer la mu bàyyi na. Boo xam ne ñëpp xam nañ ni da ngay ndayale mu bàyyi na ñëpp xam nañ ni da ngay baatare mu bàyyi na man yati minkunna bi fa'isatin mu bàyyi na képp kenn ci yéen soxnay kilifa yi koo xam ne yaa ngi indi dañuy maye sa doom dañuy maye sa njëkke dañuy maye nee na tax nga daal di woote am ndayale wootem télévision yeeg appareil yépp ñëw di filmé ngay baatare rek di jaag yi suñ borom ni ah Aïcha gis nga sa bàkkaar boobu mu naa man dama koy multiplier
يضعف لحال عذاب ضعفين لا ضعفين عذاب ضعفين لما كاي مينتيبلي بار دو لما كاي مينتيبلي بار دو جيجن ني بغون نانغين ديم سي ني جانغ القران ني سيتانتال لين القران بغون ناكو لول نين ديم سي ني ديغ القران ولاي ني فيري لين القران نين خام خولال بي يالا دي واخ لي ريك يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشة موي ندايالي موي باتاري بفاحشة يين وا كير يونتي بي منا موني كيب كو سي ديف او نياوتيف aw ñawtif waxani man yalla terena te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier yow ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay nenga sa bay moy deuxième khalifa général de Mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa général de Mauritanie khalifa général de Tidiane ba nga dem baqiya wa dem baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa général wala deet ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom Allahu akbar ñak xam lam waral bari na ñak xam lam waral bari na sayyidatuna fatima moy domi sang bi moy domi sang bi gën ci yalla bind mom la sang bi wo bam ñew muniko fatima très attention de lima mom de lola neex def ci muna muni waye sa kanam sun borom muna muni ma yow fa yam waxin la waxin la ko se baye de deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna muni da'af la 'adhabul di'fayn 'adhabud di'fayn lolu sun borom wax 'adhabud di'fayn ñu wax ndax yalla man nga lool muni wa kana sayika ala la yasira akama yombu loolu ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égale 4 muni akama yombu duma wax 1 plus 1 égale 2 de 1 plus 2 égale 4 muna mun akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonent don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantage don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben rakka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben rakka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi suwa jalla wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jeufam sa bu jeffe jeuf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages
avantage yoy nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients salbiyat yoy bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantage yalla neena duma ci yam bu fekkone fofu dong la yam dedet waxtadna laha rizqan kariman leg dama koy bet ak wursewum xamul fum joge leg ma bet ko ak wursewum xamul fum joge leg ma wax ko sama waakar yi am seigne moudou mbay tiam fi ñew rek doon ma set ci rek genn may len xaliss bu bari ma len aya bango waxtadna la rizqan kariman aya bango am men seigne moudou mbay tiam fi ñew rek set ci ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango waxtadna laha rizqan kariman la rizq wursu bo xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mu ngok avantage ya ngok donte amna ay inconvénients nak ndax yow mëno dox ci mbedd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbedd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné parce que bo génné ci mbedd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deugër bul fa wone kaddu gu neex yeul kaddu gu neex yamale ko ci jëkkeur sa kaddu na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jikko na wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko setantal mune kon nak yeen goor ñi te gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen setantal ko ak nu forme am mana mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum innala khabirun bima yasnauna alquran la batay ma nga suratul nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni len ñomit nañ fac seen xol yi buñ amé febaru xol seen xol yi nañ ko défar yaqdu min absarihim nañ limité seen xol buñ def lu len romb rek ñu fixé ko yaqdu min absarihim nañ limité seen xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa man nañ ma balte balatima wa gaayu sagani jigen romb la nga setantal ko min al awal ila al akhar nan amna salam alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolo la yalla waxon jigen may nañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko bobu ëllëgé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lolou la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëlëk bu ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lolou l'islam may nalako waye la tambalé ci karam bop ba ci wewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def seigne modou mbay tiam aya daire rek nga ñew bokku fi sa ruq rek wala nga ne ci khasside ye kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak setunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu way xafasna furujuhum wax len ne len nañu séré sentir nañ koy tak bax sen ñoro tubey na deugar way xafasna furujuhum sun borom neen salik askalum lolo gën ci yeen de mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira suñu mudum bay ci am lokko fi barab rek jël sey beut sanni
ni yalla ngi lay gis de gaay gis ñu la way yalla ngi lay gis gaay ang ci dayre bi ñom teelu ñu la ñi ngi jang khasida ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ngi lay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnaun yalla ngi lay gis bu la sorot nur yalla ngi lay gis yalla neena ma ngi lay gis kon nak al mar'atu saliha moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé door ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al maratu saliha pratique la de pratique la kon bokku na ci liñuy ñukkalé soxna jaara muy sunu waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaané soxna jaara ak dundam waxtaané tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaan nañ ko miraral mawqifuha fi al-islam waxtaan nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtaan nañ ko ila akhir ila akhirih ay yoni yon motax tay nu waxtaané comportement wu jigen di bax ci l'islam ñukkele ko soxna jaratullahi maryam busu radiyallahu ta'ala anha dafa amon den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melawon ni bu la nexe nga dal di chancer legi bok ci al maratu saliha ndax trop tard rabi'a mi may wax danger le won danger ak fecc kat le won ak fecc kat le won lu ko defon ak fecc kat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc ñu diko fay muy dundé muy dundé waye un jour rek mu dégg kalimatul haqq batu dëgg bu bayiko ci yalla te moy dégg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey bayyi lum jappoon legi sang bi préparé na collé dara bi ngon lañ wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem collé dara ba mu ni collé dara lan man ben collé dara lay fecc li ci sa dundi gi moy collé dara la ilaha illallah muhammad rasulullah ben collé dara bob rek lay fecc légui la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni day kaf mu def deugum sang bi faqku yat door suba door ngon door beccëk door guddii muni mom ben kola dara do nglay fecc legi moy kola dara la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppulu ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal te mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaay ko ku melni seigne modou mbay thiam bëgg lu bax mune ko liberé na la ya mom sa bop demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam subhanallah degal allahu akbar demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam mayna la ya mom sa bop rabatul adawiyya nek ci lolu nek ci bat bobu nek ci bat bobu bay feug fi netari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bay ka ya abdi mom rabia ci bat bobu la deme ba nek waliw mom rabia da ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tuddi masalikul jinan sufyanu sawri ni fi yalla bu mag la mi xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujade bi julli jot na rabia di fakk sujade bi ki sufyanu sawri di fakk fuñu lal sujade bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujada mom niko xër ci kaw jawuji taxaw ci kaw jawuji di julli ba selmal tok fa di lawrat mom rabia
kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xef du gedd yalla xam nako sun borom du xef du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kay nu bax ndax mën ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kay nu bax lama benn setup señ ma samba waxon bu jigen jamane ma nekké ci radio bele ndeysane mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndeysane yaay mustapha mbay sam mani waaw ndong la ngi mi di mu ni len dong mo fi ni mu na mu dama bëgg baax mané ko mom fi ba di mi ni bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba mu ni bëgg baax dong nga ma fi ba yalla xam nako jazakillahu khair jaza am nañu bëgg baax yalla xam nako rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di avancer par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du luñuy sanjafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexit bo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal neñu cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu serigne touba dafa mësa xey ngir natou talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci ben buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko ko jéggi dem safar ko ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam serigne touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh rahima fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su biiramu rek yalla fekk serigne touba ci biir serigne touba ni ko waw cheikh rahima fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mu ne am mbacke deg na la ñuy tudd di la tudd di tudd safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbacke yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mu na mu ne cheikh rahima fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh rahima fall rabiatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yowmal qiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu lo ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla du ko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arrami fa arramani biha wallahi rabbi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi ma lay jaam beug mucc ci sawara tax lak ma ci waye bu fekke ni jaamu gi ma lay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal lulul yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet refleté wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gison dana tiit ba fay kama man abou isid yalla refleté manam yalla jeexital na ci man di reflete wu ci man ba yalla leeram gogu soti ko ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni soukar ak soow di jaxaso ba buma safara gison tiit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisan yalla tiit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tiit ba melni leggun san ci ngoy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara bu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal la wax de
yalla amna menen mbugal mum ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngien balma bu fekke ni waxtan wi ton bi xawna kawé bat bi bu fekke ni waxtan wi xawna sefer ci yeen na ngien mako bal yalla xamna ni djiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan.

ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd wu mag wi ñu génn muy saxu ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sunu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loola tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayunu mu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sunu borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sunu borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu walaa saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sunu borom wax naa moom junji na ko ci alquran wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ njëkk a tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sunu borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakil illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fi lbaxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej googu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukk ya boroom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum ahsabun azim la qadarullahu ala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàll day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ni xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarullahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawariñ wax lasa xam ngeen ni sawariñ wax lasa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarullahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji raddu ko biñ la laajee waaw lu tax nga raddu waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barap sangam wala ku melawo melakan sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barap sangam wala bokko ci tariqa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa joxani dafa daanu ci biir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxabi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñing koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la cey intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi ah waaw lutax nga ni ndax seigne diou sang wax ko wala wa dekk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wak moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tudd yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala du neena won borom xol bu gumba raw borom geud yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ni wax deug ta yalla tax dañ leen di sori duñ leen nango deglu muni dañuy dem ba seen xol dand muni xam nga luko dand muna muni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wax ni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'ak imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu fa melni jasi
boko yore faaw nga gor ci dara wala jass ji wagnou ko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yu balé ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xol bu waajo xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connection rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep lu mi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy doli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci doli dara luy doli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñeen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa saf xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétane yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmizi wa ahmad rawahu tirmizi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dede dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek man na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joye ka mayesa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay doli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba daanaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nekk li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe bi dako waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nekk li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko nekk li cheikh mamadou len djub adaga ni diñu ko nekk li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sob de fahalun lima yurid waxtan wo mu leen di waxtanal taxon na buñ fu massaane joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagne ñom dan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoñ ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoñ dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wala ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma dal di am liñu tudde faydur rahman rahna ca mimi neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تود رينو مني يالا ميغا خاني ماي بروم يرمنده di aja xam ji moma ko xamal al khalbu sallim sun borom jinjina ko sunu maam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma la xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi fi man li am solo fi fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalbu sallim inna la al qalb al mu'min en tuwan yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la yi nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom wala me ci ulama wata suf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu budé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé lér xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibone boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu resut ba jeex da ngay nemi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemi ko ci sa bop beug ñelaw da ngay nemi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen tul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma ron bi waxtu amé al khalbu sallim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu sallim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum bisa tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug deug deug muna ñu ni fo leen fekk amna ay signe yu koy wané amna ay mandarga yu koy wané ayu ki yalla yoni mandarga yam la mu ni ki ami al khalbul mu'min foko fekk idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo dé waxtane yalla du tok du taxaw bo dé waxtane yalla xelam day reer bo dé waxtane yalla dootu mëna lek dootu mëna naan bo dé waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhukira allah wajilat qulubuhum jim khol di taftafi mun rawati nak wa idha tuliyat alayhim ayatuhu sadu imanan mun rawati nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi la ko yalla wax ba fi la ko yonent wax ba fi la ko nitu yalla sangam wax wa idha tuliyat alayhim ayatuhu munisadum imanan munisa bo inde prof nak sen ngeum day gëna doliko sen yaakar day gëna deugër ni way fo leen fekk wa ala rabbi ñettu bakulun fo leen fekk dal yalla ay sen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy sen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye bo ñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xam duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni ni ko gaay faral di defé ni ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor munu joxe addiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ci utane ko japp nañ ni loolu doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma lal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali mo doon wax kon du diine lo xamni bi mako wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diine ko ñu diine waay nama yalla bal elimani ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñooñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobbu leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di kamu fulé rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu téré risé ko nak waaw dal di koy taxé lu nek taxé ko lu nek dal lañ ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu aliman kep kenn ci yeen ko gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salamine bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat nu ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fi waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jag kañ la dara di jag sun borom neena gaay ñi may wax allatheena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci moom té lañuy yam dédé way ma rasana mi fiqoon lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu délo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu noy way gem ñi deug ñu ne waw mu ne haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun param neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gem yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy ga ñooñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ko ni man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup légui nak bo dé wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yarantibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yarantibi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yarantibi bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna mune xam nga sama xet man yonentibi sallallahu alaihi wasallam lan moy seen xiram ñuna mune moy xaaliss yonentibi ko wax le sallallahu alaihi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañu gëm alal rek du ñepp nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam moko wax neena sama xet wi muna mune alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muni li feek mi ngi guddu mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi guddu rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi guddu di mebet di dem rek r+4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daan nga ni wenen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet dukoy waral motax seigne touba radi Allahu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf fi mu ne xana musawwiyan dinara ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubam amul woni poche mom neena musawwiyan dinara ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi
manam mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoy am ci man no saw yeen dinar ay nimil madar ulama wu tasawuf it non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarl takat am nañ ngor bu tolni leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal lako yalla lo leen dox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorob dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe hmm soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashib bu la neex nga ni xol bu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabarak wa taala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam ba bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jaam buma gem nga xamni ni leer gi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam leni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min wax ni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci buntu boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nuurihi yàlla ko orienté yahdillahu li nuurihi man yasa ji ci aaya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam bam meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomolam wi ma def suma demé tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat ci sam xel kon xam naani limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ca moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek
mi xalaat wax lolu bu yagg señ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba noppi tuub ko fatte ko te bu ko defati Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fi amisba wal misba lutakh fi sujajatin sujaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamne dafa fekk ci lendum ak wax set leer nañi yañi ba pousu sax bu wadde nga for ko non la xolu jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tu wax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dajew ak borom xol yu leer yoyu nga xamne ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajewut ak mom bul fa nek di sonu di len top demuñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamne ñom poussu ñu passuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gaay nga xamne ño doon pouss di pass nga yër ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf lool la señ tiba wax señ tiba ne bo ñëwé ci jamono fekk fi señ bo xani poussul passul muna muni demal ca le señ sa nga xamne ño daan pouss ak pass lañ bindoon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te maandu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf bo ñëwé jamono fekk fi señ bo xani day pouss ak pass muna muni yow pouss ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yër ko parce que yene jëfé té moytu nak mandu wallahi serigne soso ba légui bo gisé yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy don yalla ñom la leen di rusé ba légui sun borom ga ñooñu lay rusé comme misli cheikh muntaka misli cheikh muntaka al khalbu salim bobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonteni mënan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit ci yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñ ni won yalla balal shaytané mu bal ko balal iblis mu bal ko lu ko waral moy seen xol yu sel yoy yi nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani ñu jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo gu ñu jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mas xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena gaño ñu nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko may mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam وما كان ربك ليهلك القرى بظلم اهلها مصلحون سوره هود سن بروم نينا دوما الاك من ريو دوما الاك بن دك ني نا موني اك لوا دك با بون لون ما توغ بون غادو بون بوك بون يانو بون اندك بون تونغوم بون دوتاخ موك ما الاك وا دك با نديغام امنا فا اي كلك بيرسون يو خامن اي مصلحون لا ني المصلحون في الارض al muslihuna fil ard nak ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci alquran yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon bayiko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk walam rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew
ñooñ moy ñi société bi gëna doyé dal al muslimuna fil ardi ñooñ nga xamni ñoo téy yalla alag wa réew ma ñooñ la wa société bi gëna doyé dal ñooñ la wa société bi gëna doyé dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Al-Kokki al-alim al-allama mufakkir fakir al-kabir aw mufakkir al-akbar Mustapha Diop señ Mustapha Diop Al-Kokki ci vidéo biñ ma yone ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax kuko ci wax do reer kuko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg dé joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam ñoo la gëna xam ni li dox dara jëbu ci ñoo la gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko kuko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñuko kon aduna yaquna ma dégg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñu war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bima genné rom seigne basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñu yor lu xam xam bo xani ni ngi ko tank ci xam xam seigne touba diko jàngalé won ngir yalla té ñu melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba li ko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc al-akhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé boxum aw jooni wala aw ñaari jooni boxum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci naaj wa taxawul leen seenu neew ñaanal ko jullé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man do ñak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu
nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni bëreb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nas qiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ Seigne Touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek Seigne Touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serign subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ daralul yalla ga ñi nga xamne dañoo tombu yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko kene ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ñoo bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان العبادة الإخلاص كل ما تصوف نيو جيل الإخلاص توديكو الإحسان توديكو التصوف الإيمان موي nga tek yalla plaasam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege plaasam bu nepp nga dem jaamu ji bi ci dess nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla bokk moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu massa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxal lu yalla lolou moy tasawuf di luñu massa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin am na ño xamni daño tour seeni bakkan yalla ni len bis ni kitay balna len topatuma len dara lu len neex def len aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wo ma sax yeufal yi de ño xamni ño yonent bi andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sirat wa salam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am kuñ wax Ousmane mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal Ousmane ah
xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousman momu moy blessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadis bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digam ak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonnati sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox nga ni bu jeego

tambalé door wax khadija mu nan mohammed sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé dafi ni am madam bourse la bo guéné ci mbéd mi dajé ak am na fa wad wela boko xolé dafi ni madam sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tassawuf bi ñewé nak légui ci ñu xott yoonu tassawuf jiiran bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tassawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon yi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ni tuddé ko ilmu tassawuf xam xam bu sel bu set ni ni dé tassawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ni ni dé ilmu al-akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay nekk di wérant wol ye ko ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérant rek yaron sallallahu alaihi wasallam neena won inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gise yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yeenim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajuli ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq budé goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro budé jigen ñi ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mésu ngay ndayalé lu aram lu ñu ngi koy def té kat néna ñuy wa daïra makarim al akhlaq mëna tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yoonent yépp bi leen yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni leen waye yunus sallallahu alaihi wasallam yunus ala muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom walasi ba'as fil ummiina rasulun min ummiyatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab alquran wa wal hikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma yuma yalla di yonni dafa ma yonni ci ño xamne ñu illettre lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamuñu dara xamlu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len juñu bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li nabi sallallahu alaihi wasallam wax ni inma bu'istu li utamm makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'athu ummiyan rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu alim al kitab al hikma lolou mom la serigne touba di juñjat ci
tokal bu kaw mune serigne ci ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la té ma jundju ko légui serigne ci serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel mune amna ci catégorie bo xamni ni mi yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggale lam tulahi muslimen joji mo xon amna fa señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal en tibara di la neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina mu ni ken mun la tay yegg mu ni way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia bëgg dem bergamo fekk waga bu paan nga dugg ci muni bu soob yalla day beris ya gogu do fi jog de do pousto pass joge beris ya bëgg dem bergamo wala joge be etali bëgg dem amerique fekk waga bu paan neena nga dugg ci señ touba ko wax de muna muni yag ba nga yewoo ji amerique bo bëgge dem amerique muna muni da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal and ak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay yi nag xam nga ni ñuy defa dañuy nekk ca kiri koro dégg ñu joxe sa numéro téléphone ci rajo Moody Mbaye Thiam misaal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon nonu yalla dina yeen ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxé mané yow ya bëgg lu yomb yu xali nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo dé minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kër ak dem tol ngay bolé ci kër ak liggéey mun nak amna ñom ñoo xamne minhum rabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moye kep la dem xam nga ke amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolu par periode lay doon toujours lay nga fekk ko ci xal bo xamne digum ak boromam bu yoto kafcieru kafé bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lool rek moy wusul lele nga fekk ko ci xala bo xamni kafé lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala legi beutam xonko ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñukay gis kwedi nga laaj ko becio tion lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkone beutu cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal ci lako lako topi lepp top becio la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikut yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la wax bekk dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund
ñun ñëpp ko dund. Al musleh bëtam xonk nga fexe ba wéxal bëtam. Ah subhanallah subhanallah. Bu ne allahuma yàlla du ci delloo dara, lépp la yàlla di nangu. Kooku nag benn jumtuwaay boobu la mooy bi xaal. Li muy def lépp par xaal la koy defee. Mu ne beneen sëriñ bi ci des, beneen catégorie bi mooy minhum murabbin muraqqin bil isaara. Kii moom day boole yar la ak yeggal la ci yàlla. Kee moom dalay jël rek sànni ca pays ba, mën naa fekk nag mën naa am bi mu lay sànni ca pays ba mu ànd ak nga yaru. Waaye mën naa ànd ak yëg fekk nag. Moo tax léeg-léegi nga gis nit koo xam ni day yegg, defaru na tuddootu yàqule, waaye nag nga gis mu sàggane lool sharia, benn lool sharia, wan gannaaw lool sharia. Fekk nit yàlla bi li muy def def na ko ba noppi, yàlla fekk na ko ca dogal dogal bi. Mën na koo suivre par conséquence nag ci bu duggee ci bàmmeel ay isaab ak yooyu, waaye nag fu waay texee mu texee fa de, kenn mënu koo te texe. Ndax bëtu nitu yàlla bu xonkoon boobu mu weexal moo ko yóbbee. Bëtu nitu yàlla bu xonk boobu mu weexal moo ko yóbbee. Waaye bu fekkul nag mu jaar ci tarbiya, mën naa safaane mbir yi. Su ko defee nag niti sharia yi ñoom fuñ toll dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yóbbaale ci ñeneen. Am na ñoo xam danañ dal ci kawam pour bañ daluñu ci kawam ni moom ci boppam daa baaxul, daa defarul, daa nërta texe déedéet. Dañ koy artu ngir ñi ko topp bëgg koo fekk ci xaala boobu, te fekk moom lee nitu yàlla bi moo ko ci yóbbu, moo ko ni melal. Yow mi nga xam ne yaa ko ci nar a roy, boo ko ci royee di nga alku. Niki waa joo xam ne dafa mën a féey, mën géej, léegi ñëw rek wadd nit tëmbax ci géej gi di féey di dem. Yow nga jóge ca bawal xamoo sax dex gu baax waxumaa géej, mu nit tëmbax topp ko, xam nga ni da ngay diig ci dee nga jëm jëni dañ lay reere. Waaye nag bañ jëni reere la tax mu taxaw ci tefal gi ni la déedéet, bul toppandoo kee keelee mu nekk nangam bu ko defati na. Su ko defee nag ñu naan daa contre waa ji, déedéet fekk moom waa ji lay aar, waa ji lay aar. Minhum murabbin muraqqin bil isaara. Ñii nag moom mooy sëriñ bi nga xam ne moom amee na ñetti pikir yëpp, ñetti pikir yëpp la amee. Waaw docteur boo xam ne daal benn pikir la am, bu la ko pikiree moom da ngay wér, da ngay wér de. Waaye nag pikir bi jenn tawat ji rek la lay saafaraal, mooy tawati texe. Yeneen yi ci des sàggani diineeg mbir mi ëpp la doole ba dootoo xam sax luy sharia ak ilaxiri ilaxiri yi. Kon ki leen gën a mat mooy ki nga xam ne moom ñetti pikir la yor, sa ñetti xeeti tawat yépp lay saafara. Mooy dalay yar ba nga gën a yar wa yaruñu, mu yeggale la ci yàlla ba nga gën a yegg ci yàlla wa yegg ñu, mu texeel la te dootoo texee di ba mukk. Kooku nag la sëñ bi di junj naan minhum murabbin muraqqin bil isaara. Léeg-léeg mu defe ko al isaara. Gis nañ ko ci bi nga xamante ni nii Seydina Sakiriya bi mu jóge ci Mirhab bi te bi muy ñaan yàlla doom. Suñ borom ni ko danaa la may doom, mu ni man mu màggat bokkumur sama jabar jaasir boole ci nu may amee doom. Mu ne ko bis boo génnee ci sa mihrab bi rek tudd yàlla teelaa mën a wax, su boobaa xamal ni dëgg bi dikk na. Ah benn bis rek mu jóge ci mihrab bi di tudd yàlla ba nuppi am lu mu bëgg a wax donga yi. Li mu bëgg a wax donga yi mënu ko wax ndax làmmiñ waa ngi tudd yàlla te du ko ndog. Mu dal di bind junj ko ci suuf, loolu mooy bil isaara. Cheikh Saliou Mbake daana ko def lu gën a bari. Am na dog boo xam ne bu ko yoree du wax. Boo ñëwee bu la dee yónni mbaa mu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam li mu wax daal di dem defi loola. Bil isaara, bil isaara yi ba tey day tekki mooy mu junji la tur yàlla bi fa mu ne, tur yàlla sàngam nàngam, tur yàlla sàngam nàngam. Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah yal na ko yàlla dolli njëggal ak yërmande taaf ñu ci barkeem. Xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mas naa ko dikkal waxtu timis
ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñëw net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bip mané waw mun ma bindal ma bind mun nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mun ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ci bim melni xal bi dafa deñ mu ngi ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kéro bama fay dem pour limay wax mu am sédé bobu ma ngi and ak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba féti Louga num tuddati Serigne Kodelo bobu ma ngi and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bi ma bay bi salam di jox tour wo wi dima wax lo li bobu ma ngi and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw moko net la histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci babina xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat yamu ñi nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci ñaan te di len ñaanal xamna yi serigne modou ma waxale ko moy amna daara yi jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatte ni daara yi dafa amone ay dongu yi jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn at yi do len manati xajjalé tayit da nga ci sonn lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tuddu nga tok lool mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokalé mané dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fas yene di barab ba yalla ni ngi len di sak ngeen ni ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ni man fa jangi alquran alkarim li wa ci lahi taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne modou moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaan wat na ma lutax do ci waxaat ma leen daanaka jëru ko ndax daanaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nekk xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan
danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran bi moy lolou ban israël day nit ño xamni yonenti yalla dan yoni yep ci ñom la ko dan yoni yonenti yep ci ñom lañ dan feñ yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom bi wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël khalat len delo len seen xel ci seen borom fatlikou len seen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal len ci lepp li nek ci kaw suuf ndax yonentou mo massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat daño trahir and ak lool lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mëna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug gu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisu alhaqqa bil batil wa taktumu alhaqqa wa antum ta'lamun sun borom ni yene ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahim mom sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gondu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolou ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolou sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé ji nga xane nungu wuñ ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax khadil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddi la waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor nga ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla rëdd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo ci yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga manangul sama ki bu féké awuma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub tek ko fé ni yalla jaamo na lako bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom la jox ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salam mu war ray ismaeil xar momi lañu delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lolu amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangulu ko legi frèream bi nga xamné mo nara tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bi ñëw ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw
bu fekkee ne xam na li nekk ci ray bakkan ni mu toll, waaye nag bànneexu bakkanam atteindre objectifam jaral na ko mu ma sakkare Habil. Ñu dem ci àll ba mu dal di koy rey. Bi mu ko reyee xamul nu mu koy def ba yàlla yebal mel ni picc mi ñu jàngal ko ni ñuy suule ab néew. Gis nga noonu nga xam ne Habil moo mii rey Habil ngir satisfaire bànneexam mooy maamu yahudi yi. Moo tax yahudi yi mën nañoo massacrer àddina bépp pour seen intérêt personnel, mën nañoo massacrer julit ñëpp ngir seen intérêt personnel. Ndax lu tax ña ngi ko donne ci seen maam Habil, ña ngi ko donne ci seen maam Habil. Kenn ku ne xam na ab yahud, yahud xam ngeen ni mën nañoo massacrer àddina bi defuñu ko muy dara, di ray ay gone yu ndaw, ay xale yu tuuti, ay liir, ay jigéen. Ndax lan satisfaire sa bànneex, ndax lan atteindre sa objectif. Lu ko jar ci àddina ak caay caay ak mbon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim damarallahu alayhim. Léegi xoolal Habil, moo tax boo demee ci borom xam-xam yi dañuy wax ni ñett ñii ñoo représenté ñetti diine yi may bëgg a wax, mooy diine yahudiya ak diine masiha ak diine islam. Ñett ñii Habil mii ma wax léegi atteindre objectifam bànneexu bakkanam tax mu massacrer rakam ñu mbokkal ndey ak bàyyi, moom moo représenté diine yahud ci kaw suuf. Habil mi nangu ñu ray ko, sacrifier boppam, bàyyee boppam ñu ray ko, moo représenté diine yi masiha ci kaw suuf. Loolu tax nga gis ñu nekk ci diine yi masiha ñoom attan nañoo sacrifier seen bopp pour intérêt keneen. Diine yi masiha boo xoolee àddina bi ñoom ñoo fi tabax ay école gratuite, ñooy tabax ay hôpital gratuite, ñooy faj gratuite, ñoom diine yi masiha. Lu tax ñu ngi ko donne ci seen maam Habil. Ñoom nit ñi di jariñu di sacrifier, ñuy sacrifier seen bopp mu jaral leen egg ci bañ a takk soxna sax nekk ay labbe, ñu ngi ko donne ci seen maam Habil. Léegi nag bu ñu reyee Habil moomu sayidatuna aadama dafa ëmbaat yeneen doom. Au lieu que mu seexaat déedéet benn doom la la ëmbaat, góor la. Bi mu juddoo mu tuddee ko Sihsa. Xam ngeen Sihsa li muy tekk ci loxo kii loxo li ñuy tuddee nu ko waxee sax Yunaani ya, loxo Yunaani ak loxo Ibra yëpp li nga xam ne moom lay tekki moom Sihsa. Neeñu mooy alhibatullahi mooy mayu yàlla, mayu yàlla. Neñu aadama ko tudde kii sayidatuna awa yaay ji moo ko tudde hibatullahi mayu yàlla muy Sihsa. Ñu ne ko lu tax mu ni sama doom ji ñu rayoon yàlla moo ma wuutalal yeneen doom, remplacé ma ko sama doom ji ñu rayoon. Nga xam ni léegi jàpp na ne ba léegi kon impère amul, père moo am. Ndax Sihsa ñëw na tollanti Habil ma ñu rayoon. Léegi yoon ci yàlla Sihsa moom nag moom moo représenté diine l'islam. L'islam lu mu wax bu mu dikkee l'islam dani man dakkooruma ci diine yahud seen réglement bi ñu tëral, dakkooruma. Dakkooruma it ak diine yi masiha réglement bi ñu tëral. Mu ne ne xam nga lu ma d' accord al wasatiya équilibre. Mu ne gis nga ñële dañoo exacerré mooy diine yi al yahudiya dañoo exacerré ba mu ëpp. Diine yi al masiha ñoom it nag dafa xaw a woyof négatif ba mu ëpp. Ndax bu fekkente ni ni yonte yàlla Eesa waxee ci sari am bi, yonte yàlla kii Eesa dani yow sëñ Moodu Mbaye Thiam boo dajeeg Noor Khoudia ci mbedd mi mu dóor lam talaata ci sa loxo ndeyjoor ba nelaw, bu yeewoo na nga wëlbati sa loxo càmmoñ ni ko tollanti ndax bëgg jàmm. Loolu boo ko defee baadoo la dalay rey, boo ko defee baadoo la mu rey la ndax bëgg jàmm. Diine yi masiha bi l'islam dikkee ni déedéet yow Moodu Mbaye Thiam boo génnee ci mbedd mi dajeeg Noor Khoudia wala Ibra Sylla mu dóor lam talaata ci loxo ndeyjoor ba nelaw, mu ne mu ni nañ ko yóbbu ca kanamu attekat ba mu dóor comme talaata ci loxo ndeyjoor ba nelaw. Bu yeewoo dana xam ni dóor metti na, ba bu ëllëgee du dóor kenn. Mu xam ni dóor daa metti ba bu ëllëgee du dóor kenn. Loolu moo mën a indi équilibre ci àddina bi.
diine joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la represente ci kaw suuf muy diine l'islam mom mo represente diine l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la bu mako topé mën na yag waye dama ni israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique du ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi ash-shahudiyya bu fekkontani fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag shahudiyya di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba desordre muy kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam wa Palestine yal ni yalla ar len delo len seen suuf usman yal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom miti na ga waye koor la rawati yalla xamnako té ñi may wax day kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mëna wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek di indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax dëgg amel nañ leen tant amal leen ñukkel ah ñi seen doom nekki te defu ñuko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom weru deewu nek serigne ko safal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xani batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cisse diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax weef la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñné ba biñu nan suba la korité lu gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak gëreem na leen sant na leen ci lool ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri allah ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñu khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni señ demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom dooma ngi ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi la mi ne gënaaw suba la kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganaar yu ñu woré bu mujjima décider ni kon dal baye boma dem jënd xar ndax ganaar amut
te xay seer nañ bi ma woyé jaaykatu xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul moti dama jëliko ma woat ki ma warane wu xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitou jall ni te kat ma ko nan lebal mujjima na am ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolu gem na xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari muna maniko way li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla baaxa ba kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalok mbacke xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj te ba sonu gisul mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé maniko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekkay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxasu par parlo mu wa ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wa ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wu sax waye nak bama nekké ci rewma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara yi Moustapha Mbaye Sall barki demu la fi ñëw indi ko lu wara toll ci sa nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daara yi jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fele ci fuñ wax kër ma fal fatina turwa waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tuddu la nga def te defal ko yalla jaar la ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen dëgg la nak do nga forcer ci ma tuddu ko waye fu tuddu ko joté dana ko tuddu ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limi don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox nima mako tambalé ak kon nak ñing koy wax jere jëf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla dama wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de di nga xaddi tax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwe jalla jalaluhu khalaqna wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ngeen ñaanal yalla yi li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jota yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërem nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème bangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal xiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy wéddi sa yo neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép té mom attunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép ngani ko attunu 5 kilo ak togn mënu ko wéssu ak togn mënu ko wéssu waji mom xamna né katna maynako mu mëna yanu 100 kilo ciép ngani ko attunu 5 kilo ki atunu 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxe togn ko ginaaw mom amna audace ni ne man na yanu 5 kilo bu ci lo sam damme mo xam wa qatilu al musrikin kafa kama yuqatilunkum kafa wa lam an la amal mutaqim man yalla ñima teyel seen ci mikay moy ñu tek seen bir ci deug ñu tek seen bir ci deug muy nak sun borom bi muy jexal muni mom tabaarak wa ta'ala fukki wer yak yar amna ci yent wer yo xamni wer yu sakare la wer yu sakari yu di yent wer ñett yi dañoo toftalo mutawaliyat ñett la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñett wer yi dañoo soso mom ñett wer yi nga xamni yalla neena wer yu sakare la te moy wer yu ñu nekk ci la bokk muy weru muharram ñom dañu soso mu am benen wèr wo xani mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru la tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wèr yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqliya amuñu xel ay jamaadat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma len bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wer yoy nak nit mi tax yalla bindi wer yoy ngani ko yow yalla joxula jenn warma yow tak ñippayam xam nga ni ndof fa la mëna yam de ndem jama dad yi la yalla jox warma bani bu ci kenn togn jox len warma bani yu sakere lañu ndem jama dad yi ño sakere waxuma la nak sun borom mi nga xamni mo bind doom adama ngir jama dad yi lolo tax yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenk loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba ga yalla gi ñu tabax ta yalla dong tax ñu tabax la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ñu tabaxat la ma mab la ba mi 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal na hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké wo dara ci internet bu lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñoo ngi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkontani compte bank la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu baax fukki wer ak yar yoy lo ci def bu fekke da nga ci tumalon ay gor gawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tumal bo len xame nga wolé ni len bal len maq dama la bëgguna désacraliser rek dama bëgguna dam sa moral rek way xamna ni lima wax defo ci dara bay bo nga gaw tuubi ko de bay bo nga gaw tuubi ko lu lol yow mal xiyam da nga am bet at mi ñu nek di at mu bes julit bu ne wara xam fi atum julit

ci tambale bi wéru muharram ne tay génn asaka war ko génne donte asaka ji tëmku ñu la rek ñu la ci wéru muharram mu nekk nga ko war a génne ndax am na ñoo xam ni dañoo dàkk wéru koor lu tax ñu dàkk wéru koor mooy wéru koor benn boo ci def yàlla da koy multiplier juróom ñeent teg ca muy fukk mu jox la am na ñoo xam ni looloo tax wéru koor lañ dàkk pour génne ci seen asaka waaye nga xam ni daal atum billit mi ngi tàmbalee ci premier wéru muharram ndax fukki fan yi nga xam ni sax ca lañuy togg cere yaag yooya loolu moom du ca la at ma tàmbalee at maa nga tàmbalee rek ca bañ ne weer yi feeñ na ca la at mi tàmbalee amaa nag fukki fan ya ay xew-xew da caa xew danañ ko wax ci kanam looloo tax ulamaau tasawuf ñoom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar am ñaan yuñ cay ñaan te lépp ñu tànga ko ci alquran ak sunna weeru muharram di weeru yàlla warmaal di weeru màgg jëlee nañ ci sayyidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni yonente sallallahu alayhi wasallam nee na afdalu siyam baxda sahru ramadan sahru laayil muharram mu ni sallallahu alayhi wasallam nee na ngën gi koor gannaaw weeru koor xawma ca koor gu gën woor ci weeru muharram wa afdalu zalaati baxda alfarida salaatu leyli mu ni sallallahu alayhi wasallam nee na ngën gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi bàyyi bu nit ñëpp tëdd nga jóg di naafi la di diyaaleeg sa borom tabaraka taala mu ni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata génn hadis bi gudd boobu sun borom di wax naan génn doomu aadama bi di fut defaluma dara lu ma gënal lu li ma farataal ci moom mu ne waaye gannaaw li ma farataal ci moom nag bu fekkente ni ma ngay góorgóorlu ay xeeti nawaafil mën na dem ba mujj ma nekk bëtam bi muy xoole lamiñam bi muy waxee loxam ba muy jàppee tànkam ba muy demee fu ma ñaane ma may ko lu hadis bu gudd la salaalaahu alayhi wa sallam ni kon nag ginnaaw weeru koor xamul koor bu gën nga woor ci weeru muharram xam ngeen ni salaalaahu alayhi wa sallam bi mu gàddaayee màkka ñëw madina yàlla dafa dogal mu fekk fa yahudi yi xam ngeen ni sax saxaaba yi salaalaahu alayhi wa sallam bi mu fiy jóge bàyyiwu fi ñu jàpp weeru muharram pour mu nekk première ci weer wi tàmbali ci atum jullit ñi sayidina aboubacar bàyyiwu ko fi sayidina omar ci jamonoom la loolu amee omar ibnu xataab radiallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar gouverneur yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi bi yàlla dogalee mu am gouverneur boo xam ne bind na ko leetar léegi nag bi leetar bi accès gouverneur bi gisu ci benn dab mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon ndax bu fekkente ni jamono boobu xam ngeen ni moyen de transport amul leetar bi mën naa jógee fii 1er janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer ñu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date ba nga xam ni bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mën a xam léegi nag bi mu waxee loolu sayidina omar daal di woo kibaaru saxaaba mooy saxaaba yu mag yi daal li ciy def ak ñoom li ñu tuddee musaawar daal di diisoog ñoom xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk première atum julit ñi ñii ni nañ jàpp weeru badar keroog xare badar ah muy indi coow benn polémie mu dox seen diggante ñii bañ ñi nangu ñii ni kon nañ jàpp xaswatu uhud ñu nekk ca ba mujj ñoom ñëpp ñu d' accord dëppoo ci ni ginnaaw daal muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci weeru muharram la gàddaaye woon màkka rawale diine yàlla ji ci madinatu munawwara kon nañ jàpp weer woowu ñu ni kon d' accord léegi nañ jàpp weer woowu ñu daal di jàpp weeru muharram mu nekk première weeru jullit ñi nga xam ne ci la seen at di tàmbalee ni nga xamee ni tubaa bi dañoo jàpp weeru samwie mu nekk seen première weer bi nga xam ne ci la seen at di tàmbalee ñuy date bi loolu amee sallallahu alayhi wa sallam ñëw na madinatu munawwara fekk fa al yahud ñuy woor bisu asura mooy fukki fan ci weeru muharram mu posé leen question waaw yéen bis bii ngeen di woor ak a feetu lu ko sabab mu ne ñun kat bis bii ci la sunu borom musale woon sunu yonant ba Moussa alayhi salaatu wasalaam
yonentou sallallahu alayhi wasallam daali wax sahaba yi ni len antum ahaq bi musa alayhi salam ah ñi ke li ñi def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yeen julit ñi ndax yeen yene gëna yey musa yene gëna yey ci musa lutax lolu moy xamna ni musa yonent la te yonent yep ay allié lañ yonent yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok jenn diine giñ indi moy diine l'islam muy musa isa ibrahim ak nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral musa yeena gëna yeyo magal musa nu ngeen koy magalé moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musul gëm musulon yonent yalla musa ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nu ñi def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam te ibnu abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi niko waaw yow de da nga waxon ni suñu mbir dal ak say mbir deppowul ah legi nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukkel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukkel ba su boba mot li nga yene yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam jele nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor neena nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi sun borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor neena ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni legi de faman sa'a an yasum falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor weru weru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku beug woral kum neex bayil legi dal nekutul farata bi yalla inde farata ji dal muy weru koor legi lol rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alaihi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net liko neena yunus sallallahu alaihi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëk waddu kaaba ga ndax waddu batin la wala waddu sahir la en tout cas lu mëna xew non la ko sayyidatuna aisha netale wa kanu yawman tasturu fihi al kaaba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëk wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura maha hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura maha hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xani mo xew ci asura ci fukki fan ya ci yonanti ci nitu yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko meuna weddit ñom d'accord nañ ci
le ma wuta suuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko liñ wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala binina sun maam adama alayhi salaam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina buum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex laal len waye nak fala taqraba hasi sajara fa takuna min adh-dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubeyam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasawjukal janna wa kula minha raqada aysu sitma wa la taqraba hadhi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ak ni mu nexe sun borom ni yow adam mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu neex la fu len neex duggu len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garam ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmé wala def fi sa kanamit dana bayyi ba nga ban ko gannaaw muy jéma sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéro ko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul loolu motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñewé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytānu wa ghāthahumā inni lakum lamina nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxas seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakum lamina nasihin ma ngi len di watal ci magu yalla ni li ma len wax ni lek len ci garab gi bo gisee yalla ni len bu len ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha lolou len iñane motax mu len bu len ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoqué adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis defna moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnam té pousser ko ba mujjii mu lek bu nopi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawwi seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawwi sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir sen confiance bobu bakkar bobu le yowmal qiyam boko tuugul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wuratuko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adam amna nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na sen sutura dara wuratu len adama def peppum kesse garab gum jub beug laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddan rek moko nango xaar fuddan bi nga xani fuddan ñew na ci garabuk fuddan ci la laq mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram mu dal di reccu mom adama motax tuup xam ngeen ni bu ande reccu rek yalla nangu ko tabaaraku ta'ala tuup bu deggo
day and ak reccu reccu su ñëwé yalla nangou tuub inshallah ta'ala fatalaqa adama min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu tawwabun rahim yalla neena ci sama yermane ci sama mbax sama tap ma set ay baat yo xani bu ko adama waxe ma jéggal ko ma sanni ko ci xolam ba tay gis nga yermane yalla ngui dabatal fatalaqa adama min rabbih kalimat yalla ci bopam mom la neex muni baat yi dal bu ko adama waxe dina ko jéggal ba nuppi nak fexé ba def ko ci xelum adama adama wax ko neñu sayyida adama baat yi ko yalla sax baat yi ko yalla sanni ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin amna ñu wax ni nak da ca yokku bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom niko yow fo xamé muhammad te muhammad gi dogul muniko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama loolu la tontu sun borom tabaaraku ta'ala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babullah moy buntu yalla yalla do am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppe la dem na ba wessu xarit nek soppe soppe ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne man na ca juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom man na la wuyu tabaarak wa ta'ala waram xam xami tasawuf yi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adama alayhi salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombé muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane na ko melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam inta yalla nuh jam sun boram la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ak ñiko gem ñi kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amono dogola ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxé la muy def sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu taxel nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu tax nit ñi jup luy tax nit ñi baax luy tax nit ñi dem aljana rek ci la nek di yengutu guddeek beccëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy counter carré ñangay taf photom ñang koy saga ñang koy xass ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom nuh alayhi salatu wassalam ah momit mu taxaw jodd rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujj ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bu mi julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenne ko ko ab mool mu daanu xam
ñu wat waté ko da nañu bayyi ba muy dox ñu tak seeni kegul dogalé ko door ko yapp mu daanu xam bañ ni déna mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu togué sa bo xamanteni bind na texte wala mu génné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass mu ni gessun borom ni sun borom mu na mënu ko rayal ma ñi ñep mbolem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala nu un rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xey ray ñep gaay gisatuñ ben video buñ taf yont yalla no diko saga ken gisatu ñoy wa ana gaay yi daan wa association katch yi daan saga no ana ñu way gisunu ken ñepp de nañ yalla ray na ñepp yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul na la ko ñom ñepp dina leen massacrer ñom ñepp dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mune ko internet bi amna ci gaay yu bax tan leen da ngay leen tan épargne leen fi barab ma soga ray ñi ci dess gisoo biñ couper internet bi liñ koy couper couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu mune ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na mune ko amna ci ñu bax récupérer ñu bax ñi ba paré récupérer ma ñu bax ñi nga dugalel ma leen ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna mune ko mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi laghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni neelen site bi mot de passe bi moy bismillah mujraha wa mursaha in rabbi laghafurur rahim lolu moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolu amé yont yalla no daldi def liko sun borom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu daldi and ak yont yalla no ca mbax ga te moy seen gal gogou ba ag ci men montagne ni ñu tudde jabalu uhud ñu agge ci montagne mi sun borom xamal ko niko tabaaraku ta'ala legi nak man nga wacc and ak ñi nga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam inti yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudde juhud e xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal ulama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yont yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara lulu ray rek opposition yont yalla Musa ray rek la xamone ray rek
képp kum xam ni rek far nga ak Moussa rek mu sacrifier la opposition bu ñu wax Firawna dajé won ak ben leader bu ñu wax Moussa alayhi salatu wassalam lutax ma tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xam ñom dañ wax naan mo yoron pouvoir bi dédét yoru won pouvoir Moussa mo yoron pouvoir bi Moussa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la seigne touba di jundi ci hokal bu kaw lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day muju nasax kon Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Moussa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñom lu ray rek ray rek mom fum japp minita Moussa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minitaay Moussa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay discipliné minitaay discipliné duñu toj duñu taal duñu lak duñu toj duñu taal duñu lak minitaay discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Moussa rek ñu and ak mom ñu nek ca Moussa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minita yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox Firawna ni Moussa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minita faaw ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret sama asa secret nagn ma wëral dëkk bi nagn ma wëral réew mi bëpp kër minita buñu xam ci minita yi Moussa yi nagn ko def croix rouge nagn fa def ben croix rek ñu xam ni ki minita Moussa la bi nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi dal di dugg dekk ba dugg rew ma di renseigne wu ku ñu xamni minitaaw Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko défé ba dajal delu ci wat ni Moussa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem minitaay Moussa yépp identifier nañ leen mu ne kon nak ay ca dal di joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom te xamni minitaaw Moussa la wolof njaay neena yene neeg la borom tay fanan bi nga xamé ni gaay war nañu xey pour ray minitaay Moussa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom ci ragal ko wala gaay seukutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêter bo jaar genn amani taqillaahi ci lo makhrajan wa yarsuq min ay sulaa yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Moussa buñ croix won sa keur yalla wëlbeuti mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy minitaaw Firawna di opposition bu radical bobu raykat yi mom comme jox am nañ digëlal ni fu ngeen gis kër guñu croix borom rek ray leen borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposant bu radical bobu ñu wax Moussa la alayhi salatu wassalam
ki firawna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke minitam la mom mi joxe ndigal biñu raye ñu bari ñu ni waw ñun ndeke te ñi ray ñepp ay minitawu firawna lañ firawna nak di opposition bu radical bobu lolu merloko muni legi dal comme mbir mi dawe na nonu legi li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legi na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yentu yalla Musa ali salatu salam mom lañu alquran di misal lama tara al jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrikun khalaqa la inna ma rabbi sayadini muy lima waxon legi bi nga xamé ni opposition bu radical bobu nga xamné tojak talak lak rek la xam ak ray bi mu joggé ni day ray Musa ak mbolam ñim andal Musa rocci kuna di wutu num rawale bakkanam rawale ay minitam ñu dal di tak ngir fas ko yene dabi tal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Musa biñ leen sekkatele ba nga xamni seen digeunte geej gi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Musa yi ñom ñox ni Musa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax Fir'auna danañu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inna la mudrikuna waye degal Musa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara teug di setul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma ay rabbi sayahdini ah kay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma rabbi sayahdini ah bam ne yalla dana ma jox solution yalla ni ko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wëru ci yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asak al bahr fan falaqat yalla ni ko musa lu ne ci sa loxo du yat mu na mu ni ko dor ko ci geej gi xol musa xati yeb dor ci geej gi geej gi xoti ko fukki mbedd ak ñaar bu la neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar bu la neex nga ni fukki tele ak ñaar mune acca satax lu ci yak say minitant sayidina Musa dal di daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen walla ga sun borom neena fa anjayna Musa wa man ma'a ma daldi ajmaina ma daldi musul yont yalla Musa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa anjayna Musa wa man ma'a ajmaina ma daldi musul yont yalla Musa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ñi ko wa legi ba nga musule Musa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tudul sax turu nanguula tudu sax turu fir'auna nanguuta tudu sax turu fir'auna nanguuta tudu sax turu ay minitam Fir'auna kay moy xeynan Musa Musa Musa Musa Musa ba lamine yep di Musa rek Musa fum tollu nan Musa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu Fir'auna tudul turam sax dañu suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi ngi def ñep ma lak leen sama leader ak minitam musal na len ñek def ñep ma alak len suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen bal ngeen bal bla ma wata sufi neen xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit bu ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa da nekone ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñeñ wa jamanom
bu mujj wa jamonam diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla fi dina Moussa Issa ben leader lewon bo xamni momi da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujji nak ñi diko jiñ yalla mujji ñi diko jiñ doomi yalla minitami nan ko Moussa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndeng waye comme leader bobu ñox yon ci yalla Isa mom dafa xam yalla dafa xam yalla dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla mussal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ci yalla mussal yont yalla Moussa nak Issa lolou la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal parce muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya dhalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allati fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu kartu si takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kar mo seni bu takke rek yeen ñepp ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayya yawma wulidt ndax bamay juddu ben minita neeku fa te moma ar bama juddu ci jam ak salam bamay judd ben minita newu fa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alayya yawma wulidt mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yakar ci mom musulma wa yawma amutu bamay dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yeen ni salika isa ibn maryama xana legui weddina li minita yi waxon minita yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritub yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yekeuti ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bum len yobbu ci ngene yobbu Isa fum agul fanatisme bum len ci yobbu lutax muni salika Isa ibn Maryama ki moy domi Maryama di fi ngene jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngene jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngene jaar yalla nit qawlul haqq li ma wax moy deug nak kuko weddit moy deug kat lutax mune alasi fi am turun yene ngi ni don wer yene ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan Isa domi yalla la Isa moy ko teddi ki Isa moy malaka ni Isa moy mune alasi fi am turun li ngeen don werante diko TikTok ak Facebook ak muna muni ki moy Isa kat salika Isa ibn Maryama domi Maryama jigen ko jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika Isa ibn Maryam motax ba waje ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñew maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kafe it nak waxo deug wa ñu pamte pamte ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu
dede ku jigen di sukku jur do yalla ulama wata su nenañu xew xew bi mi nga amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub juddu bisub juddu bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ramu lolo tax ñi wéddi ramu fekk na ramu après li la ramu ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yowmal qiyam ak nimu grawe ak nimu tare est ce que kon yowmal qiyam yeen yonanti da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibe sallallahu alayhi wasallam niko waaw waaw da nañ leen tal dama amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak li ñi doon yonanti duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni li ñi doon yonanti kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après la après nak ñetti birab yoy ram musa nga ñew kon ramu lu am la alquran ko saxal ramu lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoyu ramu soga ñew après ñetti te lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal kon lu neex comprendre la buñu randu waté touti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabarak wa taala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon benen leader bo xamni dafa yakamti won adinaam mom pour mom da wara jot ci nguur gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ne ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam jurum fuk ko gem ndem mat na jurum fuk sax yaw nga ñew fi barki de muni kout ka kout da ngay jot ci nguur gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitay faalé wuñ ko ñetti mitin mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay bi ngeen dara gëmulen dara waaw bu ngeen gëmon dara dama leen di jaral leen la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar leen legi musiba mi ngi ñew ci réew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na leen ak seenum réew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alchimiste ngone yeen wa rew mi yeppay alko ginaaw nangou len ma gem nangou len ma top jox ma rew mi alchimiste ngone yeen ñeppay alko yalla niko wa ba xam ba alchimiste ba xam ndax yow yaay yalla wala dit alchimiste dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alchimiste dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajotul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus lamina al mursalin isabaqa ila al fulk al mashun فسحام فكان من المضحدين فالتقمناه الهود من اغلو مانا خيو
yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti ah bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gagnewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dotu am tax yeen tamit ngir sant liñ wax santas ngir santas len legi nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer niko nak démissioné na mi ngi dem yalla neena bam démissioné ni mi ngi dem gal gam jëkka yam avion bam jëkka yam mom la jël wal bim jëkka yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi néna gal ga nga fess del na rasoukh gal ga na rasoukh mu am ben renseignement sénéro bu nekk ci bir gal gi dat ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ñu téggo ko bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkané sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkané sénégalais sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkané sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëruko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkané sénégalais yi motax Seigne Touba bañ ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej gi sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamnaul hud ma yamal ben ngaax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunus ngi am kersa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye and ak kersa nak and ak kersa ay way man li lu ma dalé yakamte jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison wu biiru jeun la ma nekkat ci benen prison wu bir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu daldi gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biru jeun wowo fa la koy bayyi ba karok ñaan suba lañuy dekk duma ko ray sax ci biru jeun yi dama ko fay barek muné ci prison bañ ni suba lañuy dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom non lay def ak mom njumte nak lum for Touba ko gëna reuy Touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonta ni Yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bin ni suba la yowmal khiyab lolou ma nga suratu safat wala ma wa tasawuf nenañ borom xam xam mi batin yi nenañu li kërok bamuy xew yalla nga xetti li yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yowma asura ñi nekk prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seen dem te toñu ñu kenn
yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibi seeni kër inshallah taala yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randu to tuti dem ci benen leader buñuy wax yusuf alayhi salam dina yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalé la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent boole ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la légui nak mbollem opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom Yunus Yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam Yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muni ko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi bok ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyé leader buñ wax Abdoulaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna mu ni ko sa rivali duñ la ci baye de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha mu ni ko waaw waaw Abdoulaye Wade ni ko waaw waaw yadda Allah wa nasara yalla nako yalla sam Abdoulaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu kenn xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm muna mu ni ko sa affaire du bax de ah waye comme Yusuf alayhi salam leader la bo xamné amagul experience ah mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu né ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar comme légui mom xalé la amagul experience mu dal di génn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw ah bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir benn doyé bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa
kon duñu nango liberer ak yusufa mu yankoba alayhi salam yankoba bu xamé liñ bëgg ni ñun dañu woté jëlok national bis bu ko yankoba yëgé du nang yusufa bok ci té bu ci yusufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def jëlok bi jëlok national bi conférence de presse mu mëna ñëw

buñ tay dem nga bàyyi Yusufa mu ànd ak ñun mu ni ajaban xalaatuma ko da ngeen ko bëgg a sacrifier ñu ne ko waay ponkal yi toll ni ñun dof nañ bay seetaan en tant que sun frère leader ñu koy sacrifier loolu xalaatuñ ko mu ne même bu ngeen ko dul sacrifier yéen seen bopp damay bañ ngeen dem ba foofa sàggane ko su ko defee militaire opposition yi ci des doxé ko gëna agressé ko ñu ne ko dédét ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni leen kon nak yobul leen ñu dal di yob ñu and ak mom niko nak légui dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñëw ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu ne ko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayat aljubbi ne bi nga xamé ni leader yi nenañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier nena leader yep buñu dajé ak luñu luñu soxor soxor soxor ak luñu nek nek nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñun wa légui ñu ñi def deggal mom xalaat bimu joxe mom kay manon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañi dal comme mën leen ko ñak baña sacrifier mina muné wa al khufi qabayatil jubbi ni lool lan la mune tej leen ko prison yobbu leen ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayatil jubbi yobbu leen ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké né dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké né bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu muna mune man na am legui tay du yag dara muna mune ben leader ñew gagné genné ko prison waye fekk mom ñak na nguur gi rek yaltaqitu ba'da sayara legui tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñewé jambalé indi bu ko défé mu genné ko prison bayyi ko waye fekk mom ñak na nguur gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax bu féké def ngeen lima leen wax ma nga soorutu yusuf bu féké def ngeen lima leen wax dañ bi lolu amé ñu sanni yusufa ci ten ba mom ay fréram doy bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bi leen ray yusufa mu bayi leen ko fi rek xeyna legi tay ben karawan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen dialogue national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni leen waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañoo tok ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joggé nañ fele ci gannaaw legi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yob nañ ko bi nga xé lolou

waaye leader yi nga xam ne moom yàgg naa opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yàgg naa opposé wu xam na li ci ay pexeeg yépp. Mu ni li ngeen wax gëmuma ci dara, da ngeen koo fexeel rek, dara laa ci gëmut, yépp ay complot dong la. Wa jaaxu ala xamisihi bi dam min kasib, li ngeen ma wax nii ay fen dong la, da ngeen koo complot rek, dara laa ci gëmut man Abdoulaye Wade, dara dara gëwuma li ngeen wax, da ngeen a sacrifier nguur si rek, da ngeen koo complot. Abdoulaye Wade nag li ko gën a jaaxal ci mbiri moom daa yaakaaroon ni opposition yii duñu fen, ndekete ñoo dàq fen Ismaïla Yassine, yan ci yàlla yànkoo ba, daa yaakaaroon ni ñii duñu fen. Yàlla xamal ko ni ko gis nga ñii li ñuy baax baax baax, wala liñ lay niru niru lu baax, liñ lay niru niru ñu honnête, ñoo dàq wor ñoo fi dàq fen. Wa jaaxu ala qamisihi bi damin kadib, ba nga sóoratu Yusuf, ba nga sóoratu Yusuf, ñoo fi dàq wor. Waaw sëñ Modou, jeexaluguma leader yi, desewoon naa leader bu ñuy wax Ibrahima alayhi salaam, moom it xam ngeen ni opposition bu radical la dajeeloon muy Namrouz. Te it wax dëgg maa ngi woon ak beneen opposition, beneen leader bu ñuy wax Idrissa, moom it agsiwuma ci. Ah, mën naa am xëy na dimanche bii di ñëw ñu yeggale ko, wala ñu delluwaat ci suñ mawdu bu njëkk ba rek. Su ko defee kon ñu ndokkee leen beneen yoon. Dama bëgg wax ni alquran suñ borom daa wax ni ma faratna fil kitab min say, alquran lépp ngi ci, lépp la traité, bàyyiwul dara, bàyyiwul dara. Xanaa yow mu fi nekk daal di jéema maslaa yii di, waaye alquran bàyyiwul dara. Ba ci jigéen ji toog ci waañu yi di taal gaas bi war a togg ñam wi, alquran wax na ni muy taale gaas bi ak ni mu koy toggee, nim koy toggee. Ah, bu dee suñ réew mi nag réewum layig la, alxuraan bokkut, alxuraan bokkut, sunna bokkut. Waaw yéen xanaa du ngeen ay julit ba ni alxuraan bokkut sunna, bu ñu ne aha kay bàyyi leen ñuy julee ko woor rek, waaye suñ mbirum àddina moom génne leen ci alxuraan ak sunna. Waa julleeg woor nag ak tudd doom ak maye jabar, kooku moom joxaat nañ ko alxuraan. Yéen waa alxuraan moom bu loolu jotee rek ñëw leen, yéen loolu rek lañ leen di doye, yéen moom loolu rek. Moo tax koo dégg mun la borom alxuraan la, maa ngi dégg ko ma ay lanu daara, ay lanu daara. Yéen li ngeen war a yitte mooy système bi jóge fi, système laïcité jóge fi, moo war a doon seen combat. Bu ngeen nee nag dañuy jaar fii ba jot ci door a changé système bi, loolu du dëgg, loolu du dëgg. Mënta nekk da ngay xeex système bi fi nekk bañ nangul la ko kay, te mooy da ngay taxaw di xeex ni parti l'islam dafa war a am. Pourquoi pas képp koo xam ni tuddee nga sa parti isbul xaq ñun la du fi amee, ndax loolu mbirum diine la. Lan moo tax ku fi tuddee sa parti matlabul faw say ni ñun la du fi amee, ndax loolu mbirum diine la? Loolu ngeen war a xeex ba pare bu ngeen di xeex, waaye dugg ci système bi niin ci diwuk tiir gi xonk curru génn naan bu mu weex laa sol. Ku lay gëm kenn gëmu la, kenn gëmu la, da ngeen di politique rek, dem leen politique yi. Waaye jot ci nguur gi, ku jote nguur gi ci système bi, ci système bi nga koy doxal wala doo fi toog. Nguur gi ku ko jël ci système bii muy doxe, système boobooy continue wala yow doo ko nettali. Waa système bi dañoo dof ba di la bàyyi pale ngay continue naan da ngay changé système bi. Ñu lay massacré nga jóge fi nga naan lan? Système bi ngeen di xeex ba gagné ko ci terrain bi. Ñu ni léegi kat kenn ku ne am nga droit sos sa parti tudde ko isbu tarqiya, am nga ci droit. Am nga droit créer sa parti tudde ko madlabul fawsa yi ni. Am nga droit créer sa parti tudde ko mawaay bu naafi. Du liberté lañ wax. Kenn ku ne am nga ci droit. Bu ngeen xeexee loolu ba loolu sotti nag, waaw kay su boobaa boo jotee ci nguur gi bëgg koo soppi système bi fi ne, kenn du ci sañ a wax, ndax dañu xam ni lii nga représenté wu nit ñi trahiru leen, xaaroo ba yegg pale soog a bëgg a indi leneen.
Mohamed Mursi ma nga ne bim ko defé te pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na leen ni ñom ay salafist lañ ñeleen wotelit xam nañ ni ay salafist lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ci ngor ko sax bëgg doxal salafist nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom ma gaay mbiri yombu de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique ou politique waye xamna nak niñ koy défé gaay yi di politique mom xamna niñ koy défé waye man politique ma dé wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane la jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique ma waye nak niko gaay yi défé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama rédi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi tiofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax mënuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa fébar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baaxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencaat sa pikir fébar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wër rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé leb na leen kal na leen di leen yé rek jubluma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyu soti adina du ben bis bu len nangou kenn ku yalla bind ku len di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wour len yow do fi amat 100 ans te di mo bammel nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay camara wër la nga ni diwuma gënal sama nday ak sama bay té koku ngay wax du yonent du waliw la hawla wala quwwata té wax gi ngi koy wax daray al-akhiratuhut adina tax sahaba ya waxon yonent niko yaanu gënal sunu nday ak sunu bay waxu nuko ci seen tayok bakkan yonent mo len wax ni bala seen ngeum yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga ba alquran ñu lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonku nit muna bu len fatte seen ñaari wajju lu ngeen fonku nit muna muni bum teengen war mal seen ñaari wajju lu ngeen fonku nit ki muna bum teengen jox seen ak seen ñaari wajju waye nañ dund li waye bëggal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo bëgg defal ko waye bu tax mukk nak ëlëk ñu man la war ni la hé ya fi becc nga lon su ñaari wajur malaakai dañ lay war ëlëk yow mal xiyam ni la kay ya waxon fi ni di wala gënal su ñaari wajur malaakai dañ lay war bu la ko dara jaral bu lo malaakai war dedet bu la nga malaakai war la yow mal xiyam bëggal ku la sopp defal ko lu la sopp andal ak mom num la sobe waye bul fatte sa ñaari wajur ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko dam lo xni kenn duko café dam lo xni kenn duko café ay wajur duñu déssu ko café sallallahu alayhi wasallam liko yalla di wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seeni wajur seen ngeum doga mak and ak lol lepp ben way ñew na ni jarign ni ko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma shahid de ci l'islam
dee ci jiyaat ja. Te Lalla Salaam ne ko ana sa ñaari waajur ñi ngi dund, kenn ci ñoom ñaar a ngi dund. Mu ne ko waaw waxuma la kenn sa, waaye ñoom ñaar ñëpp nga fay dund. Yonent bi ne ko foofa laa la yebal mooy sa jihaat, dellul foofa laa la yebal mooy sa jihaat. Waaye xollil jihaat ni mu toll ci lislaam, yonent bi ne ko compare ak al ihsaan fil walidayn. Ba leen wax jooju, wax jooju rafetul, kenn du ko wax ci public. Diwuma gënal sama ñaari waajur yi, kenn du ko wax ci public. Ëpp naa wax, ëpp naa wax. Même bu fekkee ni sax sa cofeel ci moom, sa mbëggeel ci moom ak lu mu foor foor, na nga garder nag sa kii. Waaye daal am na yoo xam ne moom dëgg-dëgg doy na waar. Ngoog. Loolu lépp nag bëgg laa intégrer biir ndaw ñi rek, xam ni ngeen mel ci man rek. Foo tourné ku la seen xàmme la sax yàlla xam na ko. Barki démb dama jógee ab dëj, bi ma ñëwee ba ci crossement bi ma war a taxaw pour jël tali bi, may bàyyi oto yi di jàll. Am na benn waay boo xam ne mi ngi yore pus boo xam ne café ataaya loolu la ci def. Ndekke bu ma seen rek daal ne ma mbay sang yaaram, daal di daw xel ci ataaya ji, dagg naanaa def ca ñëw ni ma am ëddee sëñ Touba. Ni ma ngi lay diglu guddeeg bëccëg, yaa ma tax am lii, yaa ma tax am jom, yaa ma tax et cetera et cetera. Lii dong moo tax yéen ndaw ñi may wax ak yéen. Waaye man bañu ma sàmb, bañu ma demb. Man xam nga lu ma bëgg dëgg, xam nga lu ma bañ ay caaxaan. Jeex na. Dëgg rek laa bëgg. Man damaa bëgg daal nit booy ànd ak moom, àndal ak moom ci dëgg. Beneen bi ci desit mooy nga nangu xalaat yu wuute. Nangu xalaat yu wuute moonu fi indi. Annaasu muxtalifoon, ñëpp bokku nu yam. Loolu nga nangu ko. Fim la li may wax, wax li ma gëm, nangul naa keneen ki lim gëm. Ci kaw mu teg ko ci baas yu leer. Indil ma alxuraan ak sunna. Muy salafist bi, muy wahabist bi, lim wax te layal ko ci alxuraan, mayit li ma wax te layal ko ci alxuraan, benn ma convaincre ko, mbaa ma convaincre ma, te man gëw ma ni dana ma convaincre, ndax ulama wu tasawuf, dama xam seen digganteeg seen borom fa seenu ragal yàlla toll. Nit nag bu fekkee ni dañ la man damay jëfandikoo taqi, taqi mooy wax loo gëmut. Kooku waratu laa doy ci sa diine, waratu laa doy ci sa addina. Dëgg-dëgg kuy jëfandikoo taqi, taqi mooy nit koo xam ne da ngaa mel ne kàkk tar. Loo toog niroog moom. Da nga koy gis sax même ba ci tariix yi di koo xam ne nee na ab murid la. Waaye boo ko fekkee ca tubaab ya ñoom gourmes doy leen xàmmee, mënoo koo xàmmee waa gourmes. Loolu lu mu doon. Loolu melokaanu max la, max waaw, max. Max mooy ñëw dugg ci sa biir bant bi, max ko ba mu funux te doo ko yëg. Da ngay laal rek mu ni te sax moo tax ngay gis sax way jur yi léeg-léegi ñu gis benn waay bàyyee ko seen doom, muy ànd ak moom. Doom ji day xëy rek ñëw, baay bi wax wala yaay ji wax, mu ne oo mère, yéen da ngeen a tardé, seen affaire biddaa yi nekku ma ci. Sa fit ni rës, fekk na boobu max gaa fa jaar de. Mu tax saa boo xëyee yëngalal bant bi xool ba xam ndax max dugg na ko wala déet. Boo ko defut da ngay xëy rek wax sa doom ñu la waay góor gi man seen biddaa yi. Seen affaire bidda yi. Kon daal sëñ Moudou ñu yamale foofu waxtaan wi. Asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa baraka. Ñu ngi ndokkeel nag mboolem diaspora bi di leen ñaanal yàlla di sàkku seen ñaan. Rawatina suñu bokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci Dar Ihya Ulumuddin, ñoom Sëriñ Cheikh John, ñoom nekk foofu ci Amérique, ñoom Sëriñ Waly Faye ak soxnaam soxna Jeynab ak xale yi ñëpp, ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel. Sëñ Kossa Fall naka noonu tamit, sëñ Mohamed Diallo, ñoom ñëpp ñu ngi nuyu tamit Serigne Mukhtar Sar, Serigne Mukhtar Sall nekk fële ci Angleterre, ñoom Cheikh Fall, ñoom ñëpp ñu ngi foofu ci Angleterre. Seen taxawaay Mukhtar Sall sax mi ngi ma doon woo sànq rek di nemmiku ak a ñaan. Jazakumullahu khayr jazaihi. Kon daal kullu amin wa antum bi xayr ci at mu bees mi nga xam ne moom lañu dugg, di leen wax jazakumullahu khayr jazaihi, di leen ndokkeel, jërë ngeen jëf. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yiballigh sa'idul khayb ki fekke discours bi nako jotli ñi fi nekkut mune la tarjibu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di doorante ay corpagne ak fayonte ak def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'd ku jekk sa morom suuj ko mune bu len fi joge di def lolu de ndax amnistie na li xew ba nopi amnistie na bepp alal bu dugonté lewut bu dugonté lewut amnistie nako a partir de tay bum amati ni jëlone liñ leen joxut te dagalut amnistie nako waye a partir tay bum amati lolo indi jamm waye boné ku goxone di nga goxé talat nga safara bala gaay ak goxé safara lañuy jëk goxé ci sa kaw ba nuppi luñuy goxé ñu door ko goxé talat nga safara yonent lool la doon bañ mune bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jama wala fako wax jamm gën jama wala fako wax de la tarjiho ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neubu ñek di neubu ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran kufaran ñu lan moy neub ñek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neena da nga goxi li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek te fexé nak la taxon ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ngien balma sama fu ci politique dama koy farati wax amna sama soxna soxni aw saga waye dal ngien balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jangale te limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mu ngo kérok la yenen sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tudde riba waye amnistie liñu tudde deret yi tour won ci événement yi fi amone mbolam deret bi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobou ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga maye da bis ni tay li la taxone dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lakumul islam dinan bis ni tay matal na seen diine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na lako yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naron na dal ci sa kaw bis ni tay geureum na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakumul islam diinan geureum nako de sallallahu alayhi wasallam ni legi mangi am amnistie evenement yi nga xamni dafa amone te ay meurs am ci mang koy amnistie muni inna awwala damm nabdahu bi دم عامر ابن ربيع ابن عارس
ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokkam lay tambalé ci ay bokkam lay tambalé de muni merci amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambalé ci dereti kuñ wax amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tekna ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par par lok tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal mune dereti amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne la waye waxon nako ndaw ñi dé newon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako dañ ndax kéro ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ko kay tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna mang ko daan firé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex nak naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leen li wala jox naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu am renki manam seen xol mo mustaba yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ño xamni yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakamti ni kay li ñu toj bam wisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam suko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ño tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte ñi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël cocktail mëna tof dem sanni ko gëlé mu yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

albu gumba yóbbe na doomu aadama daanaka dafa yore ratab gumba, ratab gumba, ratab gumba. Day xam ngeen ni lum jot lonk ko, lum jot lonk ko. Léeg-léegi nag nga dégg koo xam ne day kaas di wax naan bàyyi leen gumba yi ngeen di wax gumbaak nangam nangam. Alquran ko wax loolu aw tagg la. Alquran jëkk wax gumba. Gumba du dara lu ngir nit ko ay bëtam muuru, du kàddu gu ñaaw, du wax du ñaaw, ndax alquran ko wax. Abdoulaye Ibn Maktoum mi nga xam ni mooy sëriñu gumba yëpp, Abdoulaye Ibn Maktoum mi sëriñu gumba yëpp, gumba la ko alquran wooyee. Gumba dara niwu ci, mooy li ñuy wax mbirum góor jigéen. Ñu naan borom ñaari tur, du benn borom ñaari tur, góor jigéen la tudd. Ñaari tur yaa gis koomul ñaari tur. Koo seen muy dem am na ñaari tur, Samba ak Demba. Góor jigéen la tudd, woote làq-làq la ko wër-wërale sil naan ay silma xaag nang déedéet. Alquran moom himaaya la tudd, gumba la wax, gumba. Abdoulaye Ibn Maktoum gumba la wax, gumba dara nekku ci, jarul naqarlu, jarul kaas. Wax njaay nag nee na ku bañ la nga doon daa fekk nga gëm caa ñaaw. Waaw, ku bañ la nga doon daa fekk nga gëm caa ñaaw. Aw ka sulumaatun fi lbaxri lu diin yaxsuhu mawjin, xol bu muuru ba kamañoo ba bu doomu aadama faatoo nga yéene ko safara. Wala sax doo yem ci yéene ko ko, waaye léegi yaa ngi koy manifesté woo sax di ñaan yàlla, yàlla na dekkee safara. Ndax lan? Ndax bokku leen position. Moroom nee na tabaraka wa taala ci alquran, kala bal raana ala qulubi ma kaanu yaksibuun. Nee na seen xol yi gumba yii, seen xol yi tilim yii, seen xol yu dand yii, man yàlla yóbbiwuma leen ko de, yéen a ko yóbbi seen bopp. Kala bal raana ala qulubi ma kaanu yaksibuun. Reynu, reynu benn feebaru xol la boo xam ne xol bu mu dal dootoo nangu dëgg. Xol bu mu dal borom dootoo nangu dëgg, mukk mukk mukk. Waxtu boo xamee ni amoo feebaru rëy mi nag ku dëgg bàyyi koo, soo ko déggee rek nangu ko. Ku dëgg bàyyi koo rek. Yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na doonte jaamu abasa, ki wax dëgg gi daa xeeboo xeebu ba mel ni jaamum abasa. Xam ngeen ni jaamum abasa ci jamono yooyu amul solo lool. Moo tax yonente misaal ko ci mu ni dégg dëgg, dégg dëgg nangu ko, doonte da nga koo nangoo ci làmmiñu jaamu abasa, jaamu abasa. Xeebaru rëy na ku ko am doo nangu dëgg mukk, ak fu dëgg mën a bàyyi koo doo ko nangu. Kala bal raana ala qulubi ma kaanu yaksibuun. Feebar boobu la sëñ tubaax ni yàlla musal na ko ci moom. Sa limt min al ahdaar déedéet ba mu nee ba mu waxee ca xasidaam ga defe naa bu ma juumul ca miimu yàlla nekk alxalbu minniya mu ngoog alxalbu minniya fesal yow mi xat salima min kulli raynin wa bi rahmaana xat alima. Raynu boobu la sëñ tubaa di musli mooy feebar boo xam ni bu xasee dugg sa xol dootoo nangu dëgg. Feebar la boo xam ni bu xasee dugg ci sa xol dootoo nangu dëgg, feebaru raynu. Alquran nee na kala bal raana ala qulubi ma kaanu yaksibuun. Feebar bu ñuy wax feebaru raynu, man yàlla walluma leen ko, joxuma leen ko, yéen a ko wutal seen bopp, yéen a ko fàggul seen bopp. Rëy mi yéen a ko fàggul seen bopp. Di fen, di fen waliyaas bi laa ngeen baal ma ba am feebaru rëy mi. Di bañ dëgg, di bañ dëgg ba am feebaru rëy mi. Rëy mi, rëy mi. Luma aw tasof dañ daan wax naan feebaru rëy mi li gën a bari, kim gën a gaaw a dal mooy ku dul julli. Ku dul julli ba pare doo tudd yàlla lu bari, feebar boobu dalay gaaw a dal. Waaye daanaka mooy ab fenkat rek, fenkat fenn ku ne xam na ni bu julleet julliwut, bu wooreet wóorut, bu tuddee yàlla tuddul yàlla. Fenkat bu jullee julliwut, bu wooree wóorut, bu tuddee yàlla tuddul yàlla. Fenkat, fenkat. Fenkat bu tudd yàlla moog yéefar bi tudd yàlla yam du am njariñ, du am njariñ. Lu tax yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni nit ci jamono bi muy fen te wóor na ko ni day fen, jamono boobu amul ngëm,

ñi fa la amul ngëm ngëm nekkatul ci moom benn waaye ko ko laaj yow ki yàlla yónni mën ndax nit dana def bakkaar bu rëy boobu ñu wax njaalo mu ñu yow ndaw bakkaar bu rëy waaye nag léeg-léeg yàlla na toog nit kët yow ki yàlla yónni umu xabaayis ñaaw kee fii ba ca gën a ñaaw muy naan sàngara waaye ndax yàlla dana ko nattoo nit mu ni ñii yow ndaw bakkaar bu rëy waaye léeg-léeg yàlla nattoo ko nit kët maanaam ab julit la bëgg a wax ab julit ndax yàlla dana ko nattoo julit noonu la ko waxee ndax yàlla dana ko nattoo ab julit ndax ab julit dana ko def mu ni ñii yow ndaw bakkaar bu rëy waaye julit day léeg-léeg yàlla nattoo ko loolu waaye bokkut de waru koo def de njaaloo naan sàngara waru koo def waaji ni ko ma yow ki yàlla yónni bakkaar bu rëy boobu ñuy wax fenn ndax julit dana ko def yonent bi ni bërët ni ko kàlla wallahi déedéet julit pire et dire du fenn julit pire et dire du fenn mukk te di ko tey du fenn mukk te di ko tey julit dëgg du fenn mukk te di ko tey waaw julit dëgg du fenn mukk te di ko tey ñu dem ba yegg jamono boo xam ne dafa am ñu ñuy tuddee ay fenelog ay fenelog yàlla xam na ko ay fenelog ñoo xam ni buñ toogee ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fenee ba bàyyi sëñ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kaw mi mu waat ni waaji li mu wax dëgg ndax mën a créé fenelog rek ay fenelog man niñ koy ràbbi sax damay jaaxal yàlla xam na ko niñ koy ràbbi sax daf maa jaaxal waaye bu la yàlla mayee dara ci baatin rek da nga xam ni lii fenelog long la waaye dara du ci dëgg dafa spécialisé ci mën a fen rek da am ñoo xam ni moom dañoo am diplôme spécialisé ci mën a fen wallaay yàlla xam na ko yàlla xam na ko xam nga ku sell ni Cheikh Mountakha boo ko ràbbalee aw fen waaye ku amul baatin sax war naa mën a xam ni yow da ngay fen waxuma ku ko xam waxuma ku koy fréquenté mais ku ko yàgg dégg rek da nga xam ni kii dundam gépp defu ci lu naqari yàlla dundam gépp mosu cee def lu naqari yàlla waaye bu ta yemoon muy doy waaye yemu ca mboolem ñi mas a jamononteel te di ay kilifaam amu ci kenn koo xam ni Cheikh Mountakha mas na laa def lu yëkkati sa xol ay kilifaam laa wax de bari na ñoo xam ni wallahi yëkkati nañ seen xolu kilifa doog a dem waaye moom diirub keroog mu ñëwee jamono ak tey mësta yëkkati xolub kilifaam moom Cheikh Mountakha waaye tëriwul gaa yi dañ koy ràbbal ay nar yoo xam ni subhanallah buñ ko yàkkee rek nga ni googa buñ ko yàkkee rek nga ni googa kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmee safara waliyasu billah waliyasu billah xol bi nga xam ne borom dafa sàggan moom soo ko waaree mën naa dellu gannaaw dellu si li ma ko waxee sànq day mel ni gulumtu goo xam ne dafa gëmm rek soo ko soññee rek mu dal di boy day mel ni këriñ loo xam ni dafa gëmm booy upp rek mu dal di boy mu dal di boy xol boobu waare dana ko yee ba mu yewuwaat alxuraan dana ko yee ba mu yewuwaat hadis dana ko yee ba mu yewuwaat toogam nit ko nitu yàlla dana ko yee ba mu yewuwaat moom xol bu sàggan boobu yëpp mën na koo yee toogam nitu yàlla rek wala mu dajeeg moom rek wala mu bokk ak moomu ñam rek yëpp mën na koo yee mën na koo yee xol bu sàggan li ko tax a bon mooy borom bu ñaan mukk ba yàlla nangu ko xol bu sàggan ndax ni àggagul ci dee àggagul ci gumba waaye dafa sàggan rek su ñaanee yàlla du ko nangu subhanahu wa taala looloo bari lool nag léegi ci doomi soxna yi barki dem wax naa leen ko ci barab nee naa leen dellu leen ci der yi ngeen tarbiyu turi yàlla yi dellu leen ci sajaada yi ngeen tarbiyu turi yàlla yi ba bu ngeen ñaanee yàlla wuyu leen yéen a ngi nii di ñaan te yàlla faalewu leen lu ko waral al xalbu xaafil
xal bu saggan rek al khalbu khafin yene ngi dekk ñaan te yalla faale wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajje bo demé di lokk logal rek nan tocc tocc tocc tocc waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canet nan tay faju gaay lolou liñ wax de nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñ ma sa wax yalla def ko luñ ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa saggan bu nuppi nur ci am po saggan bu nuppi nur ci am po legi xaliss la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Turu yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbi Cheikh Mundou Fadal Mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dab nga bu mu dab nga ba jeex ndax togaay bu metti yaronte sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yalla du nangu ñaanuk borom xol bu saddan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal tuba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ñowaan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek señ touba dedet yonent bi dedet seydi alhaji malik kala jangale xam xam han di dama don fonto way yalla fali nako ah di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek turu yalla yi dara dara ah waw wallahi yalla sey adena ko bi may doga sañ ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafa ngon de ñu man jangale xam xam lay def ginaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafa ngon amna ñom ñu xamni sax dañoo delu ci seen kilifa nan leen ah seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis wa seen genn te kilifa ya bam bañ ko waxe loolu leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi ñu diko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allah marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun ndam neena aw gaay gi ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun
seen xol yi dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm rek demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vi lolou kay fi qul bi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma dula duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bulay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko ba bu le duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadu allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem ni ngi ni legi xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw fatuna ngan yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ngi def yalla subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug muj khatam allah ala qulubihim wa la samihim wa la afsarihim kasawatun wallahu masabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay muj khatam allah ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nangu wuta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay muj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis be del sur auto yi jël ko mu yobbu wa lim yobale xamnako genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna daf ma wowon ni meew day dama la xawa ragal tuti man quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko man quoi taxul ma yene ko dégg nak lool la tontu koko togul ma yene ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yene mo ko nak dogalum yalla yene mo ko ko de yalla xamnako waye sama borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mon dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ñu war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax señ touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al qalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la señ touba yalla ci bofam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu alal fitra la yonentou sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alayhi wasallam neena xol bu guddu da nga guddiwale xol bu laab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddiwale wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tan la la duggu moy virus bi virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo nga xam dañoo yene ñepp jam ñom la alquran di diñ ñom waré da leen di dugg waré da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di li wax aduma ken waxula nga and ci waye li waxay deug ken waxula nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilar yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jadout مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما نجد مثال خلي غاني خمني غم نان يالا مرم خلي سيت يويو مرم خلي سيل يويو ni ñoo ni moy ñi xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu ñu rawati na nak bo leen waré sax ba indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni légui da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay dëgg waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xam nañ li wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatun imanan bo len waxe bo len indilé ay prof day doli seen ngëm day doli seen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le bu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fooleen fekk seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wéer seen gannaaw gi wéeruñu ko ci kenn ci yàlla lañ ko wéer wa ala rabbihim yatawakkaluun seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wéer subhanahu wa ta'ala yàlla nag ku wéeru ci moom doo ma sa daanu yàlla ku wéeru ci moom doo ma sa daanu yooye gaay duñ yem ci loolu dañ tay boole taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari ñu di ca domp di jox ñañu tane alladina yuqimuna assalat wa ma rasaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yàlla nee na ñi ñoo ñu gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm ñooñu nag yàlla nee na seen ngëm googu nu gëm ba génne seen bopp ci xol bu sàggan xol bu gumba xam nga luma len di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama qala tabaarak wa ta'ala fi suratil anfal mun yoy gaay ñeel na len ëlëk luma len di fayé moy daraja ju kawé bu len di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku dara jaju kawé kawé kawé la len di fay ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama len di labal ci sama geejju jëgël labal len ci sama geejju wërsëg wo xamni wërsëg wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim sun borom yi mu fenn rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk bugu aljana legui nak ñun wërsegu wu ñu yalla dik wërsegu te wi ci adina mom lañu gëna gëm ke wërsegu ñu yalla dik te gisaguñ ko
bokki ndomb ak tanku adina taxna ndomb ak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion réunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci génné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba dootu tal diw bokki subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu wasnu al fulus al fulus wallahi li ni dund yannabi sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanam hazi al umma ad dirham wa ad dinar yannabi ko wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu وسنم هذه الأمة الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن خير وفي مسجار لين أن خيرم بني جام خيرم فات موسى فات إسحاق فات إبراهيم فات سيدنا إسحاق مني خير وفي مسجار أم لن خيرم بوا خم نموم لن يجام وتدين كوسانة بني بنا muni gis nga xéer mo sama xéet man sama xéet xam nga ban xéeram lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xéet wi xéeram biñuy jaamu moy xéeram buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xéet wi xéeram bobu lañuy jaamu xéeram mu khalis ak urus mom la xéet yonent yalla muhammad di jaamu akay deug bokki li len khalis jaral damo ni nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans sans motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni noko daqa jang daqa ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R 4 sax bum dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkkati dasalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis len gënal yalla khalis len gënal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamalu ko dara bëgg ay yi yu bari koy waral yi yu bari lan la lay jural khalis motax yaronte ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou baye ko fi yor ko di Allahu akbar ad dirham wa dinar motax seigne touba neena won seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug deug deug deug deug bo len beugé xam muna muni musawwin dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yemalé musawiyan dinar ayni bil madar ben gisuf lu ñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del la ñemalé musawiyan dinar ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li leen taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bo rafet tax ñuy masla auto bo rafet tax ñu neetu ñu wax deug oustaz yu bari
auto bu rafet donga tax ñimitu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi duggu ci car rapide moko net les sax dañ ñëndré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji jëm marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbedd bi ko e wa señ moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après sarétu mbam lu ci né yaronnabi sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam na mbam la daan war kott ko mbam yon nit wa kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wangitu ñom ñaar ñepp ñaan daan waaw ñaar ñepp ñaan daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ni wara immuni ko way rusnuma daan yalla ñu yonent yalla bi ñett yon nak loolu musuna ko waral rek te dem waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu meetuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu meetuñ wax deug nak légui te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deggi leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanam hasil umma ad-dirham wa dinar الدرهم والدينار الدرهم والدينار ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñi dewi leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñi dewi leen ñen ñi ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet yu gudd rek motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asaa al amal sallallahu alaihi wasallam noko waxon neena ab jam li fi di gudd nebet di dem muna amone jeufam digeun di ñaaw dom adam mu bari mebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nibet yu gudd foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon neena borom nibet yu gudd muna amone jeuf ji ñaaw rek ñu di ñaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba gardé xol bi ñu guddualé muy al khalb salim al khalb al mu'min waye yeen ñu ci sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yenen sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni gaay yi malay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste douagn bala nga jigi sirat manam route bi dem aljana payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juromi poste bu nek ay douani malaka fa ne poste bu nek douani malaka fa ne juromi poste yep xam nga budé douani adina yi leg nga dajé douani bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yag ngeen gindi konté nga dégg mu ni badjan jobé njaay ay yow da nga xam jobbe njay munillah jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muné ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom
sétal lo jox chekh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox chekh te dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaaka yow yi nga xamni ñoy duwañi yi sét li yalla di sétlu te bañ ko jall ak mom aljana bo daj ak ñom baniko sa bajjent aninta khujak sa baye bok muni man malaaka la bokku ma yow dara dara la bokku tak yow ñom kenn munu leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ nako bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan ma sama bajjent jobbe yena bokku nu dara mom la señ touba di dindi ci qasida mu la yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekki bi te moy premier poste douane bi ngay jekka jot bo accé ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi diñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngay def uqita fi nar dañ la nan bëmax ngeni kep sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaaka yuñ la wax demal dug sawara mukk dañ lay bëmax ngeni ci kep laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billahi mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulu fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fe mukk waye sa ngeum yalla jaralon na do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulu fil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw saway ndax sa ngeum mayon na la bu julli joté nga bayyi li nga jappante dem julli ji ngani waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fosta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobuna la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñu la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fe liggey gënu fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen wal da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhulu fil jinan bo tonto usqitu fi nar asawmu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ni la bu ñewé bu lek bu nan becc bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye becc ba wa fa no def ak mom alaaji yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wursak wo mana aji ji makka mayna la wuru yaram go mana aji ji makka ba muppi nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidiane pure et dire ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ cey tega o suxe bi fi nar bañ wax siyaare jumaaji ku ko def am yoluk dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga yi dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedit ku munut lañ wax borom xasside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut
mënut la wax waye ko man bo demut xam malaka yang lay xaar ci poste douane ba poste douane ba malaka yang la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na ay xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Mamadou Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhumā jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xamnako da ko wulu won lu mbir graw de wax nañ ko borom barak bi rek war mal nako sax ba da nako tulu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defene ndigalal yalla lele ndigalal yalla la bam ko mané ah defina ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngayal farata ak njab kenn ko ne danañ la fa taxawal douani malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga dan sang wala da nga dan patax yi gañu bari dañuy patax waye sang wuñ de ca ngayal sunna dedet ca ngayal farata dedet patax ñu bari jop ñu lañuy patax yi ñap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax yi donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom fon ko ci bakkan bi rek dal ni fip jinn ci tew waya ndaw fon do nga la koy de fon nga gis ko xamni muy japp yaram yum diiw taxna yaramam yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap de and ak bomb sama yaram tilimut ken waxul sa yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye ngi wax ni bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bagn dakoy wis ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar ni lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defe wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wa silatur rahim wayo sanday ak sabay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sabay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sabay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sanday ak sabay birrul walidayni silatur rahim ah yow politiciens yi motax nga dogok sanday politiciens yi motax nga dogok sabay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatur rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ci ba bis ba ay teba bisba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn القران وقت لو لير وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا
wamil waldeen ihsana ay wajila andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokku li ngeen di def waye nak nala sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkërangi fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkërangi fi xam nga batu seigne natou dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen bi ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo di jek sey na tu dutu ma tass goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ngox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamou ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejj rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejj rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku bi day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow diw xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam batu alku wax nako ci hadith neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon batu halk bi fi di alaku afakay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñi yow diw xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci moone ñu ab jeeg dara garawu ci dara sayna te dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariikha yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñ nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen akoy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeen akoy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun
يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يديه ولو لم تمسسه نار نور على النور نار نور على النور إلى آخر إلى آخر هنا من سورة النور مؤمن إلى آخر يالا داني مثال قلب غم يالا كي أنا قلب سليم من الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري مثال نيكو تي لير تي كاو لير لامب تي كاو لامب لمير تي كاو لمير نور على نور قلب القلب مؤمن نور على نور لير ايام تنمنوكو خياس متخ القلب مؤمن مانا توك دي لير لو المحفوظ al khalbu mu'min yow tax mu meuna tok bi lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alay mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su dik asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz alay gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mu'min meuna lire lawul mahfuz al khalbu mu'min mom ngay xalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga xalaton dong ko melni cheikh modou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa jog al khalbul mu'min al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim al khalbu salim al khalbu salim borom xol yoyu nak ñoni la señ tubax ni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf señ tuba neena bu jamono yaqko ba borom xol yoyu mënato leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xameto leen mu ni kon bu boba baye bo legi nga yeer ci li borom xam xam yi bind jang ko te jefe ko te japp sa njambur jang ko te jefe ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do len xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li feek ñi ci kaw fuk yalla du alak xéta mi mukk xétu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal gañu al muslihuna fil ard li feek ñi ngi ci kaw suuf yalla du alak xetu yent yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wahde wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami bobu yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xam da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh modou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh modou bamba ñom bobu dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande bas na ma deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yusuf bustani ñom de ila akhir ila akhir mun way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxone ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak len mun ñi nit nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxotuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew
ngad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci Sénégal té kenn wor mala tuli légui ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax légui nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wormaleen seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yëmatuñ ci ñak leen wormal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ te dañu fa ci yéne sey mag ñoñu wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga de bi zulmi neena man yalla ab dekk dana ñuma togn waye seen toñange joju du tax mukkuma alak leen li feek amna fa ay muslihon yu melni seigne muntaha ñom bisul ñu la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka tanu lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xole jëm jojja yalla bax yalla bax yalla ni yalla fayal yalla yalla bax yalla ni yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha kuy islaha xed wa yalla alak len te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci aboy ci bustani teutu yonent ba nga fa teud ila akhir ila akhir nañ len wagniko bala depp wess len bal nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sang luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci qasida mu nawir wala bok qasida mu layin dani al khalbu kal malik fi al ahda'i ma yamil tamil ma aqtida'i enen ba muni ma yamil tamil bil amtira'i neena xol moy commandé ciiri tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolaleen di commandé tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolaleen di commandé xol ñene bour mel ni aw ni bour mel ci aw xétam lu wax kèn du ko tébbi néna xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko dingat tank du dingat bëd du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ dim rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal mali mu ni kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bok ci al khalbul mu'min al khalbu salim mu na mu ni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momu bul son ci defar beut nan beut bul xol lu arab bul son ci defar tank nan tank bul demati fu arab muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yep bax wa in turid isla al awsali ma fa ihtabil al isla lil qalbi ma yena bu fekke da nga bëgg bon nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka saaka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ touba ne na ni graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol
bi jaamu ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man banali mo hu lay kay ragal mo ni deet yoon wi tarikhun tawil bi ben fan bi ñaari fan de yoonu defar xol mo tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at

mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ayta ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen di fukkat isla al qalb señ Touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xamni bi mu ñew mom danaka ndabam fesson na fetchili rek la ci señ Touba def mu dem fetchili rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoron ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine dong nim jafé té wallahi defar machine limi jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nuppi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofa nga ci mom laal bayiko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu kay waaw da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak ki dongam wala serigne dara bu taal ak ki dongam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ak toj ak taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak dong dara lu ko massa nakari ci kaymil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran way lu len massa nakari ci kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu len massa nakari te der ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje rax señ Touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa digg ak mom lepp luy xetu banex rek dañuy dox sa digg ak mom ba karam ngay defaru lepp luy xetu banex dañuy dox sa digg ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam buñ bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korite ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéd mi di délu ci wat tani da nga défaru kula ko wax dalay nax motax cheikh mohamed bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarriju señ Touba néna yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru señ Touba néna ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdirul miksal ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yoon wi mun waye nak ni ma hasal manhaj de yoonu bax la de ni ma hasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yoonu baax ngi nonu ni ma hasal manhaj neena wa ta'iril qalba min ar-rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il neena ma ngi lay denk man señ Touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay xeti naccio di koy xeti bon yi ca nga jema roy gañu baax ña neena ma ngi la koy diggal man

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن في المود بيتام رياض الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين دي لسنة ملان يون تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram li ñi tuddé ya Ulumuddin. Yina binu sante yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam, ñu ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja mo di xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmad al bamba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh amadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beul ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'us billahi min safar ci ko xamni waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason na ko waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu nu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw woote kat yi daxwakat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm ñi nga xamne ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo ëpp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo ëpp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo ëpp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jëlé ndaf go xamni kèn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddi rek nga da wuy ji ko nonu ko Seigne Touba juññe ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla Musa seenon néna ak ndaf mu ko wessu yantu yalla Musa dafa don dox guddi seen sawara wuy xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca farbam démé yalla jox ko fa nubu mu nek yonent Seigne Touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf néna ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko Cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara Cheikh ko ndekete neferay bay nga Cheikh neferay bay kon wote baangi mel ni tuleek malle alquran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessela yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kessela tay du yam ci yalla kesse yonnante bi kesse waye bo ci deme mu dundal sa xol dana ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul lathina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggete ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen deg ko wote ci sama tour yonent bi muna muni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji Cheikh Modou Bamba mi wote mom ken natable wut ni mo dundal xol yi ken natable wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom Seigne Touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya ko def ci sa ciobaray bop waye du wote Seigne Touba de Seigne Touba de limu wote moy yalla kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la Seigne Touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la Seigne Touba wote kon kuy wuy ji na nga wuy ji rahasa ndabal xol bam set wicc yinti al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importanceu sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni bu tarxiya xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaan yi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important borom xam xam yi warante nañ ci bason ndax jog siyaare ji nitu yalla rawate nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doyna len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamni xew wala ñofay ëpp xew wa deg rek ñofay ëpp mu ne tere na len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel tere na len ko ñoñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won mu na mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur fasruha yonent moko wax rawahu muslim kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbok duma len ko tere won muna am ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khat jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatul munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa alharu la yamnahunaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digel bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelane di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sant ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonante bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk demu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra la bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bul negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ gi dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba né bum la té dem solo saw dal bum la té dem dé mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
1: masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stess sol saw dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jël djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jël djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla donc ko wara seti ngir yalla defena ni yeen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni day seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol suñu dal ti wuy ci ko waye biñ ñewelu ñu wo neena ñu santale ko yalla ñu santale ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woy ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamni sa intérêt dong nga ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fossé randi seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu déwé né ñaari jouni ngay am sant bu déwé né ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sant départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sayyina tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré do ko xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len santale ma yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci suñu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol len ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadaakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay len santale ma yalla awaw sante yalla luñ ci jele muni la in sakartum la sidannakum ko sante yalla doli ko sante yalla doli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sante yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko luy téré magala am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak suuf andon di tak wallahi du té danañ magal asaman ak suuf buñ andon di tak du ténu magal warabul kaaba asaman ak suuf buñ andon di tak du téñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako ak cham goga gor cham bi nga xamé nak mom Seigne Touba amna galankoru solo dalam ngir siyaru yonenti bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu mënuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni waj al qalbi war ru'i za'irayn lahu kull waqtin wa'in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankoruna bu mënuma siyaré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ruu mi nga xamni mom ak tabax mënu ko tiyé mir mënu ko tiyé ngelaw mënu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leena maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen munu ko ñaar ñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñoñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irayn lahu kull waqtin wa'in waj al qalbi wa ruhi sa'irayn lahu kull waqtin wa'in radiyallahu ta'ala kon mom limnu digal monu ci jitu
0: ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqe yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important
1: yent yalla musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te musa yonent la kat musa yonent la waye deg na ben nitu yalla bo xamni yeg deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni da koy siyara ji ngir am ci xam xam ba musa alayhi salatu wassalam waye gis ni bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak القران مونوكو نيتلي ويس خال موسى لفتاو لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي عقبه موسى عليه السلام دا فا ديغ بن نيتو يالا خريط سون بروم سوبيب سون بروم بن وليو بني واخ سيدنا خضر سيدنا خضر سون بروم نيكو khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko munya mun waw musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal preparer ma yobbal damay voyager te noy and muniko waw fo jëm muniko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma de ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lolou la musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobbul ba ci gëna reey mo yobbul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa ñom yalla musa yobbul ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf musa yonent na ali salam yalla def ci benen jaamum lo xamni musa xamuko ba jaral nako jup di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñewé ba sukku ci kanamu jaam bi xam nga luko jam bi jëk wax Musa alayhi salam mi siyara ci xam nga bo siyara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ng koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bi ñewé xam nga lu mu wax khala o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bi ma siyara ci nitu yalla bi ma siyara ci xam nga ñun seigne touba dañu wo buñ ko siyaré rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi mu ñëwé dañu nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyaré ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lu tax nga dima terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mima ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidayah bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidayah ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan serigne bi bula mënta gene kasso mun la xettali ci bammel maneko tufu ndaw dof tufu ya dof
0: yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ñi tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len doon romb ni waye xam nga lu mu len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi ina mo ne yawmal khiyam bis pench aljana wa ko xane mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko nan yawmal khiyam ñowugul ñun lijeent aduna lañ xam lijeentul ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata lijeent ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalul dara yawmal khiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la walli yalla yi dañoo xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam walli yi non lañ xébé adina ak li ci bir adina walli wi non lañu cheikh lo adina ak li ci bir adina dañoo cheikh lo adina ak li ci bir adina ñom dañoo gis ni lula yalla gëna nattu ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam lula yalla gëna nattu ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam mo xam yalla da la bolé ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mënoko ko jaamu ci julle ak wor ak nattu asaka dem makka légui nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi nat ci adina muru daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina al-akhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa bayyi natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmul khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putum nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmul khiyam lolou kuko defon talibey naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad-dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñeen ci resse soyi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batin nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam salnaw dalam di siyara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkone nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siyara ji nitu yalla kon musa do non doylu ndax mom yonentu la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba ming koy seti fenen mune ko dama ñew ngir siyara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbi rek ma koy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi walli yu bari ngay gis fi ñu torox ba totoral dara walu ko lul seen baye dañ ko jakk won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mun ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiw ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla alal yalla li yakoy may ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak
1: sama mba doxul sax la sama mba doxul te sama mba doxul sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñuko yalla ko mom dako jaarale ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bim ñewé di sakku xam xam bi deeng lim ko wax bi nga xamé ni dajena ak sayidina Khadir majma al bahrain ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bepp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe Khadir majma al bahrain fa ñi tudé maawul ayat ñaawul ayat gaay lajoon nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala khad karamna bani adama nita gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nita gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yëpp te wota yëpp di ay kassaw kassaw rek ngeen bal ma wota yu bari ay kassaw kassaw motax alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xol leen li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompé wu de trompé wu ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak di def video lu ne nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax sénégalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbiri nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex ndjala Musa alayhi salatu wasalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekente ni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal ang koy xam de nga ni ko seigne touba ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou la cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbirim yi dafa sew don yonent rek wala don waliw rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben waliw ngi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen waliw bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamanteni ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wirde ba kérok suba ga dem baye ko fa mu nek ci naajwa tang jir benen wali bi xam da doon doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga mu niko yi yow damay baña jog jom ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kérok suba kérok ngon rek de mu niko dama baña joge ci kerga gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fekk lima bëgg amaguma ko lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagnu ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaj wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tang na fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya mën ta xam hikma bi lu ko waral mën ko xam mu dem kërëm mën ta lek mën ta agn diko mit lu ci xolam rek bam tude ba guddi sun borom feñu ko ñuko ya fulan mu ne ko labbayka ya rabbi mu ne ko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni na mu ne ko martaba sangam la doon sakku te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at door ca yegg te gis na ni bu mako fi bayiwate ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lutax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fadd ko lek ko ci doyaadi gogu rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wudi te mom walli bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba le yamale likuy tere moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi
0: bokki فهلته دقيقة ليس يرى كيفية لها ستدبر وعلمناه من لدنا علما
1: خم خم بوبل موسى دون ساكو موي لو يالا دوغالات مو خم لوم تي نام موتاخ موسى عليه الصلاه والسلام بيغا خامتاني سيرين بي نانغول نكو مو اندك مون تربيوكو منيكو ايتي نابل ما سامي باغاس موسى سانتوكو خمغا موسى بي موي نييو سي سيرين بي اب طالب بي ماكو سانت وون لغي نك موسى مو مودي سانت نك لغي مو دون مودي دونغا بي di talibeb sayidina khadir ta yonantula alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek len ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale len gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi mune su ko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron mune musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn Musa comme yonent la te mom sharia la xam moy sharia nangul liñu tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tié loxo sayidina khadir serigne bi niko yow serigne bi li ngay def lan la li ak togn la de moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serigne ci nangam serigne te xamuñu dara ci hikma lutax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax may wax nak muniko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ngay terbiyu newon na la adina bu mu ko yagale mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma no ci bu ci sa yon nek muniko hi wax nga deug balma ah mu dadi yett gal gi yakate touti bal di bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dekk bi ñu gis ay xalé yi fo ngay football ah ñu seen serigne bi di yot bani nous ben xalé ci biir xalé yi bim ne nous xalé bi niko de xatren di Musa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla reey luut muniko wayaw luma la waxon ni man na la lumay def bu ci muni he he wax nga deug balma de balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi keur giñ jëkayam ni ñu ndey dañoo mar xif ndax du ngeen may luñu naan ak luñu lek wa keur ga dakk leen jog leen fi ñun ay gan lañ ñu suñu yonnikul ci gan jog leen fi biñu genné go keur laqadiko geneen keur rek yam ci benn mur bu jeng di waja daanu sayidina khadir wax talib bi niko talib bi jox musa niko demal nga roté ca ten ba ñu jox ma defarat mur bi dama koy tabaxat musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax Musa di rod di indi Sayyidina Khadir di tabax ba mir bi soti mune ko acci jëlo say bagage ñu dem mune waaw wa dekk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank te mir bi nga defar nak wax deug waras nañ ci fay nak ndax ginaa defaral ñu ñen ko dañ no wara fay bu ko defé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan Sayyidina Khadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñu doon tu mune ko hi dama ko fatte bal mune ko tay nak mom fi lañu yam ak yow legi fi lañu tekkaliko kay ma yewi la nga delu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance yi ñu traverser mune ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako doon yaq na mune ko amna benn dëkk bu ñu traverser non dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisee dana ko nangu muna mo ko nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy muna mo ko amna yeneeni juroomi personne 10 personne lañ seen baye dafa faatu baye leen fiñu ay miskeen muna ko gis nga 5 personne yele dañoo la fañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personne yi ci gal gi ñoy liggey di dundalale 5 personne yele muna ko te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bur bi bu ko gisee da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundalé seen frère yele muni ñi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yak gal gi muñ ko gis nga deuxième personne bi moy wajjo du nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna muñ ko reuyuma ko ci togn ci digelal yalla la ko defé muñ ko gis nga ngor soosi xale bobu yi manam ne ko dafa am ñaari wajur yo xamne dañu gëm yalla lool wul yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xale yi nga xamne dañu puccatiku teguñu seeni wajur fenn te ñom nak seen wajur mom dong lañ am yenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay manam ne ko ci ñom moy seen karaw bakkan te xale bi puccatiku na puccatiku go xamne ni woor na ma ni buma leen ko baye bis dana ñew mu delo leen ci kiefer te bu leen delo ci kiefer yobune leen sawara ba faawuti dootuñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen baye ak seen ak ndaye mucc dem aljana mo gën fuf ma diko fi baye mu di leen delo ci kiefer te yalla man na woor segalat seen ndaye ak seen baye jenen dom la waji waxon ku de sa ndaye juraat man na buma ko raye ndayem juraat yeen bal man nam buma ko raye ndeyam jurat ah mu dal di koy ray nusani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakka muniko dernier circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskin lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesure guñ waye seen ndey ak seen bay nak ay jaamu kat yalla lañ ñu baxoon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko manam ne ko alal joju ñu fo war na bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi sul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu dañ mag ba jël seen alal joju le legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dëkk bi dañu gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mësëru guñ motax mané na défaraat mir bi bu ko défé bala aggaat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoy yi mu nekk seen ndono loolu tax ma jibanti mir bi Musa liko jar nako dé li kay jar na jibanti mir te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir sëriñam bi te siyara yi sëriñam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa akay amna ñentel ak masjidut tuba ak masjidu Touba ndax la tax ñuy solo dal di dem Medina mo nek Touba la tax ñuy solo dal di dem Baytul Haram mo nek Touba mo Yalla kesse Allahu wahid Allahu wahid nim amé am njaxas fi ci Touba nak ba nga yaakar ni wa Touba wétaluñ Yalla non la amé am njaxas te Madinatul Munawwar

0: njariñal siyaara ngir yàlla ngir mbàll. Sëñ Modou, bu fekkee ni li may wax am na bur wi ak taw bi, nga woo ma sama téléphone wala nga yónnee ma message, ma arrêté rek ba beneen yoon ma àggale ko. Bu fekkee amul bur wi ba tey rek, incha allahu taala nu continuer, bu fekkee ni taw bi bur wi bi amul lu muy jeexital ci seng bi daal. Kon siyaara ji ngir yàlla lu am solo la, siyaara ji ngir yàlla lu am solo la. Bu nu delloo ci hadithul kursi, daa ñoo gis ni sol saw dàll siyaara ji sa mbokkul julli te yàlla tax, siyaara ji bàmmeelu julli te yàlla tax, mënees na saa jëlee njëggalal àddina ak loolu àllaaxira. Nañ delloo ci hadithul kursi, hadith la boo xam ni muslim solo na ko, ñu jëlee ko ci Abi Hurayra radiallahu taala anhu. Muy dafa am benn waay boo xam ne nii daa xëy solo dàllam jóg di siyaara ji mbokkum jullitam mu mu sopp te yàlla tax. Bi nga xamee ni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa, suñ borom tabaraka taala bëgg a feeñal mbir tax mu yebal malaaka ni ko demal nga dogaleel ma waajale di siyaara ji mbokkum jullitam, laajal ma ko lu ko tax a jóg. Malaaka ma daldi soppali ko melaw doomu aadama ñëw dogale waa ji ne ko ay na turiidu, waaw sa waa yow foo jëm, ay na turiidu, fan nga jëm. Xaala uriidu xaqan lii fi aasi alxariya, man de maa ngi jëm ci dëkk bi, sama benn mbokk mu ne ci dëkk bi daal, sama benn wëllëre mu ne ci dëkk bi, sama benn xari, sama benn soppe bu ne ci dëkk bi, moom laay siyaara ji ngir yàlla, foofa laa jëm. Malaaka ma ne ko waaw, xanaa dalaa ameel bor ngay fayiku, mu ne ah déedéet fayiku bor koy taxumaa jóg, xanaa kon dalaa jox rendez vous nga bañ koo fausse, mu ne déedéet loolu taxumaa jóg. Waaw lan moo la tax a jóg nag nga sol saw dàll di dox ak ni dox mettee ngir siyaara ji ko ngir yàlla, ngir di ko seeti, mu ne ko dara taxumaa jóg, fayeeku juuma bor joxuma rendez vous ma bañ koo fausse ko, dama koo jéggi ci yàlla sopp ko ci yàlla di ko siyaara ji ngir yàlla. Malaaka ma daal ni fes dem bam demee ci suñ borom ne malaaka mi waaw sama jàmboo bi nga doon seeti nu mbiram demee, mu ne ah moom de nee na diw sàngam lay seeti. Laaj naa ko ne ko waaw ndax diw sàngam mi ngay seeti dalaa ameel bor nga koy fayu, mu ne déedéet. Waaw kon xanaa dalaa jox rendez vous nga bañ koo fausse, mu ne déedéet. Ma ne ko waaw lu la tax a jóg jëm ci diw sàngam, mu ne xanaa dama koo dégg ci yàlla sopp ko ngir yàlla di ko siyaara ci ngir yàlla. Suñ borom ni malaaka mi dellul dabal ma waajal, soo demee nee ko jéggal naa ko ba faw, jéggal ko muy siyaara ji ba faw. Soo demee nee ko jéggal naa ko ba faw, jéggal ko muy siyaara ji ba faw. Kon nag képp koo xam ni sol nga saw dàll ñëw Touba siyaare Sëñ Touba, yàlla nañu yàlla jéggal te jéggal la. Moo ko bindal boppam nee na fa kullu man qaddama nii aw saara fa najjihi faqir lahu aw saara. Yow suñ borom man Cheikh Modou Bamba maa ngi lay ñaan képp koo xam ni nii sol na aw dàllam ngir siyaara si ma wala mu may lëggéeyal te yàlla doo nga tax, maa ngi lay ñaan kooka bu ko toppati dara nan ko baal ay bàkkaaram. Xoolal waa ji, waa ji mi ngi amee njëggalal yàlla ci jóg siyaara ji mbokkul julitam mu mu jéggu sopp ko ngir yàlla rek, ci la ko yàlla jéggale ba faw yëmu ca mu jéggalaale sax waa ji muy siyaara ji fa. Yonente salaalahu alayhi wa sallam nee na woon tasaawaru taxaaboo, dee leen siyaarante ndax ngeen soppante, dee leen siyaarante ndax ngeen soppante. Yàlla xam na ko ñi nga xam ne dañuy dégg Moustapha Mbaye Sam jaral leen sol seenu dàll di wër fu ne Louga fu ne danañ fa dem di laaj fu Moustapha Mbaye Sam dem. Moustapha Mbaye Sam a ngi fii Touba ci daaram ji, waaye ñi koy wër ak a laaj ak a seet ngir seet si ko rek en tant que jàmbu doyee di bii bu ne fii ci daara ji di liggéeyal alquran, wallahi li ma leen ëmbal ci coxeel maag yàlla rek ko xam. Yàlla leen yàlla jéggal te yërëm leen. Xam naa ni du dara bëgg lu baax dong la, waaye Moustapha Sam moom njaamu si yàlla su doyee di la. Yàlla na leen yàlla jéggal te yërëm leen. Lépp maa ngi koy yëg, lépp maa ngi koy yëg. Fa ngeen di dem di ma laajteeg, ñu naan la du fii ak kii xamee su koog, kii ñëw na fii, kii dem, lépp yëg naa ko. Waaye yàlla mi taxoon ngeen jóg moom xam na te am na fay te dana leen fay. Moustapha Mbaye Sam mi ngi fii ci daaraam di ñu wax iyaa ulumu diin Touba Mbacke di jàngale alquran fi sabilillahi taala.
1: sa woro tahabu yonent neena de len siyarante ndax ngeen sopante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du lenen ndax man yuruma alal bu may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena seigne touba neena jasaakum allah khairu jasa sa woro tahabu yalla neena jog len siyara ji ndax ngeen sopante yonent sallallahu alaihi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seeti nit gisoko day doli ciofel seeti nit fekko ko fa da nga yakar ni mustafa mbey sama nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dolle ci yow bu fekke ni yalla la taxana jog tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jalla dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekkiwul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolle ci yow ciofel mustafa sa mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yakar ni diw sanga mi may deg mi ngi barap sanga ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu teki wul dara waye ndekete yow la la taxone dig mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñu wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la ufi llah nadahu munadi bi an tibta man saka wa tabawat aljanna wa tabawat aljanna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siyara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siyara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa wacc way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siyara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngou tax ben intérêt la lu ko siyara ngir yalla rek ko taxa juk muna muni xam nga fuy sa wacc way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lol la mustafa ali salatu wassalam wax lol la mustafa ali salatu wassalam wax yaronte neena doom adama dana jëf ba jëf lolou ko doyadil ba jëf lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jog siyara ji bammel bi dala ñu leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñu ni ban hadith ñu ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur wa suruha ñu ni lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doyedi tahliqat yu doyedi ay commentaire yu doyedi yonent mom yonam da ne ci bammel bu jégué bu soré yonam neeku ci jeul nañ ci aba ali anayburi aba ali anayburi radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dund situation bu critique ma jaxle munatuma nelaw ngeen balma aba ali anayburi muni bi nga xamné jaxlé na mënatuma tudd nelaw ndax problème yi fess na del sama bop néna faraaytu nabi ali sallallahu alayhi wasallam ma tudd guddi rek gënt gis yonnante bi sallallahu alayhi wasallam néna munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajatak aba ali
0: anay bori neena dama gënt bima amé ay problème yi dul jeex dama gënt gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo bëggé mu jeex bu suba bo xeyé neel ciow dem siyara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siyara ji ko muniko gis nga boko siyaré bu nopi na nga jéggulu sa borom té ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dina ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamné amna problème bu dul jeex kéro bam solew dalam ñew siyaré ji si ahmadou bamba man mas na ci fekke ben sahoudiya bo xamni sahoudiya la wax dé bo xamni limuy wax waxu ko dank mang mom ñoo del mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ngoy deg muy jambat ay soxlam mas na ma deg ñi ñaan diw sangam da na dem barabu señ touba ba def nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba diw nga ñew nangam da di jog dem non la sotte kum neex gem nak kum neex weddi fa man sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur waye dama bëgg nu xamni berebu yonenti xamru yonenti berebu nangu ñaan la wallahi xamru yonenti berebu nangu ñaan la xamru walli wi berebu nangu ñaan la yalla xamna ko xabru yonenti berebu nangu ñaan la waye xabru yonenti walli tamit berebu nangu ñaan la wa kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahum rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi ndem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni munuñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni man nañ intervention ci sa soxla man nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof munu ko wessu ya ba'alin an-naiburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yi dul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wa sal taqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yannabi ilani ak khabru walli wi bere bu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu san départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëti kaddom ci président de la république faaw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sa mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye señ Muntaha mu yëkëti kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lolou lañuy xol ci mom waye bereb yoy bereb bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina ahwaisul kharini radiyallahu anhu defena waysul kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako batay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappewuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nitodiku
1: yo xamne moy woysul xareni daana lek sax wetti wetti ngeen balma amna bis mu ñew di lek wetti fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko mu ne ko eh sa way li tega lek sa wallu te bayima lek sama wallu ma ak yow ño ci bokk yam woysul xareni sayna woysul xareni mom mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def akon xana legi war ngeen nangou ni amna jam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam ngeen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam yonent mo ni ab jam ngi ni bo xamni lu wax yalla def boy sul xareni te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin sul munawara di wote boy sul xareni ma nga yaman waye teewul mom ñaari vietnam yi muy ababakar ak omar wala ñetti vietnam yi ababakar omar aliin neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo len ko di dax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari vietnam ni yow omar yaak ab yaak omar yaak ab sayyidna aliin yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo len ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu deme ba yonent bi joge fi Abubakar nek khalifa ba joge fi Sayyidna Umar nek khalifa ci la Huwaysul Khareni doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Huwaysul Khareni fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alaihi wasallam ci Madinatul Munawwara bimu ñewé ben délégation bu joge Yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu Omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bi ñewé daal ni wayeen ana Huwaysul Khareni mamay dégg fofa ñu ni ah Huwaysul Khareni mel na ñu and mi ngi ni mu ne ha mu ni waaw mu ne ko kay mu ñew Omar sukk ci kanamam ni ko ñaanal ma yalla ñeegal mu ni hi Omar khalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay Omar jam bu doyé bu melni man Omar ni ko Huwaysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lu mu wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko Muhammad ibn Abdullah mu xamni feñna mu ne ah yeen sax day Muhammad danaka da ngeen gisu ci mom lu tak neer ba xolal Omar la wax de mom la Huwaysu xol ba seppli ko ni ko yow tak neer Muhammad do nga giso deug Muhammad Omar ni ko yow loy wax ni mu ne ma la wax li mu ne ko Abubakar nak deegal tudina liyat na bu magba wa Abubakar mu ne ko meme Abubakar tak ndeeru Muhammad do nga la gis gisul aqiqatul muhammadiyya Omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga aqiqatul muhammadiyya mu ne ko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mu di ma mudil ay kiray di ma mudil kiray ba mudil na ma juroom ñaar fukki junni kiray mu ne ko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey nek raw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am liñu tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax dé mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jégué yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabun lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañi nané ci lèr muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gas wal ba genn ci essence ak pétrole mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañi nané ci lèr sun borom yi rabbisul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako سيدنا وسول خريني نينا أن الأولياء والعلماء كسؤداء أحياء في قبورهم إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء وسول خريني موخلي نينا borom xam xam yi ngeen di deg te mandu te ragal yalla ak walli yalla yi ngeen di deg munea mun ñok suhada yedde won ci badar ñoy mok suhada yi deewon badar ñoyam ñu ne ah muni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déewu ñu dé déewu ñu dañoo déménacé dañoo dekkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménacé ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhira muni li do nga xé waye déewu ñu motax bo xamé waxtu ye señ touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg du tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni walli wi du jamono be nek lañu nek ci seen bammel yi dedet dañuy def intiqal ñu def intiqal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won na ni amna ben way bu joggé won dakaru jëm ci touba ni day siyaré ji barabu señ touba jaar ñaariyam jaar ci ben walli wu yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ndiarem muniko fo jëm muniko touba la jëm damay siyar ci touba muniko tay de bo demé doko fekk ndax romu na mu fi légui jëm pour xaan tay mom bo demé doko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siiw na ci ak net li gisuma ko ci mbindu waye siiw na ci net li ñu ni señ touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka lay bagante rek seyna awul su xari neena borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak walli wi kasu ada mune ñanga ci seen bameli di dund dañoo tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul khari ni wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran al-imran alors ñi nan ko dé jeexna ñi na dof ñen balma ko dé jeexna subhanallah faaw señ ñodu waxtani jeexut waye nañ ko yamale fofu khajul khajatu sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bërepp yu mel nonu al khubur te bëgg fa siyaré ci lo xamni borom xam xam yi nga xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laay leen ci biir tuuti modi la bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratu ikhlas kardant yalla lool nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bammelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben allah akbar ñi ngi noddu de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala bisu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noore ni neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram legi neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim teudé fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangal nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratu ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak daldi wër nak jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tuddi fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non la ko señ bi netlé ci majma nooreni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu Allahu akbar non la ko señ touba netlé kon nak kep ku siyar ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa demé le gën moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanalé bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu an nabi al qur'an mo xam qasida haddi al yonent bi haddi al ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund fatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako net li momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lo lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañoo fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax mu diko wax waye lu ci ne ëlëk dana la lo sama ndey jor te ni la mako waxe mu ni fekk boba li may wax kam Louga la man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadul kabir numu démé ku déglu band yi ding ko dégg mu ni ah ñimewuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako doon laaj noni ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi seigne touba genné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci neena bima ñewé ci barabu seigne touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum neena wa alaykum seigne touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep deg nañ li dey seigne sa mako netti yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañoo tuxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo demé ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teum ko rek ni fukki l'ikhlas lañ wax ak ben cheikh mohamed rafay wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sourate ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bimu ñewé ko man day bimay dugg dekk bi rir dekk sangam bimay dugg dekk bi dama dégg am rir mu metti ci xabru sangam yonnte sallallahu alaihi wasallam posé question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron bamay dem waye bo ak legi matna wér muniko ba nga fa tollo lo def muné bima tollo ak bammel yi day jang na ñetti sourate ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy sédota jéxagut xolal 1 mois 3 l'ikhlas ay bammel diko sédota jéxagut wa bokk yi dal ma ngi jéglu na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xous bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wané ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mudu na ñamalé fofu waxtaanu dal ba benen yoon kon dal siyaara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jog na ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla man nako ca defal kon nak sak leen seeni nopp ci ñi nga xamni dañ leen di jema teweriser nan leen siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju sa don bida yonnate sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mu nuko bidal jisaakumullahu khair jisaahi ñongi ndokkel mbolam diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xam nako ñu ngi len ci sante di len ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamné way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal len moy bo xamné ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamné ni def ma daan dama daan dag biye di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alcorane moma gënal lool lepp taxnama dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamné adina bi ñeppay diglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yal nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu bax yal na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañ dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Vendo solo acá. Te mueve. Lo yo ya cal. Lo yo ya cal. Esta aquí pay. Lo yo ya cal. Esta aquí pay. Quieren que vaya yo. Wallahi quieren que vaya yo. Car binga la cani esta aquí pay. Camgani esta fui yo que han no que pay. Yow yak sa ñaari wajur yeena fay lempo eta jilat ci seen lempo seen xaliss bobu dem jëndalat ci afkar indi len ta jamono bi ngay toj car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar afkar bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba dej ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fi ku len fa nga wani ko nak far lakkat carré ci dess car manki na alum len nga lakati car boole ci mu gëna te manki te eta mom du ci am benn yakamti du tax mukku salaire bi mu daan fayé ko wañé ko lu tollé fepp sara mbolam ñinga xamné ay fonctionnaire lañu seen werdé dañu jot seen salaire and ak lool lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi waat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no du takku sal perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement te car bo boko fi bayi won def manifester pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mali biñ len tabaxale wañ wo xamni ci ngeen di lekke di ca nané ngeen mer toj wañ wi lak ko khalis bobu alal joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dédé sa lempay ñaari wajur moy défara wañ wu nga lak campus bi nga tal toj ko rek xé ko han ku koy défarat état lolu ay wax la rek nafak rew mi état di tib di joxe di défarat campus bi nga lak di défarat wañ wi nga tal nafak rew min tib di xaliss ba fa né sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa né sa ñaari wajur ko fa yobbu eta dem timbu ci nafa gi lele ma deg ñaan gafa ko rew du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lele damay jaxle ci sunu doomu rew ñom deguñu tubab 100% deguñu anglais 100% dengu jeguñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu duñu ñe gafa ka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax waye kenn wërtu wax gafa ka ak rew mi gafaga aw fas lañ koy takal eta ci naf ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone naf ak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itijabi bo jange bo nopi bo commencé jot sa salaire yewit ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ régler sa problème nga sante yalla buñ ko régler won nga sante yalla niko seigne touba waxe yalla man ahmadu dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhaji malik don jange sa xel dem ci na seigne touba don jange situation yu critique wallahi yalla xam nako leleg mo war sama auto sama rewoñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la daan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deuxi wa sax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won gëlem la daan war nga war lu mel non wagniko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yent yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu tax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mukk yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum taskurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab